per yan, yan po ang mga ano eh. Pero ipinakita rin ng ating Panginoon ang kanyang mabuting kaloob at binigyan pa rin siya ng paraan na humingi ng tawad. No, hindi po agad siya hinatulan. Now, sabi po sa Patriarchs and Prophets, page 635, God bears long with the perversity of men, giving them ample opportunity for repentance. No? Ang ating Panginoon nagtitiis, no, na tayo po ay iligtas, binibigyan po tayo ng sapat na pagkakataon na tayo po ay magsisi. Kaya wag po nating isipin, no, na palampasin ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Tumugon tayo agad kapag tayo po ay tinatawagan ng ating Panginoon o kinukumbinsi ng ating Panginoon. Pakita po natin na tayo po ay tatanggap sa biyaya ng ating Panginoon. Kahit pa tayo po ay nakagawa ng kasalanan, alam po natin na ating Panginoon ay nandyan, yung kanyang pag-ibig. Okay? Ang pangalawa po yung letter C, choose God's way over your own. No? Piliin daw po natin ang paraan ng Diyos higit doon sa sarili nating paraan. Alam niyo po yung problema ni Cain ay hindi kamangmangan, no? Kundi kawalan ng pagnanais na sundin ang ipinahiyag na kalooban ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ba? Yan din po ba ang problema natin? No? Hindi natin alam ang salita ng ating Panginoong Diyos o yung utos ng ating Panginoong Diyos, kundi yung pagtanggi nating sumunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman paalala po sa atin ni Solomon, dito po sa Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart and He shall direct your path. No? Tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon ang buong puso natin. At ang Panginoon mismo ang tutuwid ng ating pong mga landas. No? Dahil kung tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon, susunod tayo sa ating Panginoon. Kung tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, lahat ng kanyang sasabihin ay gagawin po natin. Alam niyo po, nais ni Cain ang pagtanggap, no, ng ating Panginoon, pero ayaw niya na magpasakop. Nais niya na sumamba sa ating Panginoon, pero gusto niya sa sarili niyang paraan. No? Naipahayag na ng ating Panginoong Diyos na yung paghandog ay tumuturo sa darating na manunubos. Pero naniniwala si Cain na yung pangako na yon ay parang hindi ano sa kanya. Parang hindi siya kasakop doon. Kaya yung sarili niya ang kanya pong sinunod. Pero sa contrast kay Abel, no, sumunod si Abel. Dahil siya naniniwala siya sa pagdating ng Mesiyas, ng tagapagligtas. Kaya nga, sa pagsunod natin sa ating Panginoon, ano ba ang nangingibabaw? Nangingibabaw ba ang sarili nating kagustuhan o nangingibabaw ang pagsunod sa ating Panginoon? Sabi sa Patriarchs and Prophets, page 72, okay? Cain came before God with murmuring and unbelief in his heart in regard to the promised sacrifice. No, nakakalungkot na lumapit si Cain sa harap ng ating Panginoong Diyos na nagrireklamo at wala po siyang pananampalataya sa kanyang puso sa pangako na darating na tagapagligtas. Ito po ang nakakalungkot. No? Sa halip na tanggapin ang sakripisyo ng ating Panginoon ay hindi. No, marami po sa atin na ganyan. Na sa halip na tanggapin si Kristo na siya ang tagapagligtas ay sinusunod yung sarili. No? Yung pagsamba po ba natin ay ganun din? Tayo po ba ay sarili natin ang sinusunod o tayo po ay sumusunod sa kagustuhan? No? Kahit pa, no, minsan sa buhay po natin na parang mas malinaw at mas maganda yung mga plano po natin. Sa huli, yung mga plano po natin, yung mga kagustuhan natin ay magdudulot ng ating kapahamakan. Kaya dapat tayo ay sumunod sa ating Panginoong Diyos because the Word of God, no, this will bring us to salvation and to eternal life. Okay? So yung pangatlo, letter C, confession opens the door to restoration. Yung pag-amin daw po ng ating pong mga kasalanan ay nagbubukas sa daan na tayo po ay maibalik.
Yan. Binigyan po ng ating Panginoong Diyos si Cain.

0: ng pagkakataon na siya po ay magsisi. No? Pero tinanggap ba ito ni Cain? Oh, parang hindi ito tinanggap ni Cain dahil iniisip niya siya pa rin. So 1 John 1:9, sabi po doon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. No? Pero kung hindi tayo humingi ng tawad, eh, hindi tayo papatawarin. Dahil hindi natin ginusto na tayo po ay patawarin. Sabi rin sa Psalm 32:5 ni David, I acknowledge my sin to you and you forgave. No? Kapag ipinahayag natin ang ating pong mga pagkakasala, tapat ang ating Panginoong Diyos na siya ay papatawarin. No? Ang pakikipag-usap ng ating Panginoong Diyos kay Cain, ito po ay actually paanyaya po ito ng pag-amin ng kasalanan. Kung inamin lamang ni Cain ang kanya pong pagkakasala at nagpakumbaba, ito po ay magdadaan, no? Na siya po ay mapatawad. Pero anong nangyari? Oh, tumanggi pa siya. Am I my brother's keeper, no? Pinatigasan ni Cain ang kanyang puso, no? Marami po ang mga taong nakakaranas po ng ganyan, no? Na sa halip na tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ay nagiging daan po ito, no? Para maging matigas at hindi magsisi. Nananatili pa rin ang pangako actually na ating Panginoong Diyos na kapag tayo ay nagsisi, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Sabi sa Steps of Christ, page 37, confession of sin is the first condition of acceptance with God. Okay? Pag tayo ay lumapit na may pagpapakumbaba at umaamin sa ating po mga pagkakasala, ito na po ang umpisa na tayo po ay tanggapin ng ating Panginoon. Although gumawa na ang ating Panginoon ng paraan para tayo ay patawarin sa ating mga pagkakasala, binigyan na tayo ng pagkakataon, kinakailangan pa rin na tayo po ang magbuhos o ating pong aminin yung ating po mga pagkakasala. Dahil ito po yung first step sa pag-amin sa ating pong mga pagkakasala. Kaya nga, gawin na po natin ito. Huwag na tayong magmatigas na katulad ni Cain. Kundi tayo po ay lumapit sa ating Panginoon na may pagpapakumbaba. Okay? At number 4, letter E, every temptation can be overcome. No? Lahat po ng ating pong mga hinaharap na tukso, ay ito po ay mapapanagumpayan po natin. Hindi po lamang binalaan ng Diyos si Cain tungkol sa kasalanan. Tiniyak din niya na posible na tayo po ay magtagumpay. No? Sa 1 Corinthians 10:13, God is faithful. With the temptation will also make a way of escape. No? Tayo po ay mahal talaga ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang po tayo papabayaan o pinabayaan ng ating Panginoong Diyos. Kundi sa lahat ng buhay po natin kapag humaharap tayo sa mga pagsubok, nandyan gumagawa ang ating Panginoon o naglalagay ang ating Panginoon para tayo ay makatakas. Sa mga kasalanan, no, ay hindi ito magbibigay na hindi ito magiging malakas sa atin o tayo po ay magagapi, no, at hindi na makatakas pag humaharap tayo sa kasalanan dahil ang ating Panginoon nagbabibigay rin ng kalakasan po sa atin. Alam niyo po, sinabi ng ating Panginoon Diyos, dapat ito ay mapanagumpayan natin. Pero hindi naman niya sinabi, sige nga, tingnan ko kung kaya mo. Hindi po eh. Dahil ang papanagumpay sa mga pagsubok ay hindi talaga natin kaya. So magitan lang po ito sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya kailangan po tayo ay umasa sa Kanya. Ito ang sabi ni Ellen White tungkol po dito, Desire of Ages, page 121. Every temptation that comes to man comes from without. It is not beyond the power of man to resist evil. No? Kaya nga, yung kapangyarihan ay hindi galing sa sarili po natin. Ito po ay galing sa ating Panginoon. Huwag po nating gawing dahilan na tayo po ay mahina o tayo po ay tao lamang. No? Dahil sa kung araw-araw po natin na hihilingin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, hindi tatanggi ang ating Panginoong Diyos, kundi tayo ay papalakasin sa araw-araw na buhay po natin. Okay? At ang panglima, yung letter P, persevere in faithful obedience. So magpatuloy daw po tayo na tapat na tayo po ay sumusunod. Alam niyo po, yung pagtanggap ng ating Panginoong Diyos ay nakikita sa buhay na nagpapatuloy na meron pong pananampalataya at merong pagsunod. Ang ganda po sinabi dito sa Hebrews 11:4, by faith Abel offered to God a more excellent sacrifice. No? Ibig sabihin, compared to the sacrifice of Cain. Since the sacrifice of Abel, yung sakripisyo ni Abel, ang siyang prescribed ng ating Panginoon, eto na yung pinaka-best, no? Yung ginawa ni Cain, hindi po ito kasama dun sa option. Dahil wala namang actualing option. There is only one prescribed, no, offering, which is, you need to kill. Kailangan mo munang patayin yung tupa at ito ang ialay mo sa ating Panginoon na siyang tumuturo doon sa sacrifice ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Wala nang iba na pwedeng pumalit doon dahil ang ultimate sacrifice ay ang ating Panginoong Jesus. Now, sabi pa sa James 2:17, faith by itself, if it does not have works, is dead. No? Kahit pa sabihin ni Cain na nananalig ako, natatanggapin ng aking Panginoon ang aking sakripisyo, ang aking handog, no? Eh kung hindi naman ito nakaayom doon sa pananampalataya niya sa ating Panginoon o pagsunod sa ating Panginoon, eh hindi rin ito matatanggap. Kaya nga tinanggap yung sakripisyo o handog ni Abel dahil sa ito ay pagsunod sa pahayag ng ating Panginoon, sa sinabi ng ating Panginoon. Tayo po, mga kapatid, mga kaibigan, tayo po ba ay sumusunod sa prescription, sa nais ng ating Panginoon? O tayo po ay sumusunod sa sarili po natin? No? Kailangan sumunod tayo. Dahil sa yung pagsunod, ito po yung bunga na tayo po ay nananampalataya sa ating Panginoon. Pakita po natin ang ating pong pananampalataya sa pagsunod, no, doon sa mga nais ng ating Panginoon sa atin. At ang sunod po, pinaka-last sa ating pong acronym na ACCEPT. Okay? 3T, trust God's promise, not your feelings. Yan. Magtiwala daw po tayo sa pangako ng Diyos, hindi yung sa damdamin po natin. Alam niyo po, hinayaan po ni Cain, no, na ang damdamin niya ang nangibabaw sa halip na siya ay magdesisyon na magtiwala sa ating Panginoong Diyos. So Jeremiah 17:9, ito pong sabi, the heart is deceitful above all things. No? Hindi dahil sa nararamdaman mo na okay ka o ito ang nagpapasaya sa'yo, eh tama na po yun. Dahil malinaw yung paalala po sa atin. The heart is deceitful above all things. No? Ang puso daw po natin ay mandaraya ng higit sa lahat ng bagay. Kaya huwag po nating sundin yung puso natin. Ang sundin po natin ay kung ano yung tama. Kung ano yung sinabi ng ating Panginoon. Huwag tayong magtiwala sa sarili po natin. Paalala rin sa Proverbs, no, ni Solomon 28:26, he who trusts in his own heart is a fool, no? Yung mga tao daw na nagtitiwala sa kanilang sariling puso, sila po ay hangal. Alam niyo po, naggalit si Cain dahil sa mas tinugo ng ating Panginoon yung handog ni Abel. Pero nakabase siya sa emosyon, no? Naggalit po siya, nainggit siya o nagkaroon siya ng jealousy, no? Dahil sa ang ating Panginoon, tinugon yung handog ni Abel. Pero kung titingnan po natin bilang mga tao, tinanggihan tayo ng ating Panginoon o hindi tayo pinapakinggan ng ating Panginoon dahil hindi naman tayo tumatawag sa Kanya. Hindi tayo nananampalataya sa Kanya, no? Dahil ano ang nangyayari? Sinusunod kasi po natin yung sarili nating mga gusto. Pero kung tayo ay katulad ni Abel, na sumunod sa utos ng ating Panginoon, and doon sa prescribed, no, offering, yan ang ginawa ni Abel, ay tatanggapin po tayo. No? Yan naman ang sinabi ng ating Panginoon kay Cain, kung ikaw ba ay sumunod, hindi ka ba tatanggapin? And sa Steps of Christ, page 101. Ito po ang sabi, feelings are often deceptive. Emotions are no sure safeguard. No? Ang damdamin daw po ay madalas mapanlin lang. Yung emosyon po natin ay hindi ito tiyak na pananggalang, no? Hindi po ito talagang magbibigay sa atin na tayo po ay malayo, no? Kapag ka ang emosyon po natin ang ating pong pinagbabasihan. Kaya nga huwag tayong gumawa ng mga desisyon habang tayo po ay kontrolado ng galit, no? Tanggapin po natin ang mapagmahal at magtuwid na salita ng ating Panginoong Diyos, no? Itayo po natin ang ating pong buhay sa salita ng ating Panginoong Diyos, hindi po doon sa emosyon natin. Magtiwala tayo sa pangako ng ating Panginoong Diyos, hindi doon sa nararamdaman natin. Okay? So, tingnan po muli natin yung ating pong mga points, no? Accept, A-C-C-E-P-T. And A-C-C-E-P-T. Yan. A, acceptance begins with God's grace. No, ang pagtanggap ay nagsisimula sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Letter C, choose God's way over your own. O, piliin daw po natin ang paraan ng ating Panginoong Diyos higit po dun sa sarili nating paraan. Letter C, confession opens the door to restoration. Yung pag-amin daw po natin sa kasalanan ay nagbubukas ng daan para po tayo ay maipanumbalik. Okay? Letter E, every temptation can be overcome. Lahat daw po ng tukso, maaari nating mapanagumpayan. And letter P, perseverance in faithful obedience. Magpatuloy daw po na tapat na tayo ay sumusunod. At ang letter T, uhli, trust God's promise, not your own feelings. Magtiwala tayo sa pangako na ating Panginoong Diyos, hindi yon sa sarili nating damdamin. Kaya nga, dito po sa Genesis 4:7, ipinapakita po dito ang puso ng ating Panginoong Diyos para dun sa mga makasalanan. Bago pa nagawa ni Cain ang hindi na maibabalik na pagpatay sa kanyang kapatid, lumapit na sa kanyang ating Panginoon, no? At siya po ay binigyan ng babala, no? At binigyan ng pangako na kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ba ikaw tatanggapin? Alam nyo, ganun din ang alok sa atin na ating Panginoon. Kung tayo man ay nahuhulog sa pagkakasala, tayo pa ay nag-iisip na mag-uumwa ng kasalanan, may mga paraan ng ating Panginoon. Maaring mga tao, kaibigan po natin, pinapaalalahanan tayo, o nababasa natin sa banal na kasulatan, o yung mga nababasa natin sa kung anong mga post, no? Pinapaalalahanan po tayo na gumawa ng mabuti. Nasa sa atin na po yun. Kung katulad ni Cain ay tatanggihan natin, or tayo po ay tatanggap doon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ang panalangin ko, no, sa umaga pong ito, nawa, yung mga nangyayari sa atin na binibigyan tayo ng linaw sa ating pong mga desisyon, ay piliin po natin na tayo ay sumunod sa ating Panginoong Diyos. Magpakumbaba sa Kanya at patuloy na tanggapin ang Kanyang biyaya sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit. Nandito po ang inyong mga anak. Patuloy po kami na nagtatalaga ng aming pong mga sarili sa inyo. Alam po namin na kami ay puno ng kasalanan at maraming mga kasalanan ang aming pong kinakaharap o mga pagsubok. Aming pong hiling, palakasin po kami. Patatangin po kami. Nawa ay magtiwala kami sa inyo ng lubos upang kami ay managumpay sa mga pagsubok na dumadating sa amin. Pagpalain po ang bawat isa, tanggapin ang aming pong pagtatalaga ngayon sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayong inaanyayahan bukas, ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30 dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Pangako niya,
1: di mabibigo. I thought that I had left the past behind, but there are many who wanted me dead.
2: Join me as we follow this story of cruelty, bravery, and forgiveness. Hi, I'm Cammie, and this is AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Kumusta po kayo? Sa araw na ito ay meron akong nais na itanong sa inyo. Ito ay isang masasabi nating parang bugtong. Pero ito ang magiging sentro na ating pag-uusapan sa araw na ito. Ang tanong po, anong ugaling Kristiyano ang hindi dapat natin ipagmalaki at hindi dapat ipagpasalamat sa Diyos? Nakuha po ninyo. Bibigyan ko po kayo ng panahon para sagutin yan. Uulitin ko po. Anong ugaling Kristiyano ang hindi dapat natin ipagmalaki at ipagpasalamat sa Diyos? Magandang araw po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ko dito sa simula, Usapang Senior.

Magandang araw po sa inyong lahat. And welcome sa ating program Simula Usapang Senior. Nasuma sa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan sa impapawid, Senior Citizen Doc Rome Barrios. At nice kong muling tanggapin kayong lahat para sa ating programa sa araw na ito. Lalo tigit ang ating mga kaibigan sa International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Welcome po. And gayon din ang Naperville Remnant Film Church, Chicago, Illinois, USA. Kumusta po kayo? At nice kong batiin din, of course, ang ating mga senior citizen dito sa Pilipinas, okay? The International Church of SDA, Philippine International Church of SDA, sa campus po na Adventist University of the Philippines. Kumusta mga ka-senior? Kumusta po kayong lahat? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. And welcome also yung ating mga kapatiran sa Morning View Seventh-day Adventist Church. Kumusta po kayo? Kumusta Elder Ruth Galang and our treasurer Henry Galang? Kumusta po kayo? At sana po ay masaya ang ating umaga ngayon at kasama ng ating iba pang mga kaibigan dito rin sa Morning View, ang Cherobics team. At nice ko pong i-welcome kayo muli at salamat sa inyong walang pagod, no, ng mga magagandang mga activities para po sa kasusulong ng ating grupo. At salamat din sa mga suporta at panalangin. Gayun din, nice kong i-welcome ang ating mga patuloy na mga sumusubaybay na hindi namin kayo malilimutan sapagkat laging kayong nasa aming isipan. Si greetings to Luz Pusing, okay? Lucy Quiabang, welcome po. Again, Gloria Martiliano, Mary Grace Acosta Ulpindo, Erlinda Basilisco, Gracia Dei, Ayen Asek, Helen Aguilar, Crescencio Ordonez Pacua. Gayun din kay Zenny Moser sa Ohio, USA. Hi, kumusta po? And Beth Villapuerte, dito naman sa Santo sa Balayan, Batangas, at dito rin sa Tangalan, Aklan, si Darlene Ojerio, welcome po. At si Rose Arrogante sa Canada, welcome. Ang ating mga kaibigan dito naman sa Puting Kahoy, no, Senior Citizens Association dito sa Silang, Cavite, ang ating mga kurok leader, si Liling Lumagda, si Absti, si Inday Oñate, kumusta po? Ma'am Oñate, Remy Bayan, Eve Alcoriza, welcome po. And Lailaso, Esther Salazar, Mateo Magro, Lloyd Abenosa, and Feli De Leon. Kami po ay nagagalak at alam namin na patuloy kayong sumusubaybay sa ating programang Simula Usapang Senior. At nais kong sabihin sa inyo na kung meron kayong mga mensahe sa amin, nais namin mong mapakinggan ang inyong mga tanong, ang inyong mga suhestyon o ano pa yung mga inyong mga kahilingan. Welcome po. Ang ating pong mga numero 0917-1742-777. 0918-944-7891. Ayan po. At gayon, don't forget to like our Facebook and YouTube channels. I-type lang po ninyo ang Simula Usapang Senior ni Doc Rome Barrios at paki-subscribe po and of course like and share. At patuloy nating binabati ang ating mga iba pang mga kaibigan, of course dito sa ating mga senior citizen sa Barangay Inarawan, Antipolo City. Welcome po. Kumusta po? At gustong-gusto namin makarinig na mamensahe sa inyo. Tumawag lang po kayo at mag-text. Okay? Don't forget. At sa Kabading or Kabading SDA Church dito sa
Okay, sa Antipolo City rin, si Sister Corazon Hernan, kumusta po? And all the brethren ng Kabading SDA Church. Ang barangay captain na Antipolo sa inyong barangay, Rick Bautista. Hello, sir. Good morning. And of course, I would like to greet my friend, my BFF, Patrick Gonzalez and family. Okay, kumusta po kayo? Sana po ay patuloy kayong nakakaranas ng magandang, no, ng pag-ibig, no, at biyaya natin Panginoon. Kumusta po, Ma Michelle, and to your son Lucas, okay? Welcome po. At dito rin sa National Museum of the Philippines, okay, Ma'am Bel Pabunan, si Carol Magdaleno, nandiyan din si Ina at ang iba pang mga staff ng National Museum. Welcome po. One time po uli ay dadalaw kami dyan at Mama Michelle sa ating National Heritage. Ayan po yung talagang lahat ng history ng bansa, lahat ng mga national treasures, hindi lang pang national, pati international treasure na tayo ay naging bantog sa ibang bansa, ay matatagpuan po ninyo sa National Museum. Okay po, at gayon din nais kong ipaalala sa atin na ang ating pong programa ay patuloy na hinihikayat kayo na magbigay ng inyong mga suggestions at mga katanungan po. Kasi napakahalaga po sa amin yan para maging bahagi namin programa. Nais namin malaman kung ano pa po ang nais ninyong ating pag-usapan na makakatulong sa ating lahat. Hindi lang po sa mga seniors, kundi sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Kaya huwag po kayong alis. Ano man ang inyong ginagawa, nasaan man kayo naroroon, kung kayo may nasa biyahe o sa sasakyan, welcome po. Samahan po ninyo ang programang ito sa loob na isang oras. At higit sa lahat, ito ay magandang kaibigan at magandang kasama. At huwag po ninyong kalilimutan yung ating laging nire-require kapag kayo ay nakikinig sa programa, uminom po tayo ng tubig. I-require po natin, magtabi po kayo ng isang kahit isang basong tubig para within an hour makonsume nyo yan at habang kayo habang tayo ay nakikipag usap o nag-uusap tayo sa isa't isa. Kaya ayan po, welcome po everyone at dyan lang po kayo. Magbabalik ang simula, Usapang Senior.

Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior tuwing Thursday and Sunday, 10 to 11 a.m. right here in AWR 89.1 FM. I'm your friend, Doc Rome Barrios. At kumusta na po? Nahulaan na po ba ninyo yung ating katanungan o yung ating bugtong kanina? Ano po yun? Anong ugaling Kristiyano ang hindi dapat natin pinagmamalaki o pinasasalamatan sa Diyos? Meron po bang ganun? Eh, dapat lahat ng bagay pinasasalamatan, di po ba? Pero, okay, tama po kayo. Tama po yung iniisip ninyo. Kasi yung keyword natin dun, dapat hindi natin pinagmamalaki. At ito yung tinatawag nating humility o pagpapakumbaba. Kasi pala, may kasabihan na ang humility raw, napaka strange, nakakapagtaka. Kasi sabi, the minute, sabi niya ganun, you think you got it, you've lost it. Pero mga, tama nga naman, no? Pag sinabi mo palang, ako'y mapagpakumbaba. Actually, hindi ka nagpapakumbaba, ipinagmamalaki mo. Kasi sabi ng isang preacher, one day daw, sermon siya tungkol sa humility. Ay sinalubong daw siya na isang babae. You know, pastor, 40 ko yung humility. Biro mo sinabi niyang 40, ibig sabihin, ipinagmamalaki niya na siya'y mapagkumbaba. Kaya pala, hindi dapat pinasasalamatan. Sa, hindi ibig sabihin, kasi pag once na sinabi mong, ah, mabuti na lang mapagkumbaba ako, actually, walang pagpapakumbaba yun. Dahil, inano mo eh, pinupuri mo ang iyong sarili, di po ba? Kaya yun po yung sa lahat ng mga virtues, na ibig sabihin yung mabubuting kaugalian o characteristics ng mga Kristiyano, ayan pong pagpapakumbaba, ayan dapat ang hindi pinasasalamatan. Ayan po ay actually hindi iniisip, no? At hindi natin binibigyan ng actually, hindi natin maiisip na mapagkumbaba tayo kasi kapag mapagkumbaba tayo, hindi natin alam. Basta, it flows naturally sa ating pagsasalita, sa ating mga kilos, pati yung ating pagtingin sa kapwa. No? Kahit hindi nga tayo nagsasalita, kumaga minsan, mararamdaman natin, makikita na lang natin yung mga tao, iba ang tingin sa atin, no? Yung glance nila, yung tingin nila, parang hindi nila minsan mababa ang tingin sa atin, minsan hindi nila gusto. Ayun po, napakahalaga po yung non-verbal, kahit sabihin mong ang isang tao. At alam po ba ninyo na kahit sabihin mo isang tao ay mahal mo? At alam po ba ninyo, yung ibang characteristic daw, sabi na isang author, pwede i-fake, ano? Pwedeng dayain yung pag-ibig, o pwede ipakita, umiibig ka, nabibigay ka, tumutulong ka, okay? Pwede rin daw dayain yung, yung kasayahan, o yung, tingnan natin yung mga gifts of the Holy Spirit, no? Joy, peace, yung iba niyan, pwedeng, pakitan tao, di ba? Pero yung pagpapakumbaba po talaga, ayun po ay, galing sa puso yun, no? Galing sa puso. Ayun ang tinitingnan ng ating Panginoon, yung puso. Hindi po tayo sa panlabas, no? Kung tayo tumitingin sa panlabas, ang Panginoon tumitingin sa puso. At yung humility, ayun po, ay isa sa mga dapat nating pahayag nang hindi natin ipinagmamalaki o pinangangalandakan. Kaya sabi, Panginoon, salamat po, mapagpakumbaba ako. Ang ibig mong sabihin,
ikaw lang mapagkumbaba, yung ibang kapwa mo hindi. Parang sinasabi mo na you are holy, holier than thou. Ibig sabihin, holier than thou. Ibig sabihin, mas mataas ka sa kaysa kanila. Kaya napakahalaga ito palang pagpapakumbaba. At ito yung kabaliktaran ng kaisipan ng sanlibutan. Kasi sa sanlibutan, naalala ko, may isa pang kwento na ang sabi, may isa raw announcement. Doctor so-and-so, LLB, LLE, ang daming nakasunod sa pangalan niya, doctor na, masters, tapos meron pang mga ibang mga pag-aaral na doon, nakakabit lahat doon sa name niya. At ang topic niya, humility. Di po ba? Anong tawag niya doon? Parang napaka contrast doon na biro mo ang pag-uusapan ng humility pero ikaw pinangangalandakan mo lahat ng iyong mga titles, no? Doktor ka na, masters ka pa, ang dami pang training, ang dami pang, tapos lawyer ka pa, ano ka pa, accountant ka pa. Oh. Tapos ang topic mo humility. Ganun po. Kaya ayan po yung bagay, tama po. Alam ko marami nakahula. Ayun ang bagay na hindi dapat nating iniisip, no? Ang humility unconsciously ginagawa mo lang 'yan. Ni hindi mo nga alam na

mababa ka sa lahat. Kaya may tanong, may kwento, may alam ko may isang anecdote ng isang queen na siya ang pumalit, no, sa queen na namatay na, pumalit siya at bata siya, bata na naging queen. Sabi niya sa nanay niya nung inauguration, "Mother, ito ba yung mga tao na akin?" Sabi niya, "Ito ba yung mga tao na sa, ito ba yung mga tao ko?" Sabi ng mother, kinorek siya, "Anak, ikaw ang mga taong ikaw ang kanilang tao." Ibig sabihin, karangalan ay hindi sa iyo. Ang karangalan ay doon sa mga tao na pinaglilingkuran mo. Ayun po yung servant leadership, gaya ng ating Panginoon. Tandaan natin siya, no, kung babasahin natin sa Philippians 2:5. Sabi, "Let this mind be in you, which is also in Jesus Christ." Ano raw? Ano ba ang mind ng ating Panginoon? Na ang mind niya, bagamat siya ay hari, no, anak ng makapangyarihang Diyos, hindi niya tiningnan yun na siya ay kapantay ng Diyos, kundi siya ay nagpakababa at inassume yung ating estado ng pagkatao. Yun yung incarnation, naging tao, no, na nagkatawang tao. Kaya sa halip na ipagmalaki niya yung sarili niya na Diyos ako, anak ako ng Diyos, hindi, siya ay nagpakababa. At ang pagpapakababa, no, ay talagang binigay niya ang buhay niya, hindi lang basta nagpakababa ng nature natin, kinuha niya nature, ang binigay pa niya yung buhay niya sa atin. Ayun ang tunay na pagpapakumbaba. Kaya po pag pinag-aaralan natin yung cross, no, the message of the cross, pag pinag-aaralan natin yan, ayan ay larawan ng pagpapakumbaba na hindi niya inalintana ang pagka-Diyos niya, kanyang karapatan o pagkapantay sa Ama, subalit nagpakababa siya. At na alam natin na bagamat ang ating Panginoon ay nagkatawang tao, hindi siya nagkasala. Lahat ng tao na nanakit sa kanya, lumapastangan sa kanya, wala tayong narinig na ni isa man ay kinagalitan man lang niya o sinumpa man lang niya o binalaan niya o trinete niya. Naging tatawag natin mapagpahinuhod at naging mababa ang pakiramdam niya sapagkat mahal niya. Kaya po mahal niya tayong lahat. Kaya po yung the fruit of the Holy Spirit. Kaya yung word na fruit, singular po yun. Dahil one package yun, yung fruit na yun. Nandun yung joy, peace, or love, joy, peace, long-suffering, faithfulness, gentleness, self-control. Walo po yun na ibig sabihin, hindi ka pwedeng, okay, tandaan natin yun, magpapakumbaba kung hindi ka, wala kang pag-ibig. Hindi ka pwedeng magpakumbaba kung wala kang kapayapaan. Hindi ka magpakumbaba kung hindi ka mabuti, kung hindi ka tapat, hindi ka makapag... Kaya po yun ay package po yun. Pero yung of all the, ano nga, sinasabi natin yung mga characteristics ng mga Kristiyano, yung pagpapakumbaba, napakahirap po i-fake. Ibig sabihin, magpakunwari. Sapagkat ang tunay na pagpapakumbaba po ay galing sa puso. Kaya rito, sabi niya, humility is to act ashamed when you tell people how wonderful you are. Sabi ni Lee, okay,

Lishansky. Ano raw? Kaya wag po natin, ano ba ating kasabihan sa mga Pilipino eh, wag po natin buhati ng ating sariling bangko. Hayaan po natin ibang tao ang pumuri sa atin. Napaka sensitibo itong pagpapakumbaba nato na hindi mo talaga pwedeng ano yan eh, banggitin na meron ako niyan eh. Dahil pag sinabi mo yun, wala ka ng pagpapakumbaba, nagmamataas ka na. Okay. At dito nga sabi ng nung isang sa isang Presbyterian Church na preacher sa Melbourne, Australia, pinakilala siya. Eh, ang pagpapakilala sa kanya ay talagang napaka high, no? Napakataas na uri ng tao, yung mga accomplishment niya. Pero nung nagsalita siya, sabi niya, "Dear friends, I'm just a little servant of an illustrious master." Ibig sabihin niya, ako po ay abang servant lamang, no? Alipin lamang ng isang makapangyarihang Diyos. Kaya ganun po dapat ang ating pananaw sa atin. Kaya ito rin isang author na paborito ko rin itong inspirational author na si A.W. Tozer, late A.W. Tozer. Sabi niya, nung minsan daw, pinakilala siya sa kongregasyon, pinakilala siya kasi ang main speaker. Sabi niya, nang liliit daw siya nung pakiramdam daw niya, liit siya nung pinakilala siya. Parang sabi na isang speaker, sa sobrang ganda ng pagpapakilala sa akin, di ko na nakilala, ako pala yun. Dahil alam mo naman, pag nagpapakilala, pinapakita yun, at kumagamisan lahat ng superlatives, lahat ng magagandang salita ay binibigay sa'yo. Kaya itong naman si A.W. Tozer, nung siya raw pinakilala, sabi niya, "All I can say is," nanalang siya, "Dear God, forgive him for what he said. And forgive me for enjoying it so much." Ayun. Kaya nakita natin yung feeling ni A.W. Tozer na hindi siya komportable, no, na pinupuri siya, no. Kaya sabi niya, "Patawarin po ninyo yung pumuri sa akin, at saka ako din patawarin din po ninyo ako kasi nag-i-enjoy ako makinig sa pangapapuri." Ayun po. Sabi, humility is not denying the power you have. Ibig sabihin, kapag tayo nagpapakumbaba, hindi natin inaalis yung ating pagkamabuti o yung hindi natin na inaalis yung kalakasan natin na nasa atin. It is realizing that the power comes through you, not from you. Ibig sabihin, kung tayo man ay maraming mabubuting ginagawa, kung tayo may mabubuting mga magagandang mga ideya, no? Sabi niya, tandaan natin, lahat ng yan ay galing lamang sa Panginoon. Kasi biyaya yan ang ating Panginoon. Ibig sabihin, ginagamit lang tayo. Tayo ay channel. Tayo ay daluyan lamang ng kanyang pagpapala. At hindi yun po nang gagaling sa atin. Ayun po yung pagpapakumbaba. And finally, kung sa may isang mahalagang kwento, no, na ito ay naging famous si Martin Luther. Kilala po niyo si Master Martin Luther. Bumuo ng Protestantism, no? Naging against siya sa mga gawain ng Roman, ano, Catholic. Kaya nagkaroon po ng Protestantism or Christianity na tinatawag natin na Protestant Christianity. Ay may isa siyang kwento na dito ay naging popular siya.
Ang kwento niya ay tungkol sa dalawang mountain goat. Alam niyo po niyo yung mga kambing, no, na wild goat, no? At yung dalawang kambing ay nag-meet sa isang tulay na napakakitid, no? Yung dalawang kambing, ha, na nag-meet sa gitna ng tulay na napakakitid, na kayang-kaya lang, kasya lang ang isang kambing na nakatumayo doon sa tulay na yun. Imagine po ninyo, nagsalubong sila. At sa pagtingin ka sa kanan, nandun yung napakalalim na bangin. At tumingin ka sa kaliwa, nandun naman yung malalim na lake. Kaya, pag nahulog ka, wala kang ligtas. No? Ibig sabihin, talagang wala kang ligtas. Kaya, kailangan silang tumawid, dalawa. Papunta yung isa doon sa isang direksyon, yung isa na mapunta. Nag-meet sa gitna. At alam po ba ninyo ang ginawa? Nung isang kambing ay lumuhod at bumaba at pinabayaan niyang dumaan sa kanyang likod yung isang kambing. Kaya pareho silang nakatawid ng tulay. Ganun po, napakahalaga ang pagpapakumbaba. Kung gusto po natin magkaroon ng mapayapang buhay, ng masayang buhay, matuto pa tayong magpahinuhod. Ayun, magpakumbaba at magpagbigay. Kasi tanda natin, tayo ay nilikha natin, Panginoon, para sa ating kapwa. Anong gagawin natin? Ayon sa greatest commandment, bukod sa Panginoon, pamahalin natin ang buong puso, buong buhay, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Mahalin din po, no? Gaya ng una, mahalin din po natin ang kapwa, gaya ng ating sarili. Kaya napakahalaga po yung humility na yan. At alam po ba ninyo sa ating huling kwento, may isa raw na isang multi-millionaire, ha, na tao na umaten ng meeting ng isang ano, ng isang kolehiyo, ng isang college meeting. At siya ay bahagi siguro ng isang ng board ng university, pero talagang mayaman po siya, multi-millionaire. Kaya nung nagkaroon daw ng lecture about prayer, ay tumayo siya, no? Alam po ninyo, lahat po ng aking tinatangkilik ngayon, lahat ng aking negosyo, anuman po yung aking pag-aari, no? Lahat ng aking yaman, nais ko pong sabihin sa inyo, nagsalita siya, na ayan ay dahil sa aking pagsisikap. Wala po kong, hindi po ako humingi ng tulong, hindi po ako gumamit ng mga tao na para yumaman. Ayan po lahat ng aking pagsisikap. At wala po akong hiniling sa Diyos na anuman. Ayan po lahat ay galing sa aking pagsisikap. Kaya, nung marinig yun nung university president, sabi niya, "Gentleman, meron po akong nais sabihin sa inyo na meron pa ho kayong kakulangan." Sabi niya, ano po ibig sabihin na kakulangan? Tandaan po niyo, sabi niya, nasa akin na po lahat at ayan po ay sa sarili kong paghihirap, pagsisikap. May ang kakulangan po ninyo, sabi, ano pong kakulangan ko? Ang kakulangan po ninyo ay kulang po kayo sa panalangin na bigyan kayo ng pagpapakumbaba. So, na-realize niya na kailangan niya ang Panginoon. At ang kanyang mga tinatangkilik ay hindi galing sa kanya. Siya ay pinamahalala ng Panginoon, no? At yan ay di ginawang daluyan lang siya ng pagpapala. Hindi yun galing sa kanya. So, bilang huli, sabi rito, okay, M.R. Dehaan, sabi niya ganun.
Humility is something we should not, we should, humility is something we should constantly pray for, yet never thank God that we have. Lagi rin natin idalangin na nabigyan tayo ng pagpapakumbaba at huwag daw natin pasalamatan ng Diyos na meron tayo pagpapakumbaba. At higit sa lahat, ito po ang tanda natin. Ang ating Panginoon o ang Diyos na ating makapangyarihang Diyos ay may dalawa lang daw tahanan. Ang una ay yung langit, no, ang kalangitan. At ang pangalawa ay siya ay tumatahan lamang sa mapagpakumbabang puso. Ibig sabihin, God has two dwelling, one in heaven, another one in a humble heart. Kaya po sana natuto po tayo. Tayo po'y pinagpala sa ating pinag-usapan ngayon. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magbabalik po ang simula. Usapang senior.

Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. dito sa AWR 89.1 FM. Ako po yung kaibigang senior sa inyong papawid, Doc Rome Barrios. At welcome po sa ating segment ng Senior Health and Wellness. Okay? Ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang isang bagay na I'm sure hindi to kayo familiar, pero ito po ay isang bagay na dapat nating matutunan, no, sa ating kalusugan. Ito po yung tinatawag na anabolic sensitivity. Okay? Anabolic sensitivity. Dahil nung tayo raw ay during our 30 years old, 40s, 50s, no? Kapag tayo'y kumakain ng mga protina sa ating katawan, no? Tayo'y kumakain ng mga protina at ng mga malulusog na mga pagkain, okay? Ay nagre-respond kaagad yung ating muscles, no? At makikita natin, nagre-rebuild yung muscles natin nung kabataan natin hanggang 40, hanggang 30s, 40s, 50. Pero habang tayo yung nakakaedad, yung atin raw biological engine ay humihina, no, yung ating natural na pangangatawan nagkakaroon ng changes. Sabi ng ganun, ay behind stays upright, hindi na kasing sigla nung tayo kabataan yung ating mga muscles. So at 65 to 75, your muscles, sabi rito, develop anabolic resistance. Ano po yung anabolic resistance? They essentially stopped listening as, okay, efficiently to the signals that tell them to rebuild. Okay. Kaya po yung anabolic sensitivity natin ng bata tayo, very active yan. Kaya kapag kumain tayo ng mga protina at malulusog na mga nutrients, no, sa ating pagkain, ay talagang kita natin na mamanifest sa ating mga katawan na lumalaki yung muscles natin, tumataba tayo, nagkakaroon tayo ng laman, di ba? Pero kapag tayo tumatanda na raw, nagkakaroon tayo ng anabolic resistance. Ito yung humihina na hindi na siya efficient. Kaya napapansin nyo, kapag tayo tumatanda, nababawasan natin timbang, yung mga muscles natin nawawala unti-unti. Dahil yung ating anabolic sensitivity ay, ayun na nga, regress o humihina. So, a study of the University of Texas Medical Branch, adults over 70 require up to 50% more dietary protein per meal. Kaya pala, at the age of 50 and above, dapat pala dagdagan natin ng 50% more ang ating mga protina sa na kinakain, no? To stimulate the muscle building response of a 30-year-old, ayan, okay, meal, 50% more. Ibig sabihin, dadagdagan pa natin ating protein. Kumusta po ang inyong pagkain na inyong mga protina? Sabi rito, think of, kasi raw yung anabolic resistance na yan, yung hindi nagiging efficient na sa atin, nakakaroon na resistance. Imaginein daw po ninyo yan na parang lumang radyo na. No, na yung radyo, kung di ba nung bago radyo natin, ang ganda ng signal, or ating TV, ang ganda ng signal, pero habang naluluma, humihina na yung signal, tapos nakakaroon na ng mga distortion, nakakaroon na ng mga linya-linya yung ating sound at saka yung mga visual natin sa radyo or TV. Ganun din po yun, kaya tayo anabolic sensitivity natin humihina na. Kaya ang pinapayo po sa atin ay dagdagan daw po natin ang protein natin sa nakinakain, no? At ayun po ay sabi rito, eat more protein and eat more
strategically and combine it with right physical stimulus. Kaya po, kumakamis ang common na sakit na mga katandaan, no, sa muscles, no, ay yung sarcopenia. Di ba, minsan, yung dati natin ginagawa, nakakabuhat tayo ng isang timbang tubig, o dati nung bata tayo, binubuhat natin isang sakong bigas, no? Pero ngayon din na natin kaya yon, o kaya yung water container na dati kayang-kaya natin, pero ngayon hindi na masyado. Ayun po ay sarcopenia. Ayun po yung kondisyon na yung severe muscle loss. Okay? Dahil sabi nila ay sa pag-aaral ay 29% pala bumababa, no, na nababawas sa atin. Okay? Sa ating tuwing tayo nagkakaedad, halos 29%. Kaya nararanasan natin yung matumba, ma-out balance, tapos hindi na malakas, no? Kaya ano po ba yung mga protina? Tandaan po natin. Muli, babalik tayo sa ating original na nutrition, no, na pinagkaloob na ating Panginoon mula pa ng pasimula. At ang mga protina po na pwede nating pagkunan, no, mga pagkain na may protina, eggs, fish, at yung Greek yogurt daw, meron yan. At of course, all the lahat ng gulay at mga prutas at mga nuts, ayan po. Kaya tandaan po natin na kailangan natin, habang tayo'y may age din, kailangan ma-develop pa rin yung muscles natin para magkaroon tayo ng lakas, no, yung ma-boost yung ating energy level, no, yung energy level natin. Kumain po tayo ng ating mga protina, dagdagan po natin. So muscle is not about only looking strong. Tandaan po natin, kahit na tayo ay may age na, kinakailangan po alagaan po natin na yung ating mga muscles. Sasabayan po natin ng regular na exercise at pagkilos. Iwasan po natin yung tinatawag natin yung sedentary lifestyle. Kasi pagka yung sedentary lifestyle, ang tendency natin, matanda na tayo, hindi tayo masyado aktibo, upo na lang tayo na upo, sandal na lang tayo na sandal, higa tayo na higa. Hindi po, kinakailangan po at least every day, no, kahit 30 minutes, kumilos po tayo. No, kumilos po tayo. Maglakad, tumakbo, at patuloy na yung mga gawain bahay. Tuloy lang po. Basta aalalayan lang po natin. Don't overdo it. Kasi kumagamisa naman eh, pag naumpisahan naman tayo, hindi naman tayo tumitigil. Ayun po, alagaan po natin ang ating sarili. Kaya sana po ay paalala lang po ito sa atin lahat, yung anabolic sensitivity po natin pag tayo nakakaedad ay humihina na, kaya dapat po, sabi ang payo sa atin, dagdagan natin ang pagkain ng mga masusustansyang mga protina, no, na galing sa itlog at ano pa ang sinabi rito, sa fish, sa mga yogurt at marami pa po. Napakarami pong source ang ng mga protina sa mga gulay, no, at saka mga prutas at saka mga nuts, whole grains. Okay, ayan po ang ating tandaan. Alagaan po natin para po maiwasan natin yung sarcopenia, yung pagkahina. Ang mahalaga po kasi sa ating age ngayon ay yung strength, no? Hindi lang po yung basta nakakakilos tayo. May kinakailangan po, nakakabuhat tayo kahit papano. Dahil yung strength kasi ang magbuboost, no, ng ating mahalagang bagay na ginagampanan natin sa ating buhay. So sana po may natutunan tayo sa ating pinag-aralan. Diyan lang po kayo. Magbabalik po ang simula. Usapang senior.

Welcome back, and we'd like to praise God that we have come to our prayer time. Welcome po, pagpalain tayo natin Panginoon, at tayo ngayon muli ay may pagkakataon para tayo ay magdalanginan sa isa't isa. Kaya po ang programang ito ay patuloy na pinupuri ang Panginoon sapagkat patuloy kaming tumatanggap ng mga prayer requests. At ang listahan po natin ay dumadagdag, lalo na po doon sa mga bago, no? Pero yung mga iba po na dati natin dinadalangin, ay nais ko pong hilingan din kayo na kung kayo may pagkakataon at inyong matandaan ang inyong kanilang mga pangalan, isama po ninyo sa inyong mga personal prayer. Kaya po ngayon ay inaanyayahan ko kayo na samahan ako sa isang panalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin ang iyong dakilang pangalan magpakailanman sapagkat ang lahat ng karunungan, lahat ng kabutihan at lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Sa oras na ito, Ama, maraming salamat po sa muling paggising sa bawat sa amin na taglay ang kalakasan ng aming pangangatawan. May mabuting kaisipan at higit sa lahat, may mabuting karanasan ng kapayapaan at kaligayahan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na muli kami makalapit sa inyong banal na harapan upang idulog po namin ang aming mga pasasalamat at higit sa lahat ang aming mga kahilingan. Kami po ay nananampalataya na Ikaw ang makapangyarihang Diyos na patuloy ninyo kaming kinukupkup at patuloy ninyong tinutususan ang lahat naming pangangailangan, lalo tigit sa aming kalusugan. Ikaw ang dakilang magagamot, Ama. Kaya sa oras na ito, nais naming idalangin patuloy ang aming mga mahal na kaibigan, mga kapatid, na humihiling ng inyong total healing. Pagpalain at pagalingin si Maricar Bartolome. Tulungan din po ninyo ang magkapatid na si Samantha at Jordan Ocasla. Tulungan si Lucy de Guzman. At gayon din ang mga kaibigang si Waylene Lorenzo, Gemma Molina. Lahat po sila, Ama, ay patuloy na hinihiling ang inyong patuloy na kagalingan. Hipuin nga po ninyo ng inyong mapagpalang kamay ng kagalingan ang bawat isa sa kanila. Nang sa gayon ay patuloy silang makaranas ng kaginhawahan at higit sa lahat tuloy-tuloy na kagalingan. Tulungan din ang aming kapatid na si Lydia Elijah na ngayon ay nasa pagamutan. Hinihiling namin ang aming kaibigang si Aye Birey para sa kanyang kagalingan. Panginoon, alam po ninyo ang kanilang mga kalagayan at kayo lamang ang makapangyarihang Diyos na makapagpapagaling sa kanila. Loobin po ninyo na nawa maranasan nila ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Gayun din, nais naming ilapit sa inyo ang baby ni Lai Buban Delaja. Panginoon, ang sanggol na ito ay nangangailangan ng inyong kagalingan. Nawa maranasan niya at matanggap niya ang inyong pagpapala ng kagamutan. At tulungan din ang kanyang mga magulang na ngayon ay nakakaranas ng suliranin para sa kagamutan ng kanilang sanggol. Lubin po ninyo, Ama, na siya ay gumaling. Nais din namin ilapit ang aming kaibigan si Patrick Gonzalez, ang kanyang pamilya, ang kanyang may bahay na si Michelle at ang kanilang nag-iisang anak na si Lucas, Ama. Maraming panahon na nakalipas ng mga panahon, pinagpala niyo sila.
Kaya inihiling namin ang patuloy ninyong pagpapala. Pagalingin ang kanilang mga nararanasang mga karamdaman at tulungan din sila sa kanilang pamumuhay, anuman ang kanilang mga gawain naman. Patuloy ninyo silang pagpalain. At naisin namin idalangin ang church building project sa poblasyon Bustos, Bulacan. Ama, tulungan po ninyo ang iglesyang ito. At alam namin ang iglesya ang inyong katawan at kayo ang puno ng aming iglesya. Kaya kami ay patuloy na umaasa na hindi niyo pababayaan ang pagpapatayo at pagpapalawak ng gawain ninyo ng iglesyang ito sa Bustos, Bulacan. Tulungan lahat ng mga opisyales, lahat ng mga miyembro na patuloy silang magtiwala at patuloy silang manampalataya na hindi nyo sila pababayaan. Marami pa po kaming nais hilingan, subalit narito ang bawat isa sa amin na mapagpapakumbaba kaming lumalapit na inyo kami dalawin, inyo kami basbasan. Ano man ang aming mga nararanasan ngayon, natagubili namin sa inyo. At tulungan din ang aming mga pamilya, ang mga mahal namin sa buhay. Ano man ang aming mga naranasan naman, ay nais namin ikaw ang siyang manguna sa lahat. Nang sa gayon ay maranasan namin ang iyong pag-ibig at kapayapaan at higit sa lahat ang inyong kaligtasan. Nadalangin din namin ang aming programang simula na patuloy ninyong pinabasbasan. Patuloy po ninyong tulungan ang bawat isa sa amin, lalo tigit ang mga tao sa likod nito. Umaasa kami, Ama, na ikaw lamang ang aming tanging pag-asa. Ikaw lamang ang aming hantungan. At tigit sa lahat, ikaw lamang ang aming kaligtasan. Kaya ang lahat na ito'y hinihiling namin at inaasahan namin tatanggapin. Pagpalain kami sa araw na ito sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa ating pagsasama-sama sa panahong ito ng ating programang Simula Usapang Senior tuwing Thursday at Sunday, 10 to 11 a.m. dito sa AWR 89.1 FM. Nais ko pong ipaalala sa atin na ang pagpapakumbaba po, ayan po ang larawan ng tunay na pagiging anak ng ating Panginoon. At tanda natin, ang ating Panginoon ay may dalawa lamang na tirahan. Una, ang langit, at ang ikalawa, yung taong may pagpakumbabang puso. Sana po ay maranasan natin tira o ang pagpakikisama ng ating Panginoon dahil tayo ay may karakter ng pagpapakumbaba gaya ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at inaanyayahan namin kayong muli na samahan kami dito sa programang Simula Usapang Senior. Nais kong pasalamatan ang aming station manager, si Pastor Nerio Caranza, gayon din Andy Joaquin, okay, John Abayog, gayon din si Risa Nabor at si Wilmer Estrito at Irina Sidaw. At higit sa lahat, kayo po, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikisama sa ating programa. Ako po si Doc Rome Barrios na laging nagsasabing ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ay bago tuwing umaga. Lahat po tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang araw po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. God bless.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, at tayo po ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. At kung kayo po ay nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa atin pong pag-aaral ng Biblia, ang atin pong paksang pag-aaralan ngayon ay The Risen Christ and What Is He Like? Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw Kanyang pinaparanas, ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing, napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye na may kinalaman sa Ebanghelyo na sulat ni Dr. Lucas. Kaibigan, ang paksang ito ang huling bahagi sa ating pagtalakay sa Ebanghelyo na sulat ni Dr. Lucas. At ito ay may pamagat na The Risen Christ, What Is He Like? Ang Kristong bumangon o nabuhay na muli, ano siya? Anong katulad niya? Kaibigan, ang pagkabuhay na muli ni Jesus, ito yung pinakamalaking tagumpay sapagkat hindi patay si Kristo. Buhay siya. Bagamat kanyang ibinigay ang kanyang buhay, nagdusa at pagkatapos ipinako sa krus, namatay sa krus, at yung kanyang pagkamatay sa krus ay isang sumasagisag noong ang tupa ay pinapatay. Yung tupa o yung kordero na pinapatay sa Old Testament ay kumakatawan kay Kristo. Kaya nga, yung kanyang pagkamatay ngayon, kanyang binayaran ang ating mga kasalanan. At hindi lamang natapos doon ang kanyang ministry, kundi pa naman, pagkaraan ng 3 araw siya nabuhay sa mga patay o nagkaroon ng resurrection. Kaibigan, nung siya ay hindi pa namatay sa krus, ano ang kanyang ugali? Ano yung kanyang ipinakita sa mga tao? Siya ay ipinanganak sa isang humble birth at siya ay nagpakita yung kanyang ugali na meron siyang malasakit at gayon din meron siyang habag sa mga taong nangangailangan, sa mga taong nagugutom, sa mga may karandaman pinagaling ng ating Panginoon. At pagkatapos nung kanyang nakita ang Jerusalem bago siya ipinako sa krus, tumangis si Jesus. 2 bagay na binabanggit sa Biblia si Jesus ay tumangis. Isa noong namatay si Lazaro sapagkat naladaman niya ang bigat ng damdamin ng taong namatayan. Tumangis si Jesus. At gayon din tinangisan ni Jesus ang Jerusalem. Kaya nga, nung siya ngayon ay bumangon sa libingan, siya nabuhay na muli, ano siya? 3 bagay ang ating ngayong bigyan ng pansin sa pag-aaral na ito. He is the Christ who walks with men. Bago ko basahin yung 15, nais kong basahin muna yung 13 at 14 ng Lucas Kapitulo 24. Ang sabi ng Biblia, nang araw ding yaon, dalawa sa kanila ang patungo sa isang nayon tinatawag na Emmaus na may
2: 60 estadya ang layo sa Jerusalem. At pinag-uusapan nila ang tungkol sa lahat ng mga bagay na ito na nangyari. Pagkatapos sa 15, samantalang sila'y nag-uusap at nagtatanungan, si Jesus mismo ay lumapit at naglakbay na kasama nila. Kaibigan, lumapit si Jesus at naglakbay na kasama nila. Alam mo kaibigan, ang buhay ng isang Kristiyano, ito ay isang lakbayin. Naalala mo ba yung karanasan ng bansang Israel? Pinangako ng Panginoon ang lupang pangako, ang Kanaan. Sila ay naging alipin sa Egypt sa mahabang panahon at kinamit ng Diyos si Moises upang ilabas sa pagkaalipin ang bayan ng Diyos sa lupain ng Egypt. Sila ay nakalabas pagkatapos ng ilang mga salot na nangyari sa mga taga-Ehipto. At pagkatapos ngayon sila'y dumaan sa dagat na pula. At ang wika ng Biblia, sila'y nabinyagan sa dagat na pula, sabi ni Apostol Pablo. At nung sila ngayon ay naglalakbay, nakarating sila sa ilang nangsur, naubos na ang kanilang mga tubig na dala galing sa Gosen. Nawalan sila ng tubig, dumaing ngayon ang bayan kay Moises. At ang Diyos ay binigyan sila ng tubig sa pamagitan ng isang bato. At ang wika ni Apostol Pablo sa aklat ng mga Korinto, ang batong sumunod sa kanila walang iba kundi si Kristo. Bakit pinaintulot ng Panginoon sa kanilang paglalakbay na sila'y nawala ng tubig? Nais ng Panginoon na sila'y magtiwala sa Kanya. Kaibigan, sa kanilang pangangailangan, nais ng Diyos na kasama natin sa ating paglalakbay na tayo ay magtiwala sa Kanya. At pagkatapos ng ilang nangsur, kaibigan, meron naman ngayon tubig pero hindi mainom sapagkat mara. Bakit? Mapait ang tubig. Sa ating ngayong paglalakbay na kasama natin ang Panginoon, kaibigan, merong mapait na karanasan. Merong kung minsan lumuluha tayo, malungkot tayo, nabibigo tayo sa ating paningin. At tayo ngayon ay tila baga wala ng pag-asa sa buhay na ito. Kaya nga, sa mga alagad ng Panginoon, habang sila'y naglalakbay, ay lumapit si Jesus at kasama nilang naglakbay. Meron pa ngang isang istorya, yung sinasabing footprint in the sand. Noong maganda ang paglalakbay, apat ang bakas. Subalit noong dalawa na lamang ang bakas sa panahon na mahirap na ang paglalakbay. Ang tanong ngayon ay bakit Panginoon, nung mahirap ng paglalakbay ay dalawa na lang bakas ang nakita? O ang sabi, sa panahon na mahirap ang paglalakbay, kinarga kita, sabi ng Panginoon. Kaya nga sila'y naglalakbay ngayon, lumapit si Kristo at pagkatapos ngayon sumama sa kanila. At ang sabi ng ating banal na kasulatan, kaibigan, yung pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, He is the Christ who cares for the problems of men. Ano sabi sa versikulo 17 hanggang 25? Ganito ang sabi ng Biblia. At sinabi niya sa kanila, ano ba ang iyong pinag-uusapan sa inyong paglalakad? At sila'y tumigil na nalulungkot. Tandaan natin bakit sila malungkot. Sapagkat alam nila si Kristo ay namatay at inilibing. Para bagang naglaho ang kanilang pag-asa. Bakit ano ba ang kanilang inaasahan? Patuloy tayo. Isa sa kanila na ang pangalan ay Cleopas, ang sumagot sa kanila, ikaw lang ba ang tanging dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga bagay na nangyari sa mga araw na ito? sinabi niya sa kanila anong mga bagay nais ng Panginoon ngayon na sa kanyang pagtatanong na noon ay hindi pa nila kilala si Jesus, ay nais niya ngayong ang kanilang mga isipan ay magkaroon ngayon na isang pangitain na ang katotohanan ay nais ng Panginoon na ilapit sa kanila. Kaya ang tanong, ano bang mga bagay? At sinabi nila sa kanya tungkol kay Jesus na taga Nazaret na isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita sa harap ng Diyos at ng buong sambahayan. At kung paano siya ay ibinigay ng mga punong pari at ng mga pinuno upang hatulan ng kamatayan, siya'y ipinako sa krus. Kaya ngayon, sa pagtatanong ni Jesus ngayon, isinaysay nila ang nangyari. Ang wika, kung paanong siya ay ibinigay ng mga punong pari at ng mga pinuno upang hatulan ng kamatayan at siya'y ipinako sa krus. 21. Subalit umaasa kami na siya ang tutubos sa Israel. Sa kanilang pag-aakala, dumating ngayon ang Mesiyas, ang kaniyang gagawin ayon sa kanilang pag-iisip ngayon ay mag-establish ng kaharian ang ating Panginoon sa lupang ito. Lalabanan niya ang bansang Roma na umaalipin sa kanila at ang bansang Israel ay mananalo sa kanilang pakikipaglaban laban sa Roma at sila ngayon ay pangungunahan ni Kristo. Mali ang kanilang iniisip. Ang kanilang iniisip ay para sa sanlibutan na ito. Samantalang ang panukala ng Panginoon kung bakit siya'y namatay sa krus, iligtas ang tao at bigyan ng buhay na walang hanggan. Ang sabing kung ating pagpapatuloy ang wika, subalit umasa kami. Pansinin natin yung word na umasa kami na siya ang tutubos sa Israel. Kaya para bagang yung kanlang inaasahan ay naglaho, nawala. Ito yung pag-asa nila ngayon at ito pa ay nawala. Oo, bukod sa lahat na mga ito, ngayon ikatlong araw buhat ng mangyari ang mga bagay na ito. Bukod dito, binigla kami ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Sila ay maagang pumunta sa libingan. Nagkukwento ngayon sila sa mga babaeng nagpunta sa libingan kung ano ang kanilang nakita. At ang wika pa, at nang hindi nila matagpuan ang kanyang bangkay, sila ay bumalik. Sinabi nila, sila ay nakakita ng isang pangitain ng mga anghel na nagsabing siya'y buhay. Bagamat meron ng balita, subalit nababalot pa rin ang kalungkutan sapagkat hindi pa naunawaan at hindi nakikilala pa yung sinasabing binanggit ng mga babae. Pumaroon sa libingan ang ilang kasama namin at nakita nila ang ayon sa sinabi ng mga babae. Subalit, siya'y hindi nila nakita. Kaya ngayon may mga istorya na hindi nila nakikilala si Jesus na sumama sa kanilang paglalakbay. Ngayon, pinakita ng Panginoon konsensya, meron siyang malasakit sa kanilang ngayong problema. Kaya kaibigan, kung ikaw ay may mga suliranin sa buhay mo, para bagang tataklubang ka ng langit at ng lupa, para bagang wala ka ng pag-asa sa buhay mo, kaibigan, nandiyan ang Panginoon. Meron siyang solusyon sa ating mga problema. Nakikita natin ang ating sanlibutan ay punong-puno ng problema. Meron tayo sa ating panahon ngayon yung napakainit ng panahon. Ito ang sinasabing climate change, na ito ang nagiging problema ngayon ng ating daigdig. Ang problema pa ng ating daigdig ay yung population explosion. Napakarami ng mga tao nagpapainit ngayon sa singaw ng ating mga katawan ang maraming mga tao. At gayon din, umuunti na ang ating pagkain, kaya pinagsisikapan ngayon mga tuklas ng mga maaring madaling pagkain at ang tao ay mabubusog sa kanyang pagkain. Ganito ang ating ngayong nakikita sa ating paligid. At anuman ang ating mga problema, mga suliranin natin, nandiyan ang Panginoon. Kung bakit pinapaintulot ng Panginoon ang mga pagsubok sa buhay natin, nais ng Panginoon una, tayo ay magtiwala sa Kanya. Pangalawa, nais ng Panginoon na tayo ay bukod sa magkaroon ng pagtitiwala, na tayo ay magkaroon ngayon ng maningas na pananampalataya. Ano man ang mangyari sa buhay natin, tayo ay magtitiwala sa Diyos. Kaibigan, meron ka bang suliranin? Nawalan ka ba ng problema o nawalan ka ng trabaho at ngayon kailangan mo ng trabaho? Maaaring isipin mo papaano kakain ang iyong pamilya. Ano ang iyong itutusto sa kanilang pangangailangan? Nag-aaral sila, subalit wala kang salapi para ikaw ay magpaaral. Marahil meron ng mga nasa college ang iyong mga anak. Saan ka kukuha ng salapi upang paaralin mo ang iyong mga anak? Kaibigan, ang Panginoon sa ating mga kalagayan na ganito, handang tumulong siya. Maaring sa panahon na ito, hindi pa natin nakikita yung solusyon sa ating problema. Nakatulad ni Job. Ni Job, nawala ang lahat niyang ari-arian at pagkatapos ang kanyang mga anak, lahat ay nangamatay. At pagkatapos ngayon, mula sa bumbunan hangga sa talampakan, nagkaroon ng mga sugat, mga bukol, at ang sabi ng asawa niya, "Job, sumpay mo na ang iyong Diyos at ikaw ay mamatay na." Subalit kaibigan, pagkatapos ng pagsubok sa buhay ni Job, lahat ng nawala sa kanya, maging ang kanyang mga anak, lahat ng kanyang kayamanan ay naging doble, ay binalik ng Panginoon. Kaibigan, nais ng Panginoon, ikaw ay lubos na magtitiwala sa Kanya. Kumbaga sa mga punong kahoy sa bundok, na kapag ka dumarating ang malakas na bagyo, kung bakit nananatiling nakatayo, kaibigan, ang wika ng mga nag-aaral sa mga puno, pinapalakas ang kanyang puno kapag ka malakas ang hangin. Kaibigan, yan ang nais ng Panginoon sa atin, na tayo'y magtiwala sa Kanya anuman ang ating maging karanasan sa buhay. Kaya nga, ang mga suliranin natin pinapaintulot ng Panginoon yan upang tayo ay lalong magtiwala sa Kanya. Kaya nga, sa kanyang pagtatanong ngayon, kaibigan, ang mga ito ay nais ng Panginoon na sila ay magkaroon ng pagtitiwala sa Diyos. Oo nga, namatay at meron si Kristo at meron ng balita na bumangon sapagkat hindi nakita ngayon sa libingan ng mga babae nagpunta sa libingan, pero hindi pa rin ganap ang kanilang paniniwala. At ang sabi pa, pumaroon sa libingan ng ilang kasama namin at nakita nila ang ayon sa sinabi ng mga babae, subalit siya'y hindi nila nakita. 25. At sinabi niya sa kanila, "O, napakahangal naman ninyo at napakakupad ang mga puso sa pagsampalataya sa lahat ng ipinahayag ng mga propeta." Kaibigan, kung ating pagpapatuloy ang ating pagbasa sa Biblia, 26. Hindi ba kailangan ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kalwalhatian? At nais ng Panginoon ngayon buksan sa kanilang mga puso ang salita ng Diyos. Kaya nga sa pagkapatuloy ang wika, at magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Kaya dinala ng Panginoon sila sa banal na kasulatan. Kaya kaibigan, kapag ka ikaw ay may suliranin, nais kong dalhin kita sa banal na kasulatan sapagkat ito yung panukala ng Panginoon. Sa panahon na ikaw ay may suliranin, basahin mo kaibigan ang salita ng Diyos. Lalong maging matibay ang ating kalagayan kapag ka ang mga pangako ng Panginoon ay nananariwa sa ating mga puso't isipan. At ang sabi ngayon sa 28, nang sila'y malapit na sa nayong kanilang paroonan, nauna siya na parang nagpapatuloy pa. Subalit kanilang pinigil siya at sinabi, "Tumuloy ka sa amin sapagkat gumagabi na at lumulubog na ang araw," at pumasok siya upang tumuloy sa kanila. Versikulo 30, abang siya'y nakaupo kasalo nila sa hapag, kanyang dinampot ang tinapay at binasbasan, ito'y kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila. 31, nabuksan ang kanilang mga mata, siya'y nakilala nila at siya'y nawala sa kanilang mga paningin. Kaya nga noong si Jesus ay kaniyang dinala ang kanilang mga isipan sa banal na kasulatan, at pagkatapos noong siya'y tumuloy sa bahay nila, at noong pinagputol-putol ng Panginoon ang mga tinapay, ngayon ay nabuksan ang kanilang mga isipan, ang kanilang paningin, at nakilala nila si Jesus. Kaibigan, sa panahon na tayo ay may mga suliranin, kasama natin si Jesus at kanyang bubuksan ang ating mga puso't isipan sa mga solusyon sa ating mga suliranin. Kaya nga, yung pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, kaibigan, He is the Christ who sets the hearts of men on fire. Anong sabi sa ating Biblia, kaibigan, sa San Lucas 24, verse

0: kilala si Jesus. Kaya kaibigan, kung meron ka mang suliranin sa iyong buhay, pinapaintulot ng Panginoon upang ikaw ay kumapit na may pananampalataya sa Kanya, hindi kapit sa patalim, kaibigan, kundi kumapit tayo na may pananampalataya kay Jesus. Kaya nga, nabuksan ang kanlang mga isipan, nabuksan ang kanlang damdamin ngayon. Bakit? Sila ay dinala ni Jesus sa katotohanan, sa Kanyang banal na salita. Kaya nga, kung ating pagpapatuloy ngayon, samantalang kanlang nakilala, nakasama nila si Jesus, ang sabi ng Biblia, versikulo 33 hanggang 35, sa oras ding iyon ay tumayo sila at bumalik sa Jerusalem at narat nang nagkakatipon ang 11 at ang kanilang mga kasama. Kaya nga, pagkatapos nila ngayong nalaman na si Jesus ang kanilang nakasama, binuksan ang kanilang mga puso't isipan ngayon, hindi nagaksaya ng panahon. Karakaraka sila ngayon ay tumayo at sila ngayon ay nagpunta sa Jerusalem upang sabihin sa mga alagad at mga kasama nila ang naging katunayan na si Kristo ay nagpakita sa kanila. Totoo, siya ang Kristo na bayubay sa krus at siya ay nabuhay sa mga patay. At ang sabi ng Biblia 34, sinabi nila, talagang bumangon ang Panginoon at nagpakita kay Simon. At sitinaysay nila ang mga bagay na nangyari sa daan at kung paanong siya'y nakilala nila ng pagputul-putulin niya ang tinapay. Sapagkat si Jesus, nung siya'y hindi pa pinako sa krus, hindi pa namatay sa krus ng Kalbaryo, kaibigan, yun ang ugali ng Panginoon. At nanariwa sa kanilang isipan ang ugali ng Panginoon, nagbibigay sa pangangailangan ng tao. Kaibigan, ang iyo bang puso pagkatapos na nabasa ang mga pangako ng Panginoon, nag-alab ang iyong puso? Sa ganong paraan, kaibigan, ang Panginoon ay nakikipag-usap sa iyo. Tayo ay dapat manampalataya na si Kristo ay nagsakripisyo, namatay sa krus, muling nabuhay siya, at siya ay muling darating. Ibalita natin sa maraming mga tao, kaibigan, ang isang good news hindi dapat sarilinan natin, kundi ibalita natin sa maraming mga tao, si Jesus ay muling darating at darating siya para sa iyo at para sa akin, kaibigan. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating mahal na Diyos.
1: Maraming maraming salamat po, Pastor Romy. Ang muling nabuhay na Kristo ay hindi lamang po isang tauhan sa isang kasaysayan. Siya po ang buhay na Panginoon na naghahari sa langit, namamagitan para sa kanyang bayan, kasama natin sa bawat araw at muling babalik upang kunin ang kanyang mga anak. Dahil nabuhay si Jesus, may pag-asa po tayo. Dahil siya ay naghahari, wala tayong dapat katakutan. At dahil siya po ay babalik, tayong lahat po dapat ay mamuhay ng tapat at handa. Ang sabi nga po sa pahayag 1 verse 18, ako'y namatay, ngunit narito, ako'y buhay magpakailanman. Kung kayo po'y may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabi

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: panahon ng Diyos Igwa, napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, busy-busy, trabaho, halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang, wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko, nagugulong talaga kami.
0: Nung ang aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghahanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandisal po yung EBS-CBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DDS-CBN doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos nung makailang buwan ako nagiging sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko ron, ay katabi yung sa inyo, napasuran ikot kong pakaliwa. Ayun, nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nang nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ikang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ayong aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako hoy may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
1: Ay di yung punta kami sa simbahan ng Adventist dun sa Rosario. Napagpasok namin ay gawang kwa na, Biyernes ka, wala namang tao, tutulog kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala naman kami makikita. Nakita namin isang batang maliit na elementary pa tayo, nagtanong kami. Sabi namin, dito gayon yung makausap kami ito sa simbahan. Nakoy, wala po. Ay di, yun nagnaroon naman si, nahabang nakausap yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi? Ay, gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin ngayon. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin po muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi namin, sabi na aking asawa, katagad naman. Eh, ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, kung kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 6 na po, ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at nagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating, choose Country Veggie Foods.
4: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan. At may dalang mensahe sa atin na kay Jesus, mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
1: At ngayon po tayo'y muling mananalangin. Ama po naming banal, muli po kaming lumalapit sa iyo na nagpupuri, nagpapasalamat. Sapagkat ikaw na aming Diyos ay patuloy na mamatnubay sa amin. Sapagkat kami iyong inibig at iyong tinubos mula sa aming mga kasalanan. Aming pakiusap po ang banal na iyong patuloy na pagpalain ang aming mga tagapakinig. Patuloy po nawang gabayan sa buong maghapon na ito at higit sa lahat. Sa aming pong pag-aaral na ito ay ipagkaloob sa kanila ang pangunawa na nagmumula dyan sa iyo sa kaitasan ng kalangitan. O mong banal, muli at muli aming idinadalangin po ang himpilang ito at ang palatuntunang ito na kahabagang pagpalain at patuloy na gamiting instrumento ng iyong katuwiran at ng pag-ibig. Akin pong patuloy na idinadalangin din ang amin pong mga namumuno sa pamahalaan. Patuloy po nawa silang pagpalain, ingatan at tulungan. Gabayan po ang mong banal ang kapayapaan at katahimikan ay patuloy nawang mangibabaw sa aming lipunan. Amin pong idadalangin na patuloy pong pagpalain at tulungan ang aming tagapag-ingat sa kapayapaan. Sila po nawa ang aming mga kapulisan at mga sundalo ay patuloy mong iingatan at patuloy mong ipadadama ang iyong banal na pag-ibig at katuwiran sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So tayo po ay magpapatuloy na muli sa ating pag-aaral sa magandang pag-asa. Mamambi, ano ang atin ngayong pag-aaralan?
2: Patuloy po ang pag-aaral natin sa pag-ehersisyo. Mga bagay na makukuha natin kapag tayo ay gumagalaw-galaw. Pampahaba ng buhay, masayang kabuhayan ay dapat gumagalaw-galaw. Ang pag-ehersisyo po mga kaibigan, maliban sa ating mga napag-aralan, ay tumutulong sa paghadlang at paggamot ng osteoporosis at osteoarthritis. Kayo ba may mga sumasakit-sakit ng mga buto-buto? Kapag kayo may edad na, ang ating buto'y mahina na din, brittle. At higit sa lahat, naranakit na po yan. May pag-asa, meron pong good news. Sa ating mga may edad na, ang pag-ehersisyo ay makakahadlang po sa ating osteoporosis at osteoarthritis. Para maiwasan ang pagsakit ng inyong mga buto, ang arawang ehersisyo ay mabisa upang magkaroon ng matibay na buto. Ang ehersisyong pagbubuhat ay naglalagay ng dagdag na bigat sa mga buto, kaya kailangan may binubuhat-buhat po kayo. Kaya't ito ay may epekto na gaya ng kuryente. Ito ay umaakit sa calcium patungo sa buto na parang magnet. Yan ang nagagawa ng exercise. Kung walang puwersa ng ehersisyo sa mga buto, ang dagdag na pagkuha ng calcium ay kakaunti lang ang pakinabang, no? So kahit marami ang take natin ng calcium, kung hindi tayo nag-exercise ay less benefits. Ang mabilis na paglalakad ay isang sakdal o mabisang ehersisyo na para ring pagbubuhat. Pinapalakas ng sikat ng araw ang vitamin D at tinutulungan ng vitamin D ang katawan na mabisang gamitin at mag-imbak ng calcium sa mga buto. So, para sa mas masayang pamumuhay, mag-exercise po kayo, lalo na pa sa may mga edad nating mga nakikinig. Sunod po, ang ehersisyo ay nagpapataas ng level ng energy. So, kayo ba ay parang pagod na sa inyong mga trabaho? Ito pong si Karen ay nagkwento na siya ay parang parati na lang napapagod, imbis na maging masaya siya sa maganda niyang trabaho, nakakaramdam siya na yung saya niya ay wala na, yung kanyang masiglang kilo sa opisina. Habang nagtatrabaho ay parang napalitan na ng kalungkutan at depresyon. Alam niyo kung bakit? Dahil wala na siyang exercise, ang dating matalas na pag-iisip niya ay naging masela na rin at nalilito na rin siya pagkaminsan sa kanyang pag-iisip. So, inisip niya, ano kaya kung mag-exercise ako, sabi ni Karen. Pero sabi niya, naku, walang pag-asa dahil ang panahon niya, pag-uwi niya sa bahay, mga alas 5 na ako mag-exercise. Exercise pa siya, sabi niya, mag-exercise pa ako, wala nang panahon, tsaka ubos na yung energy ko sa trabaho. Pero nakita niyo yung advertisement ng exercise, sinubukan niya. Alam niyo po, ng kanyang nasubukan na mag-exercise. Sabi niya, bakit parang sa palagay ko'y wala na akong lakas kanina, ngayon hanggang gabi may energy pa rin siya. Napansin niya na mas masigla pa rin siya at meron pa siyang mga lakas na naka-reserve dahil nga nag-exercise siya. So, nung nakita niya yung mga advantages ng kanyang pag-ehersisyo, alam ninyo, itinuloy-tuloy niya na ito at hanggang ngayon nag-exercise si Karen. Alam po ninyo, ang pag-ehersisyo ay nagpapasigla at nagbabawas ng sumpong at pag-alala. Ibig sabihin ng sumpong ay yung sumpong nating pagiging magagalitin. At siya ay masiglang nagtatrabaho. Napansin nyo ng kanyang mga kasama, sabi niya, bakit para kang lagi masigla? Parang lagi kang active. Siya lamang po ay malugod na gumiti. Alam niya na yun ay dulot ng kanyang exercise, mga kaibigan. So, kung gusto nyo rin pong matulungan ang inyong sarili, makabawas ng timbang o dagdagan ng exercise, kung normal po na 30 minutes na paglalakad ng mabilis ang makakatulong sa atin, kung gusto nyo pong magbawas ng timbang, gawin nyo pong 45 to 60 minutes hanggang isang oras na paglalakad araw-araw ulit. Kaya kung gusto nyo na magkaroon kayo ng fit na katawan, dagdagan po ang exercise. Kung ngayon, halimbawa, 2 weeks kayong 30 minutes, sa mga susunod na linggo ay gawin nyo ng 45 at sa susunod ay 60 na. Dahil yun ang makakatulong sa pagbawas ng timbang. Sa pagbawas ng timbang, magkakaroon kayo ng mababang blood sugar, blood pressure, at mababang panganib sa kanser. So, hindi pa ba kayo gagalaw-galaw? Galaw-galaw, baka kayo'y pumanaw. Gusto namin okay kayo. Masaya kayong haharapin ang bagong taon at Pasko. Dapat malusog kayong kasama ang inyong pamilya. So, mag-exercise kayo, ikaw, tuwing umaga.
1: Okay, maraming salamat po. So, exercise. Kailangan po natin yan. Yan ang talagang napakahalaga na yan ang nawawala sa atin. Dahilan sa mga modernong behikulo at dahilan po naman sa mga gadgets. Ano po? Nauubos yung oras natin dyan. At syempre pa, ngayon, dati noon, ang 3 kilometro, napakalapit. Ngayon ay napakalayo na. Ayaw na kapag ka walang sasakyan. Noong ako'y elementarya, ang nilalakad namin ay 3 kilometro at kalahati. Kung minsan wala pang tsinelas, pero okay lang. Patakbo-takbo. Ngayon nagaganda ng sapatos pero hindi mo mapalakad. Ano po? Kaya yan po ang nagiging suliran natin na nagkakaroon tayo ng maraming karamdaman. Kaya huwag na po kayong magtaka kung tayo ay nagkakaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman. At huwag rin po tayong maniniwala doon sa mga advertisement na para pumayat ka, magkukuha ka lang ng kanilang mga produkto. Wala po yun. Kinakailangan natin ng exercise. Sapagkat yung pinaliit lang ang iyong katawan o yung iyong yan sa pamagitan ng gamot na yon, baka naman ay pati yung ibang dapat na hindi lumiit ay lumiit, ha? At yung mga bagay na dapat hindi lumaki ay lumaki naman, nakapalit ng pagliit ng ating tiyan. Kaya kinakailangan po exercise, okay? Sapagkat yan po ang panukala ng Diyos para sa atin. At tayo po'y natapos sa ating pag-aaral sa Banal na Kasulatan na kahapon, patungkol po doon sa mga salot na darating. Na ang wika po, ito ay mararanasan lamang noong mga walang tanda ng Diyos sa kanilang noo. Ang tanong ay, ano po ba yung tatak na yun ng Diyos? Titingnan po natin sapagkat yun po ang parating sinasabi ron na yung walang tatak ng Diyos ay siyang daranas ng ganitong mga salot. Ano nga po ba yung tatak ng Diyos? Yung ba ay microchips din, kagaya ng tatak ng hayop na sinasabing microchips? Mga minamahal, alam natin na walang kinalaman yung microchips or laser tattoo. Ang naandyan po, ang sabi sa 1 Juan 3:8, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. So yun ang tanda ng Diablo, yung patuloy na gumagawa ng kasalanan. Sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang Diablo, dahil dito nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Kaya't habang tayo po ay gumagawa ng paglabag sa kautusan, ay tayo po ay naroon pa rin sa pagiging bihag ng Diablo. Subalit ang ating Panginoon ay nahayag, ha, upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Sa ganito'y nahayag, ito ang tanda, ha? Sa ganito'y nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. So, mga minamahal, uulitin ko po, napakaliwanag na ang tatak ng Diyos ay yung pagiging kagaya ng Diyos, pagiging kagaya ni Kristo na talagang isinasakabuhayan yung kautusan at ang pag-ibig. At ang tanda naman ng Diablo ay walang iba kung hindi yung paglabag sa kautusan. Maging yan ay nilalabag mo dahilan sa gusto mong mabuhay sapagkat hindi makabibili, hindi makakapagpabili, ang wala ng tanda, ay ikaw ay tumanggap ng tanda ng Diablo sa iyong kamay. At kung ikaw naman ay kumbinsido talaga na yung iyong ginagawa ay ito ang tama, kahit sinasabi ng banal na kasulatan na yan ay labag sa kautusan ng Diyos, aba ay dinakatatak na yan sa iyong noo. Yun ang ibig sabihin po nun. Kumbinsido ka talaga. So, ano pa ang mangyayari? Bahay, pagpapatuloy po natin sa talatang 5 po noong ating pinag-aaralan sa Apokalipsis. Pinahintulutan silang huwag patayin ang mga ito. So, pinahirapan lang po, ano? Kundi pahirapan ng 5 buwan at ang kanilang pahirap ay gaya ng pahirap ng alakdan kung kumakagat sa isang tao. At sa mga araw na iyon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan at sa anumang para ay hindi nila matatagpuan at magnanasang mamatay at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Oh, mga minamahal, naroon ang salot na talagang napakatindi. Masakit at talagang kakilakilabot at gugustuhin na ng taong mamatay, subalit ang problema, hindi namamatay. Iyon po ang napakahirap. Ang anyo ng mga balang ay katulad ng mga kabayong inihanda para sa pagdigmaan at sa kanilang mga ulo ay mayroong gaya ng mga kurunang ginto at ang kanilang mga mukha ay gaya ng mga mukha ng mga tao. Ha? Sila'y may buhok na gaya ng buhok ng mga babae at ang kanilang mga ngipin ay gaya ng sa mga leon. At sila'y may mga baluti na gaya ng baluting bakal at ang tunog ng kanilang mga pakpak ay gaya ng tunog ng mga karwahe at ng mga maraming kabayo na rumaragasa sa labanan. Sila'y may mga buntot na gaya ng sa mga alakdan at may mga pantusok. At sa kanilang mga buntot ay naroon ang kanilang kapangyarihan upang pinsalain ang mga tao ng 5 buwan. Sila'y may isang hari, ang anghel na di matarok na kalaliman, ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon, at sa Grego ay tinatawag siyang Apollyon. Kapag tinignan po ninyo sa diksyonary ng Grego, yung salitang Apollyon, ang ibig po sabihin yan ay destroyer or Satan. Alright, kaya po ang talagang pinakapinuno nito ay si Satanas po, yung itong tinatawag na itong Apollyon. Kaya kinakailangan na tayo talaga ay matuto na magtiwala sa ating Panginoon at siya ang ating sundin. Otherwise, si Satanas mismo na akala natin ay kakampi natin ay siya yung magiging sa huli ay siyang kalaban natin. Kaya sabi rito ay hahanapin nila ang kamatayan, hindi masusumpungan. Bakit po? Sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan na si Satanas, siya ang may paghahari sa kamatayan. So itong si Satanas ay nahihirapan ka, pero hindi niya ibibigay sa iyo yung kamatayan na iyong hinahanap. At napakahirap po noon at napakalungkot, napakasakit noon kapag ka ikaw ay labis-labis na ang kahirapan. subalit hindi ka namamatay sapagkat ang ating Panginoon nga ay nawala na ron sa kanyang pamamagitan sapagkat tapos na ang lahat, nagkaroon na raw ng katahimikan sa langit ng 30 oras o 30 minuto, ay yan po ay nangangahulugan ng mahaba rin namang kakapanahunan na ang Panginoon ay hindi magmamagitan para sa atin. Yung po ang kalahating oras kasi, kapag binasi natin doon sa ating pag-aaral na ang isang taon, ang isang araw ay nangangahulugang isang taon, ay mahaba-haba rin po yon. So, tayo po ay sabi riyan, ang unang kapighatian ay nakaraan na. So, nakaraan na po. Mayroon pang dalawa. Ha? Tatanda natin, kasi tatlo itong sinasabi na kawawa naman ang tao sa aba. At hinipan ang ika-anim na anghel ang kanyang trompeta, at narinig ko ang isang tinig mula sa apat na sungay ng dambanang ginto na nasa harapan ng Diyos, na nagsasabi sa ika-anim na anghel na may trompeta, kalagan mo ang apat na anghel na nakagapos sa malaking ilog ng Euphrates. Kaya't kinalagan ang apat na anghel na inihanda para sa oras, araw, buwan at taon upang patayin ang ikatlong bahagi ng mga tao. Ang bilang ng mga hukbong nangangabayo ay makalawang 10,000, tig sa 10,000, aking narinig ang bilang nila. So narinig, hindi po binilang ni San Juan, ano po, kanya lang narinig. At ganito ko nakita ang mga kabayo sa pangitain. Ang mga nakasakay ay may mga baluting gaya ng apoy, ng hasinto at ng asupre. At ang mga ulo ng mga kabayo ay gaya ng mga ulo ng mga leon. At sa kanilang mga bibig ay lumalabas ang apoy, usok at asupre. Sa pamagitan ng tatlong salot na ito ay pinatay ang ikatlong bahagi ng mga tao sa pamagitan ng apoy at ng usok at ng mga asupre na lumalabas sa kanilang mga bibig. Sapagkat ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa kanilang bibig at nasa kanilang mga buntot. Ang kanilang mga buntot ay katulad ng mga ahas na may mga ulo at sa pamagitan ng mga ito'y nakakapaminsala sila. At ang natira sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay ni inihinto ang pagsamba sa mga demonyo at sa mga diyos-diyosang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na hindi nakakakita ni nakakarinig ni nakakalakad man, at sila'y hindi nangagsisi sa kanilang mga pagpatay, ha? O sa kanilang pangkukulam, o sa kanilang pakikiapid, o sa kanilang pagnanakaw. So mga minamahal, ang wika rito ay talagang magkakaroon ng matinding salot at pababayaan ng Panginoon na gawin ni Satanas kung ano ang kanyang gustong gawin sa mga taong ito na hindi tumanggap ng tanda ng Diyos. At talaga po namang papahirapan ng gayon na lamang. Pero ang layunin ng Panginoon para patunayan bago sila hukuman, ang mga taong ito talaga ay hindi na magsisisi sa kanilang kasalanan. Napakaliwanag po na sinasabi, hindi sila nangagsisi sa kanilang pagsamba sa demonyo at sa mga larawan o mga Diyos-Diyosang inanyuan. Yung iba ay ginto, yung iba ay pilak, yung iba ay kahoy. Ha? Iba't ibang uri ng metal ang ginamit para gawin itong mga larawang ito. Subalit yun ang kanilang sinasamba, mga larawang hindi nakakakita, hindi nakakarinig, hindi nakakalakad, kinakailangan mong pasanin, kinakailangan mong bihisan, subalit sinasamba. Mga minamahal, ang sabi, ang nais ng Panginoon, pagsisihan natin ito at talagang ipapahintulot niyang dumanas ng sobra-sobrang kahirapan. Subalit ang malungkot, kapag ka ang tao pala ay nakapagpasya na talagang tanggihan ng Diyos, at kapag ka ang Diyos, ang ating Panginoon ay tumigil na ron sa kanyang pamamagitan at kanya nang ipaubaya kay Satanas, wala na talagang magsisising tao. Kaya mga minamahal, ngayon habang iyo pang nadarama na ang Panginoon ay nananawagan sa iyo, kinakailangang tugunin mo na ang kanyang panawagan. Huwag mong patigasin ang iyong puso, sapagkat darating ang araw na kung hindi ka nadala sa mabuting balita, kahit dalhang ka ng sakuna, hindi ka na mababago, sapagkat ang pagbabago ay tanging sa Panginoon lamang. Subalit kung hindi mo tinanggap, tapos na iyong marinig sa iyong maunawaan na ito palang pagsamba sa mga larawan ay hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Subalit nagpatuloy ka, pinapagmatigas mo ang iyong ulo sapagkat nakita mo karamihan ito ang ginagawa. At alam mo na ikaw ay sinasabi mong maraming milagro ang nangyari sa buhay mo. Subalit ang Biblia maliwanag na nagsasabing hindi yan kalugod-lugod sa Diyos at hindi yan sa Diyos at yan ay sa Diablo. Subalit kapag ka ininsist mo na ito ang tama, darating ang araw kahit sumpa na ang dalhin sa iyo, hindi ka na mababago, hindi ka na magsisisi. Kaya minamahal, ang pagbabago, ang pagsisisi ay ngayon habang ang Panginoon binibigyan pa tayo ng pagkakataon, iyo pang naririnig ang tinig na ito sapagkat ikaw ay mahal ng Diyos at pinagkakaloobang ka pa ng pagkakataon. Datapot kapag ka ang provision na ibinigay ng Diyos ay nag-expire na at wala na at tumahimik na ang kalangitan at ipinaubaya na sa kaaway ang sanglibutan ito, lahat ng walang tanda ng Diyos ay magdaranas ng kahirapang ito, pero ipinapahintulot ito ng Diyos dahilan pa rin sa kanyang pag-ibig. Nais ka pa rin niyang iparamdam sa iyo na kailangan mo siya. Subalit ang malungkot, ang katotohanan na kapag ka pinagmatigas mo ang iyong puso ngayon, ang isip ngayon, darating ang araw, anumang mangyari, hindi ka na talaga makukumbinsi. Hindi ka na talaga mapapaalis pa dyan sa iyong maling paniniwala at ikaw ay magpapatuloy sa maling gawain na yan.

Hanggang sa tuluyan ng tumigas ang iyong puso at ikaw ay nanatili at nanindigan sa iyong maling pananampalataya, minamahal, masabi ka, makatarungan ng Panginoon. Ginawa pala ng Panginoon ang lahat ng kanyang magagawa. Kaya kaibigan ko, ikaw ba'y nakikinig at ikaw ba'y sa ngayon ang iyong pananampalataya ay naroon sa hindi sumusunod ng lubusan sa buong kautusan ng Diyos? Ngayon ang panahon na mag-isip ka. Ngayon ang panahon na magpasya ka, na hanapin mo ang iglesia na sumusunod sa lahat ng kautusan ng Diyos at ng pag-ibig ng ating Panginoon. Doon ka pumunta sapagkat naroon ang kaligtasan, doon ka nais dalhin ng ating Panginoon. Sapagkat ayaw ng Panginoon na tayo'y manatili. Kaya nga sabi sa Apokalipsis 18:4, lumabas kayo sa kanya bayan ko. Tatandaan po ninyo na ang kaaway ng Diyos o yung lumalaban sa Diyos ay hindi nag-iisa. Siya ay tinatawag na ina ng mga patutot. Marami po at napag-aralan na po natin ang pagpapatutot ay nangangahulugang paghahayag na ikaw ay lingkod ng Diyos, subalit hindi mo sinusunod ang lahat ng kanyang mga utos. Pinipili mo lang kung alin yung masaya sa iyo. Ipinipili mo lang kung ano yung maalwan sa iyo. Ipinipili mo lang kung ano yung masarap para sa iyong bibig. Subalit atin pong napag-aralan na ang pagiging tunay na Kristiyano ay mayroong disiplina. Ano po? Nagkakaroon ng disiplina sa pagkain, sa inumin, sa ating pagtatrabaho, kahit na sa ating pag-ehersisyo na ating patuloy na pinag-aaralan. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay talagang binabalansi yung kanyang buhay. Itinatama yung pagkain. Kapag sinabi ng Diyos, huwag mong kainin, hindi yang kinakain. Kapag sinabi ng Diyos, huwag kang uminom nito, hindi umiinom. Sapagkat disiplinado ang sarili, sapagkat iniibig niya ang Diyos. Sapagkat ang pag-ibig raw, ito ang nagtatagumpay sa pamagitan ng ating pananampalataya. Subalit kung walang pag-ibig, ang kautusan ng Diyos ay pabigat. Subalit kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin at pag-ibig sa Diyos ay nasa atin, ang sabi sa 1 Juan 5:3, ang kautusan ng Diyos hindi pabigat. Pero marami pong nagsasabi, mabigat ang kautusan ng Diyos. Opo, mabigat nga yan kapag ka walang pag-ibig sa Diyos, kapag ka hindi natin kilala ang Diyos at hindi tayo napasasakop sa Diyos. Subalit kung tayo'y magpasakop sa Kanya, tanggapin natin siya at panampalataya na natin yung Kanyang mga inuutos na ito ay kailangan sapagkat ito ay para sa ating maayos na buhay sa sanglibutang ito. Kung magkagayon, ang pagpapala ng Panginoon ay sa iyo at sabi ng Panginoon, hindi kita iiwang mag-isa. Ako'y paparito sa iyo, isusugo ko ang aking espiritu. Manalangin po tayo. Ama po naming banal, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong panawagan. Salamat po sa pagkakataong ito'y nakapag-aral ng iyong banal na salita. O mabanal, aking pong dalangin, patuloy mo pong pagpalain ang aming mga tagapakinig. Tulungan na sila'y makasunod sa iyong banal na kaluban. Sumampalataya na ang tanda ng pagiging anak ng Diyos ay ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. At ang tanda ng hayop, ang tanda ng kaaway ay ang paglabag sa kautusan. Maging maliwanag nawa ito at matanim ng malalim sa aming puso't isipan. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahangahangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kahit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanan ang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saanman. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman? Pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Sa oras ng pagsubok, may kaagapay ka. Kapag ang puso nangangailangan, may karamay ka. Kasama si Pastor Robert Dulay, maghahatid sa pag-asa at kalinga sa ating programa. Ito ang AWR 360 Cares.
1: Magandang araw mga kababayan, magandang hapon po dyan sa Pilipinas. Ano po, nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. Ngayon po ako po si Pastor Robert Dulay. Samahan niyo po ako sa isang oras po ng ating paglilingkod. At sa araw na ito, special po yung ating pong gagawing paglilingkod. Nandito po tayo sa country of New Zealand. Ano mga kababayan, Adventist World Radio 360 Cares goes to New Zealand. At kasama ko po siyempre ang ating pong cameraman, ano po, Pastor Rosseller Zamora. At magkasama po kami ngayon dito po sa New Zealand upang extend ang ministry po ng Adventist World Radio. Napakaganda po ng aming karanasan ito pong weekend na ito na makasama po natin ang ating mga kababayan, ano, mga Pinoy na mga kababayan dito po sa lugar ng New Zealand. Kung mapapansin niyo po, dito yung mga sasakyan, almost 300 participants this weekend po sangayon po sa information na ating natanggap na umatnan ng camp meeting ng mga Filipinos dito po sa North Section area ng New Zealand. So, ngayon pong araw na ito, i-interviewin po natin, sasamahan po natin sila sa kanilang mga ministries at paglilingkod na gagawin. At gusto po naming ma-inspire tayong lahat. Gusto nating malaman at mapakinggan ano yung mga ginagawa nilang paglilingkod, pag-care, pag-serve sa community. Samantalang nandito sila sa malayong lugar, malayo sa kanilang pamilya, at nandito sila sa ibayong lugar dito sa bansang New Zealand. So mga kababayan, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagtutok. Samahan niyo po kami, marami tayong mga exciting, mga awitin, ano po, na mapapakinggan mula sa kanila, mga testimonies, at isang caring ministry na gagawin nila sa araw na ito para sa isang kapatid, ano, na member po ng ating church. At samahan niyo po kami, at bago po tayo tuloy magpatuloy, samahan niyo po ako sa isang maigsing panalangin. Banal na Diyos, na mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat, lumalapit kami sa inyo na may pagpapakumbaba, pananalangin, pagpapasalamat sa kabutihan at kagandahang loob niyo sa aming buhay. At sa araw na ito, nais namin kayong papurihan, nais namin kayong maluwalhati, nais naming maramdaman ang inyong pagyakap sa sangkatauhan, ang inyong malasakit at pagmamahal sa bawat isa sa amin. At sa araw na ito, Panginoon, ingatan niyo po ang aming mga kababayan na nagbabiyahe, nakikinig sa kanilang mga tahanan, nasa kanilang mga radyo. Panginoon, nawa sa oras pong ito ay sama-sama naming maluwalhati kayo sa aming pong gagawing paglilingkod. Ipagpatawad niyo po ang aming mga nagawang mga pagkakasala at pagkukulang, at nais po naming hilingin ang inyong patnubay sa aming bansang Pilipinas, sa mga lugar na dumanas ng mga bagyo, ng mga unos. Inyo po silang alalayan at inyo po silang patnubayan, at maipadama na patuloy ang inyong malasakit at pagkalinga sa bawat isa sa amin. Salamat Ama sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga kababayan, samahan niyo po ako sa isang oras po. Ano po, noong nakaraang linggo po, ano po mga kababayan, atin pong na-feature ang atin pong ministry po ng Adventist World Radio, lalo po yung atin pong mga FR missionaries, ano po, yung ating mga former rebels na fully reconciled na ngayon, na nag-start po sila ng advocacy ng kanila pong wellness center. At nais po namin isama niyo sa dalangin pong ito. By the way, by August po, sangayon po sa kanilang calendar, mag-start po yung kanilang wellness. So we are looking for 10, at least 10 participants, ano po, na mag-undergo po ng wellness po doon. So patuloy natin ipanalangin ito. Salamat po sa ating pong mga supporters na nanalangin, ano po, lalo higit Dr. Prince Jun Apeliado, thank you so much, ano, for your generous support sa ministry ng Adventist World Radio 360 Cares. We are praying that the Lord will continue to bless you. So mga kababayan, samahan niyo po kami, tutukan niyo po kami, magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares here in New Zealand.

0: Nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares, mga kababayan. Maraming maraming salamat po at purihin natin ang Panginoon sa napakagandang mensahe ng awit. 10,000 years and we are just begun, mga kapatid. Ano po, ito po'y mensahe ng awit na pagdating natin po sa langit, ano, we will spend eternity with Jesus, with our loved ones. And thank you sa singers pong ito, mga singers, and they call themselves Mir?
1: The mirror.
0: Ano po? Isa sa mga gifts ng wise men, ang mirror, gold, frankincense, and mirror. Ginagamit po ito sa yung
2: preservative,
0: pabango, embalming.
2: Yes.
0: At ngayon pong hapong ito, nagpapasalamat tayo ano po sa kanila pong paglilingkod sa atin. So thank you so much, brothers, sa inyong napakagandang awit na napakinggan. By the way, magbabalik po sila, ha? Kaya tutukan niyo po, huwag po kayong aalis sa pakikinig po dito sa atin pong segment. Kung makikita niyo po dito sa paligid, mga kapatid, frost na dito, ano po, na ginagsagawa tayo tayo po yung nagsagawa ng camp meeting dito, nakasama po natin sila, ano po, naimbitahan po tayo, naanyayahan tayo magkaroon ng camp meeting. At ngayon pong araw na ito, preparing to leave ang mga kapatid natin, ano po, we spent weekend with them together here, yan yung mga sasakyan, dito kami nagstay, yan sa mga cabins na yan. At ito po yung ating conference camping area dito po sa lugar na ito. At nagpapasalamat po tayo sa napakainit na pagtanggap ng ating mga kapatid. And this is one thing I like with the Seventh-day Adventist Church. The warmth, the camaraderie, the spirit of friendship and family. Wherever you are in the world, just find a church. Ano po, mga kababayan natin, saan man pong panig kayo ng mundo makarating, hanapin nyo lang ang Seventh-day Adventist Church. Hanapin nyo ang mga kapatiran natin and you will be welcome genuinely at tatanggapin kayo as their own family. Kaya mga kababayan, ito po yung pinagpapasalamat ko na member po ako ng Adventist World Radio at ng Seventh-day Adventist, kasi po dito merong caring family, merong caring ministry ang ating mga kababayan. Kahit saan po kayong pumuntang bansa, magpakilala kayo na member kayo ng Seventh-day Adventist Church, they will embrace you as their own family. So mga kababayan, maraming maraming salamat po. Magpapatuloy po ang paglilingkod ng Adventist World Radio 360 Cares. Magbabalik po umuli kami pagkalipas po ng awit na inyo pong mapapakinggan.

0: Ayan, nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. At alam niyo po, dito naranasan po natin kung gaano kainit yung pagtanggap, yung paglilingkod, pagmamahal ng atin pong mga kapatid dito po sa Wellington Seventh-day Adventists. By the way, I want to reveal that we are now here in the country of New Zealand. Ano po? Adventist World Radio 360 Cares visits New Zealand at nandito pa tayo para maglingkod. At alam niyo po, maganda po yung karanasan natin na sa initiative ng ating mga kapatid, alam niyo po, nagkaroon ng paglilingkod sa isa nating kapatid na si Brother Jasper, na siya po ay nagdiriwang ng birthday. Kanina gumising kami ng napakaaga para i-serenade at paglingkuran siya kasama ng kanyang family. At nandito ang buong church family, mga kapatid. Alam niyo po, makikita niyo napaka-busy nila, gumising, naghanda ng mga pagkain. At sila po ay patuloy po talagang nagpapadama ng pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon. At ito po ang encouragement, very inspiring, ano, sa lahat ng ating mga tagapakinig, sa lahat ng ating mga kababayan na nandyan, sa mga nasa tahanan. Please, spread love. Ano po, patuloy tayong maglingkod sa ating pamilya, sa ating mga kapatid, sa ating mga kapitbahay. Alam niyo po, it's priceless, ano po, na maramdaman yung pagmamahal at pag-ibig natin sa ating kapwa at sa isa't isa. And this Wellington Seventh-day Adventist Church, ano po, itong may mga congregation po rito na nakasama. And this is what they are doing regularly sa kanila pong church, excuse me, sa kanila pong church community. And this is about caring ministry, mga kababayan. At ano ba, nais ko pong interviewin, ano po, makadaupang palad natin. Isa sa mga elders ng church, ano po, ito po ang isa sa mga elders ng church at gusto ko siyang Elder Sim. Kasi Sim rip ito eh. Si Brother Sim, ano po, isa sa mga elders po. Mga isa sa mga elders po ng church na ito. Anyway, you can continue your talk. Wala pong problema. Brother Sim, gusto ko pong may share ninyo sa ating mga kababayan. Live po tayo ngayon sa Adventist World Radio Manila. Ngayon pong araw ng linggong ito ng hapon, yes, ay napapakinggan po tayo live, ano po, sa buong kapuluan ng ating Pilipinas, ano po, 89.1 FM Manila. So Brother Sim, please share to us, ano bang ginagawa ng church regularly about caring ministry, community work, service sa community? Pwede niyo po bang i-share sa amin na ano po itong patuloy na ginagawa, ano po, ng atin pong mga kapatiran, at ano itong programa ng simbahan dito po sa New Zealand? At sa hapon pong ito, mga kababayan, ano po, we are just praying, ano po, at pinagpipray yung ating special event ngayon, yung mga pagkain na tatanggapin ngayong umaga, and we feel warm, we feel love, and we are empowered, we are inspired today. And coming from Asia, ano, dito sa Pilipinas, sa Thailand, ang Adventist World Radio 360 Cares, na-inspire kami, Brother Sim.
1: Amen.
0: Brother Sim, ano, pwede mo bang i-share, ano pa yung mga ginagawa ng church sa ating mga kapatiran, sa ating neighborhood, sa inyong iglesia? Can you just share with us para maging inspiration sa napakarami nating mga kababayan na nakikinig ngayon? Mm.
1: Yeah. So, firstly, greetings from Filipino Seventh-day Adventist dito sa Wellington, na part of this country, no? Thank you for this opportunity na makasama dito sa pagbabahagi bilang palakas sa mga kapatiran.
0: Mm-hmm.
1: Unang-una, this group na-form siya sa pamamagitan ng eagerness ng mga kapatid na to serve. No?
0: Mm-hmm.
1: We came from different churches in the Philippines at nag-meet kami dito sa lugar.
0: Nagsama-sama kayo. Nagsama-sama.
1: So we inspire na maging pagpapala din sa ibang mga kapatiran na nasa iba yung dagat, no? Mm-hmm. Dito, mm-hmm, sa lugar ng New Zealand.
0: Alam niyo, mga kababayan, gusto kong ma-point out ito, no, na yung kanilang yung purpose ng pagsasama-sama ay gusto nila na magkaroon ng maging pagpapala, ano, sa mga kababayan na, yes, na nasa ibang dagat, nagtatrabaho sa ibang mga bansa.
1: Amen.
0: And this is, Brother Sim, very inspiring ito na mapakinggan ng iba pa nating mga kababayan na nandiyan sa ibang lugar, sa iba't ibang panig ng mundo, na malayo sa pamilya, ay magkaroon ng pagkakataon, magsama-sama para makapagpalakasan, makapaglingkod sa isa't isa. So please continue to share, ano pa yung mga ginagawa ng ating church community dito?
1: So sa ngayon, we have like mga 30 to 40 members na ngayon sa aming grupo. Mm-hmm. And nagsimula lang kami ng three families. Uh-huh. Pero ngayon, marami na kaming nakasama na ibang mga family. At alam nyo, dito sa lugar na ito, pag wala kang pamilya na pwedeng malapitan, ay napakalungkot ang kalagayan ng buhay. At mamimiss natin yung Pilipinas. No? Uh-huh. So, pinagpala po tayo sa ng Panginoong Diyos na makilala itong mga kapatid na ito. At ngayon po ay nag-gather na kami, nagpo-program na kami regularly, uh-huh, every Sabat. At at the moment, pinaprocess na yung application namin sa North New Zealand Conference para ma-recognize kami as a
2: local church
1: care group. So ang ministry talaga namin ay yung pagpapalakasan ng bawat isa.
2: Wow.
1: Then after ng program namin after Sabat kasi walang ano dito, Pastor, walang after ng program.
2: Uh-oh.
1: Sa mga churches natin.
2: So ang ginagawa ninyo?
1: So ang ginagawa namin, pumupunta kami sa mga rest home.
2: Uh-huh.
1: Regular yan, Pastor. Mayroon kaming visitation.
2: Saan yan? Saan yan?
1: Sa
2: ano yung binanggit mo kanina? Home?
1: Seven Oaks Care Home.
2: Care Home. Care Home. Pupunta kami sa mga,
1: pupunta kami sa mga
2: Care Home.
1: So, kumakanta kami doon. One hour. So, nagsishare kami ng mensahe sa pamagitan ng mga makalangit na awit.
2: Amen. Amen.
1: So,
2: very inspiring.
1: Alam nyo, makikita mo yung mga nakakarinig doon, Pastor, talagang nabubuhayan sila.
2: Wow.
1: Na-inspire sila sa mga kanta na kinakanta.
2: And this is service, and this is caring. Service,
1: so, yeah. This is caring for the sa mga, especially, hindi sila nakakarinig ng mga kantang awitin. So, first time nila marinig. At
2: so, ginagawa ito ng Wellington group dito.
1: Yeah.
2: Ginagawa yan natin.
1: Regular yan, Pastor, every first, second Sabbath. And so yun, mayroon din kaming mga invitation sa ibang churches.
2: Mm.
1: Especially yung iba, kukunti lang mga member.
2: Mm.
1: So gusto nila makarinig ng ibang
2: matanong ko lang, Brother Sim, saan ka sa Pilipinas?
1: Tanay Rizal po.
2: Sa Tanay Rizal, sa Tagalog ka talaga.
1: Actually, ako ng Mindanao.
2: Bumati ka, nakipapakinggan tayo live sa Rizal, napapakinggan tayo sa buong Kalakang, Manila. Batiin mo yung mga kababayan natin dyan sa Rizal. Yeah.
1: So, sa mga kapatid natin dyan, especially sa Rizal Park, Tanay Rizal, no? Under sa pamumuno ni Pastor Frederick Lopez.
2: Yes.
1: Mga kapatid, isang pagpapala na makapagbati sa inyo at nawa ang biyaya ng Panginoon ay patuloy na sumayin nyo. At regards sa inyo dyan, magpatuloy na tayo sa paglingkod, magpatuloy tayo sa pag-inspire, at patuloy tayong gumawa sa gawain ng ating Panginoong Diyos.
2: Brother Sim, manawagan ka sa mga Filipinos pa at sa ibang mga kababayan natin na nandito sa New Zealand. Kung naghanap sila ng church community, naghanap sila ng mga kababayan natin, o paano kayo, saan kayo hanapin?
1: Okay.
2: Paano kayo pupuntahan?
1: Sa mga kapatid natin dito sa, especially sa North New Zealand, mayroon tayong group, no? No, Filipino Seventh-day Adventist North New Zealand.
2: Okay.
1: So may page tayo dyan sa Facebook. Mag-reach out lang kayo, mag-message kayo dyan, mga kapatid. At kung punta naman kayo sa bahagi ng Wellington, Chorton Park Seventh-day Adventist, no? Mayroon tayo dyan grupo. Kami po ang nagli-lead dyan.
2: Wow. So we are so inspired, mga kababayan, na meron tayong mga kababayang Pilipino na nagmamalasakit sa kanilang mga kababayan na nasa ibang bansa na kasama nila, na magtipon-tipon, magsama-sama, maglingkod at mag-ministry sa mga kababayan, at hindi lang sa mga kababayan natin, at maging sa mga native dito sa bansang
1: yes.
2: New Zealand. And this is all about love, this is all about God's mission, and this is all about service, this is all about caring for God's people. At maraming salamat, we are so inspired na ginising nyo kami ngayong umaga, na in-encourage nyo kami na makasama sa serenading ngayon, and we feel na we are part of this global family, ano, na tayo po isama-sama na naglilingkod sa Panginoon. And this is Adventist World Radio 360 Cares, mga kababayan, na wala kaming ibang hanangarin kundi ang maipadama ang pag-ibig at malasakit ng ating Panginoon. So mga kababayan, magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. Tumutok po kayo, 89.1 AWR FM Manila. Please like and share po. Live po tayo sa Adventist World Radio Manila official Facebook page, ano po, at ganun din po sa ating Adventist World Radio Manila YouTube channel, mga kababayan. So please like and share, at magbabalik po at magpapatuloy po ang paglilingkod, at kakausapin pa po natin yung ating mga kababayan, ang ginagawa nilang mga paglilingkod dito sa bansang New Zealand. So tumutok po kayo, samahan niyo po kami, magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares.
3: God bless.

0: Siya po yung nag-alalay, siya po yung nag-assist, at siya po yung nagbigay sa amin dito ng direction para po makakonect tayo sa atin pong mga Filipino community. So, Pastor Dong, we are live po sa 89.1 Adventist World Radio Manila. At Pastor Dong, bumati ka sa ating mga kababayan na nakikinig sa Pilipinas, sa Asia, at sa anong panig po ng mundo.
1: So, sa ating mga kababayan na nasa Pilipinas o under ng AWR Asia, magandang umaga mula dito sa bansang New Zealand at isang mapagpalang araw sa ating lahat.
0: Yes po. Pastor Dong, gusto kong ikwento mo sa amin. Anong ginagawa mo? For almost 3 years, nandito ka na sa, naglilingkod po sa New Zealand. Si Pastor Dong po, just newly ordained last March. Ano po?
1: March 7.
0: March 7, dito po sa bansang New Zealand. Yun na po. Siya po isang full-fledged pastor na. At syempre po, hindi natin inaalis yung atin pong connection sa kanya at yung kanyang contribution sa success ng mga activities ng AWR sa island po ng Mindoro. Kasama po natin siya during the time of Ted Wilson, baptism doon sa Mindoro, sa pag-organize, pag-coordinate, at pag-aasikaso po sa iba't ibang panig ng projects and evangelism po sa Mindoro Island. So Pastor Dong, thank you so much and we are so proud of you. Meron po tayong isang manggagawa ngayon, ordained pastor, naglilingkod po dito, isang pastor po dito po sa bansang New Zealand. Pastor Dong, this is Adventist World Radio 360 Care segment. Ano po? Gusto kong ma-share mo sa amin, ano ba yung ginagawa ni Pastor Dong na ministry, caring ministry or community ministry dito sa New Zealand?
1: So ang aming ministry ng ako personally, yung church, mga elders natin sa Auckland International Church, ang aming ginagawa ay pag mayroong mga bagong mga tao na pumunta ng New Zealand, wala silang masakyan galing airport, wala silang matuluyan, wala silang pagkain, ang unang ginagawa ng church dyan ng mga Filipino Adventist members ay aming sunduin sa airport ng free, free, walang charge, at titira sa bahay kung mayroon, kung kailangan, tapos aming bigyan ng mga pagkain ng dahan-dahan para lang makatransition sila ng ano yung buhay dito sa New Zealand.
0: Wow.
1: Para lang matulungan sila kasi ang buhay sa abroad ay napakahirap kung wala kang community. So, isa doon sa mga natulungan natin ngayon ay kasama sa ating weekend na fellowship ay si Badet.
0: Yes, so mga kabayan, this is caring ministry na talagang nasa puso ng ating lingkod na ito na si Pastor Dong. At syempre, this is Christ's method in reaching people. At kagaya po ng kanyang sinabi, kasama po natin ni Pastor Dong, sino ba itong kasama natin na nasa kaliwa natin? Ngayon, please, ipakilala mo sa...
1: So, si Badis ay nakilala namin nung last September?
0: Yeah.
1: Last year. So, siya yung unang aming nakilala dito na estudyante na aming tinulungan, na aming dinala sa ating community.
0: Wow.
1: So, we are not asking her to be baptized, but we just want her to be part of the community na meron siyang problema, meron siyang mapupuntahan, meron siyang masasandalan sa...
0: Binuksan niyo ang simbahan, binuksan niyo ang iyong tahanan, ang mga kapatiran, para maglingkod at
1: para maglingkod,
0: magmalasakit sa ating mga kababayan na nandito sa New Zealand.
1: So, isa yun si Badet.
0: Wow, anong story ni Sister Badet?
2: Ito po, first ng pagdating ko dito, first day, si Pastor Dong na ang kasama ko sa pag-journey ko dito sa New Zealand. Hanggang ngayon na nagsisimba ako doon sa ice dock at may Bible study sa akin na si Elder Warren.
0: Okay. So Pastor Dong, anong nangyayari ngayon? Anong transition na nangyayari? So napaglingkuran natin si Sister Badet, in-endorse anong role ni si Brother Warren? Ano na ngayon? So, please let us know. We are so excited.
1: So ang nangyari, si Badet, pag meron akong contact, so aming i-share sa community, sa Bible study group, tapos aming silang aking i-endorse doon sa mga kapatid or mga elders na free of time, tapos malapit sa kanilang lugar, sila yung mag-continue ng nurturing, tapos kung ano yung problema, i-share nila sa group para maka-back up kami sa pangailangan.
0: So si Brother Warren, ikaw yung nagba-Bible study sa kanya.
3: Yes po. Actually, every Saturday afternoon, after the service, maganda kami ng Bible study. Lahat inaimbitahan namin. Marami pa siyang dinadala. Marami siyang dinadala ng mga kasamahan. Sinasama din namin. it's up to them kung co-continue sila o hindi ba. Hindi namin sila pinipilit, pero si Badet ay porsigido.
0: Wow. So si Sister Badet po ngayon sa kasalukuyan, mga kapatid, mga kababayan, through the ministry of the church, kasama na sa mga church activities, sa mga church events, at ongoing yung Bible study na sa kanya po ngayon. Sister Badet, what is your message? How do you feel na belong ka dito, na paglingkuran ka ng ating mga kababayan dito sa New Zealand?
2: Bali, whole, parang nakita

0: ako na whole na ako.
1: Wow.
0: Katulad noon na malayo ako sa Panginoon.
1: Amen.
0: Ngayon nakita ko yung Panginoon.
1: Amen.
0: Through dito sa Adventist Church.
1: Yes. So mga kababayan, this is really caring ministry and this is Christ ministry, Christ method na ini-embrace po ng ating mga kababayan dito. Pastor Dong, we are so proud of you. Maraming salamat sa kabutihan ng Panginoon sa iyong buhay. Tinawag ka dito maglingkod. Maraming mga kababayan ang mapaglingkuran natin. At Brother Warren, the leadership of the church, mga kapatid natin, sila engaged, involved sila sa pag-reach out sa community, pagba-Bible study, sharing the work, sharing together. Kumbaga, ibinabahagi natin yung mga trabaho sa ating mga kapatid.
2: Labor sharing, the labor.
1: Labor sharing, yeah.
2: That's hindi mabigat para sa lahat, para sa isang tao pag nagtulong-tulong tayo.
1: Yes, and we are looking forward na sa continuous Bible study ni Sister Badette, lubusan niya makilala ang katotohanan, lubusan niya makilala ang Panginoon, at maakay natin sila at maihanda natin siya sa pagbabalik ng ating Panginoon. Mga kababayan, samahan niyo kami sa maigsing panalangin. Nais po namin ipanalangin si Sister Badette. So, nais po namin manalangin. Samahan niyo po kami. Banal na Diyos, mahabagin at makapangirihan ka po sa lahat. Salamat po sa kabutihan at kagandahang loob niyo sa aming buhay. Sa ministry ni Pastor Dong, sa mga kapatiran na nagmamalasakit, nagmamahal sa aming mga kababayan. At salamat po kay Sister Badette na natagpuan po namin siya dito. At salamat po sa pagkakataon na makapaglingkod po kami sa kanya. At dalangin namin na sa kanyang journey, sa patuloy na pag-aaral ng Banal na Kasulatan, masumpungan niya ang katotohanan at makilala kayong lubos bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Ama, ipinagkakatiwala namin ang aming buhay sa inyo, lalo't higit si Sister Badette at ang kanyang buong sambahayan. Mangyari po ang inyong kalooban sa kanya. At tinatanong namin ng araw na makakasama namin siya sa lubusang pananampalataya at paglilingkod sa inyo. Itinataas po namin ang inyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus.
3: Amen. Amen.
1: Pastor Dong, bago tayo mag-break, any parting message na gusto mong i-share sa ating mga tagapakinig?
3: Salamat ng marami sa church, sa Auckland International Church, na kabahagi ng ministry yung mga nagtumutulong kay Sir Badet at bigay ng mga pangailangan. So maraming salamat on behalf of the church. At saka galing sa akin, nawa ang Panginoon pagpalain tayong lahat at sa lahat nating kababayan ng mga Adventist sa buong mundo, nawa tayo ay maging kabahagi ng maging magaan yung buhay ng ibang tao na nasa ibang bansa.
1: Wow, and this is vision na isa sa katuparan po dito sa New Zealand. Kami po nag-uusap kami ni Pastor Dong, maraming mga ministries na mabubuksan para sa gawaing paglilingkod at pagmamalasakit sa ating mga kababayan. So maraming salamat po, Brother Warren.
2: Salamat.
1: Thank you so much sa mga kapatiran po na patuloy sumusuporta sa gawain po ng ating iglesia. Magbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. Tumutok po kayo at maraming salamat po sa inyong pagtutok. Muli po, nandito kami, Adventist World Radio 360 Cares,
3: New Zealand.
2: New Zealand. Bye-bye. All right.

0: Mga kababayan, nagbabalik po ang Adventist World Radio 360 Cares. And nandito po tayo sa napakalamig ngayon na lugar dito po sa bansang New Zealand. Ano po, meron pong camp meeting dito ang mga Filipinos at nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makaparito at maanyayahan, maimbitahan na maging kabahagi po ng kanilang camp meeting. At syempre, kasama po natin si Pastor Roseller Somora, ano po, na siyang kumukuha ng video po natin ngayon. At makikita niyo po dito sa aming background, napakaganda. Ano po, dito po sa paligid, talagang nag-i-hello, no? May frost ngayon. Napakalamig, mga kababayan. At nandito po sa kasama ko ngayon, ano po, nadamay po tayo sa ministry ngayong araw. Kaya niloob ng Panginoon na ma-feature po natin ngayong araw ito, sapagkat this is all about what we want to do as a church, as a movement, na magkaroon tayo ng caring and community service, ano po, pag-aalalayan sa mga kababayan natin, pagtutulungan, maipadama ang pag-ibig ng Panginoon, social and moral support sa ating mga kapatiran. At kasama ko po ngayon, we're so privileged, ano po, isang manggagawa ng Panginoon na, na makasama po natin ngayon ay si Pastor Mike, ano, Tadya.
1: Yeah. Yeah.
0: Good morning, good morning.
1: Good morning, good morning, Pastor.
0: Sorry, magandang hapon pala. But this is morning, ano po, dito po sa New Zealand. Morning. At ngayon po'y hapon dyan sa inyo sa Pilipinas, mga kababayan. So, Mike, pwede mo bang i-share sa amin? Ano bang nangyari ngayong umaga?
1: Oh, so good morning sa lahat. Sa mga kapatid natin dyan na nanonood at nakikinig ngayon. We're blessed by the presence of you, Pastor, and Pastor Somora. This morning,
0: batiin mo yung mga kababayan natin sa Ilonggo or sa Bacolod ba yan?
1: Oh,
0: pwede mo silang batiin.
1: Okay. So, mayong aga. Actually, Pastor, advance yung mga kagahon dito sa aton. Mayong aga dira sa Negros, kag sa akon nga panimalay, dira kag sa tanan nga mga grupo, sa akon mga kabatsmate nga raman sa ministry, dalayon ng Ginoo, kag sa sining aga. Salamat tayo sa Panginoon dahil nakapagbahagi tayo o naging part tayo sa isang gawain ito na ginagawa natin doon sa atin sa Pilipinas. I really miss this kind of activities na mayroon tayong serenade na ginawa sa ating kapatid. So, napaka...
0: Serenading ministry.
1: Yeah, serenading ministry.
0: Very early in the morning.
1: Yeah. Pero, paminsan-minsan lang ito kasi medyo allergy yung mga tao dito gumising sa umaga kasi talagang napakalamig, Pastor. Pero kung ang pag-ibig mo ay nag-apoy sa loob to serve and to give happiness to your fellow members or sa mga kapatid natin ay talagang hindi ka lalamigin sa umagang ito para lang makapagbigay ligaya.
0: Amen. So si Mike po, mga kababayan, graduate po siya, ano po, ng Central Philippines Adventist College, ano po, isa po siyang pastor, ano po, at siya po ay dinala ng Panginoon dito sa New Zealand. And Mike, ano bang vision mo rito, ano bang plano mo while you are here in New Zealand?
1: Yun nga, Pastor, I keep on praying kung ano talaga yung purpose ng Panginoon and yung ibang mga plano na pinakita niya sa akin kasi dito sa New Zealand, doon sa amin sa area sa New Plymouth, konti lang kami, tatlong pamilya lang kami doon, Pastor, kaya minsan gusto ko nga lumipat sa ibang church kasi marami sila, pero I believe that the Lord has intentionally put me there na special purpose. Kaya yung ginagawa namin ngayon ay nagki-create din kami ng mga grupo ng mga Pilipino doon para makapag-serve din sa Panginoon sa mga marami kasi yung mga Pilipino doon . So, yun, slowly we are inviting the non-Adventist people na mag-join doon sa amin para maka-share din kami.
0: So, you are envisioning to establish a church na mapalago yung gawain ng Panginoon sa lugar na yun na kung saan ka nakatira?
1: Yes, Pastor. Yeah. Yan, isa sa mga gawain namin doon na at least kapag kasi marami talaga dito, 50% of more than 50% of the population here ay mga non-believers or mga atheists. Kaya isa challenge, pero sa tulong ng Panginoon at sa mga kapatiran din, hopefully slowly by slowly maka-share tayo ng pabalita dito ng Panginoon.
0: Yeah. Next year, mga kababayan, ano po, merong New Zealand for Christ. Adventist World Radio is here partnering with our church institutions at nais po nating mapaglingkuran Fran. Hindi lamang po yung mga kababayan nating Pilipino dito po sa lugar ng New Zealand. We want them to be mobilized at gusto po natin silang ma-empower, ma-spiritualize, ma-train natin sila for mission work to prepare this country for the second coming of Jesus. And we want to join, ano, Mike, with you, with the church, for One Voice 27.
1: Yes.
0: Po, next year, One Voice 27, and at the same time, New Zealand for Christ, mga kababayan. So we are here to extend God's love. Nandito po tayo para maipadama yung malasakit, pagmamahal ng Panginoon, hindi lamang po sa ating mga kapwa Pilipino, kundi sa mga locals dito sa New Zealand, at sila po'y maihanda sa pagbabalik ng ating Panginoon.
1: Yes,
0: Mike,
1: yes.
0: Napapakinggan tayo sa Pilipinas, napapakinggan tayo sa iba't ibang panig ng Asia. What is your special message sa ating mga kababayan?
1: Sa ating mga kababayan doon sa iba't ibang dako ng mundo or sa lugar kung saan man kayo naroon, for sure the Lord has intentionally put you there for a purpose. So kung saan man kayo naroon, be sure to use your talent and always be available in the service of the King. Para yung gawain ng Panginoon ay mapabilis at yung kanyang pagparating ay ating ma-enjoy at makasalubong tayo doon sa langit.
0: Amen. So mga kababayan, maraming salamat. Mike, thank you for your time. Ano? Thank you for inspiring us at salamat sa napakagandang paglilingkod sa umagang ito na makasama ka, kasama ng ating mga kapatiran. Mga kababayan, this is Adventist World Radio 360 Cares. Magbabalik po kami pagkatapos ng mensahe na inyo pong mapapakinggan.

0: Mga kababayan, ang Adventist World Radio 360 Cares, we are here in New Zealand. Kasama po ng ating mga kapatid, kasama po ng ating mga kababayan. At thank you so much po sa napakagandang mensahe ng awit na ating mapapakinggan. Ngayon po, nandito tayo ang Adventist World Radio 360 Cares here in New Zealand. Napakalamig po. At kasama po natin siyempre si Pastor Zamora. Pastor Zamora, what is AWR doing here in New Zealand?
1: Alright, mga kababayan, greetings po mula dito sa New Zealand at natutuwa po tayo, Pastor Robert, sapagkat narito po tayo upang patuloy nating inspire mga kapatid na patuloy po nating ipangalap ang balita ng Panginoon, ng mabuting pabalita ng pag-asa ng ating Panginoon sa bansang ito kung saan marami po ang naghahanap ng tunay na pag-asa.
0: Yes, so mga kapatid, thank you so much and we are so inspired sa commitment ng ating mga kababayan, ng ating mga Filipino communities dito sa New Zealand para palaganapin ang ebanghelyo ng Panginoon at ipadama ang kanyang pag-ibig, pagmamalasakit, pagmamahal sa buong bansang ito ng New Zealand. So mga kababayan, maraming salamat po sa sa araw na ito naging kasama po natin ang ating mga kapatiran dito po sa New Zealand at nakapaglingkod po tayo sa Panginoon. Pastor Zamora, what is our plan here in New Zealand in the next coming months and even next year?
1: Yan. Sa atin pong mga tagapakinig dyan sa Pilipinas at kung saan man dako ng mundo kayo inaabot nito, gusto po naming sabihin sa inyo na dito sa New Zealand, nagplaplano po tayong magtayo ng maraming radio stations.
0: Amen. Sa mga islands.
1: Ano? Sa mga island po natin na nakapaligid dito, tayo po'y magtatayo ng radio stations upang ang mga tao'y magkaroon ng pakikinggan kung saan nila makukuha at matatanggap ang pag-asa mula sa Panginoon. At at the same time, i-organize po natin ang mga Filipino migrant workers dito sa New Zealand.
0: Yes.
1: Upang sila po ang gamitin ng Panginoon upang abutin ang mga tao dito sa New Zealand at bigyan sila ng pag-asa at handa sila sa nalalapit ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus.
0: Yes, so mga kababayan, muli po ako po si Pastor Robert Dulay ng Adventist World Radio 360 Cares na nagsasabing mahal po tayo ng Panginoon. Nagmamalasakit po ang ating Panginoong Jesus at siya'y nangakong muling darating at siya'y tiyak na darating. Kaya't maghanda po tayong siya'y ating
2: salubungin!
3: Inyong napakinggan ang AWR 360 Cares kasama si Pastor Robert Dulay. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang maligayang pagbati po sa inyong lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay. Tayo po ay masaya sapagkat muli na naman po tayo magkakasama upang mag-aral po at makinig ng mga salita ng Diyos mula sa Biblia. Beverlyn Butante po ang inyong makakasama dito sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao, lalo na ang mabuting balita ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Na kung saan ito po ang ating tatalakayin sa ating pong episode na ito. Atin pong pag-uusapan ng tungkol sa mga tanda ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ang lahat ng iyan po ang kasagutan dyan ay atin pong mapapakinggan mula sa ating masigasig na pastor ng Seventh-day Adventist, Pastor Junicio Sagnoy Jr. o mas kilala po bilang Pastor Jun Sagnoy. Welcome pong muli, Pastor. Kumusta ka po?
2: Opo, ay masaya po akong makasama sa ating pong pag-aaral ngayong araw.
1: Ayan. Praise God, Pastor. Masaya po tayong lahat. Ayan mga kaibigan, manatili po tayong nakatutok. Huwag na po kayong lumipat ng channel kung kayo man po ay nanonood sa inyong mga TV, sa YouTube, Facebook, o kung kayo man po ay nakikinig sa inyong mga radyo. At para po sa ating pagsisimula, ilingan po natin si Pastor ng isang panalangin.
2: Sige po, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, muli po narito ang inyong mga lingkod, inyong mga anak. Lumalapit po sa inyong mayamang biyaya, patawad po sa aming mga pagkakasala. At muli po kaming lalapit sa inyo upang makinig ng inyong salita. Inyo ding pagpalain at tulungan na ang bawat followers, taga-subaybay namin, taga-pakinig, ay sila po yung aming makasama ngayon sa aming pag-aaral. Ito ang aming hiniling sa Panginoong Hesus. Amen. Patuloy po nating tunghayan, mga kaibigan, ang ating pong pag-aaral ngayon, episode ng kalusugan at kagalakan. At ating pong pag-alaman sa nakaraan ng ating pag-aaral sa ating pag-aaral ay napakalaga po ang maging masaya. At yan ay lagi tayong malusog para masaya. At ating pong iwasan ang mga bagay na magdudulot sa atin ang karamdaman para po sa maagang kamatayan, lalo na po ang karamdaman na heart attack. Ito po ay number one na karamdaman na killer diseases sa Pilipinas. At ati po ngayong matunghayan ang ano ba ang mga death warning signals para maagapan natin yung mga karamdaman na maiwasan natin ang maagang kamatayan. At yan po ay napakalaga. Ito po ay napakalaga na ating matutunan at mapag-aralan para tayo ay makaiwas sa mga karamdamang ito. Alam ninyo, ang mga general signs o illness, no, ito po, pag ikaw ay nilagnat, ibig sabihin na sinyalis yan na meron kang karamdaman. So yan, warning signal yan. Another na signal, mga kaibigan, ay yung pag-uubo. No? Pag inubo ka, naku, warning signal yan. So dapat magpasalamat ka. So na ikaw'y inubo. Kasi yung ubo, pag malala yan, ay talagang tuberculosis na yan. Kaya yan ang mga warning signal yan, yung ubo. Lagnat, ubo, ano pa? Ay ang mga namumutla, ang ating mga balat. No? So palatandaan yan, baka ikaw yung mayroong TV o ano pa yung mga, ano yung sakit ngayon, HIPAA, ano? So yan, ating magapan yan. So dapat magpatigil na tayo sa doktor. So yan, mga warning signal. O mayroong mga sakit-sakit sa ating mga muscle o mga buto-buto, ay yan, agapan na natin yan. Warning yan, mga kaibigan. Ano? So, ibig sabihin, pag namaga ang paa mo, eh mataas ang uric mo. at yan ay hindi maagapan yan. So, masisira ang iyong kidney at tataas iyong creatinine. So, yan ay papunta ka sa dialysis. Kaya yan, tandaan natin yan, mga warning signal yan. So, yung patuloy na pagbaba ng iyong timbang, so warning signal yan. Lalo na kung ikaw ay obese at mabilis yung pagbaba ng iyong timbang. So, warning signal yan, mga kaibigan. O kaya, bumaba ang iyong blood pressure, no? So, o kaya, tumaas ang iyong blood pressure. So, mga warning signal yan na dapat nating agapan upang maiwasan ang maagang kamatayan. O yung mga bukol sa iba't ang bahagi ng ating katawan. So, mga warning signal yan, mga kaibigan, na dapat nating tingnan. So, ayon po sa pag-aaral sa US, no? So, sa lahat na mga tao na mataas ang kanilang blood pressure, ay kalahati sa kanila hindi nila alam na sila ay mayroong karamdaman na yan. At kalahati din dito ay hindi nagpagamot. Kalahati dito ay hindi nalaman, no? At kalahati dito, mga kaibigan, ay sila po ay hindi po pumupunta sa mga paggamutan. Kaya 1/8 po sa mga under adequate treatment. So yan po ang resulta sa mga hindi maagap, no, sa mga warning signals. Kaya ang recommendation natin, mga kaibigan, no, sa mga nakikinig, pag ang inyong, sa mga adult na mayroong diastolic na pressure na 120, ay kailangan natin na magpatingin na sa ating mga doktor, no? So, yan ay agapan na natin. Warning na yan, mga kaibigan. So, sa lahat na ang BP ay 160 over 95, ay kailangan ng magkaroon ng blood pressure confirmed within 1 month. No? So, tuloy-tuloy ang pag-check sa ating mga BP. Kaya yung mga ganyang mga pasyente, may kasama laging BP yan sa kanila. At sa lahat ng mayroong, lalo na kung 50 years old na, kagaya ko, 50 na. So, yung BP na 140 over 90 at 160 over 95, kailangan sila magpatingin sa doktor every 2 to 3 months. No? So, yun pala, Sister Gibbs, kailangan pala akong magpatingin sa every 2 to 3. No? Minsan, pakiramdam natin, okay tayo, pero huwag tayong i-check natin ang ating health, no? So, kasi pag nagkakaedad, talagang humihina na rin ang ating katawan. So, sa lahat ng over 50, dapat magpa-BP na tayo. Kailangan may BP tayo na 160 over 95. So, magpa-check tayo every 6 months. So, yan, mga kaibigan, pag yan ang BP natin. Okay, sa lahat ng mga adults with diastolic pressure below 90, should be advised to have the BP check yearly. Okay, so meron tayong check lagi, no, sa ating kalusugan, mga kaibigan. So, ano ang modification natin dito para sa ating dietary? So, malaga, bawasan natin yung pagkain ng karne, no? O kung maari, wala na para maiwasan natin yung ganong mga warning signal. Okay? So, iwasan na rin natin yung mga matatabang pagkain, kagaya ng karne. O kung walang iba, so yung balat, huwag niyong kainin, ha? Mga kaibigan, talagang mataas yan sa ataba, yung balat. At iwasan na rin natin ang pag-inom ng mga alak o kaya mga coffee, no? So, yan ay makakatulong yan para maiwasan natin ang pagtaas ng ating BP. So, magkaroon din tayo ng low salt content diet. Kasi yan ay nagpapataas din yan ng BP sa atin. At kumain tayo ng maraming prutas at gulay. Sister Bibbs, no? Sister Bibbs, mahilig ito sa gulay at prutas. So yan, mahalaga yan. At ang lifestyle naman natin, magkaroon tayo ng regular exercise. Itong ating mga worker dito sa ating mga opisina, ay talagang nag-i-exercise sila. Ang pinakamainam na exercise, mga kaibigan, ay breast walking. Yung malakas na, mabilis na lakad, no? Hindi yung mabagal na lakad. So, yan ay safe yan, no? Walking. So, kailangan natin ng mga 10,000 steps a day. So, para maiwas natin yung pagtaas ng ating BP. At itigil na rin natin ang pananabako, mga kaibigan, kung kayo po ay nanabako, no? So, iwasan po natin yan kung maari. At kung nandyan na, itigil na natin. So, iwasan na rin natin yung mga stressful na mga bagay, no? Kasi yan ay nagpapataas din yan ng BP natin, mga kaibigan. So yan, i-avoid na natin yung stress, ha, mga kaibigan. At ang tanong, paano natin i-increase ang ating blood pressure? So, sa mga mababa ang blood pressure, so ito ang problema. Dapat i-increase natin. So meron ditong mga first aid, no, na nais kong i-share sa inyo, no. Yung pasyente, hubaran mo. So mahalaga yung maghubad sa babae o mag-asawa para maganda ang hubaran. Kaya maiwasan yung mga problema. So dito sa mga pasyente, yan, ikuan mo lang. Yung towel, ikuan mo lang sa tubig na cold water. At ito yung basain at pigaan. At yan ang iyong idampi-dampi sa dibdib ng iyong pasyente para tumaas ang kanyang BP. So gawin mo ito sa left side ng ating puso, no? 10 times. At ulitin mo ito na procedure every 3 minutes. So mabilis. At i-apply natin itong procedure, mga kaibigan, 3 times a day. 14 to 20 days or until the problem is solved. So yan ay mga first aid lang yan, mga kaibigan. Baka mamaya yan ang i-apply ninyo. Hindi na kayo pupunta sa doktor, ano? So yan mga first aid lang yan para magkaroon naman ng prevention, no? Para maiwasan natin yan. So sa mga high blood pressure naman, paano naman natin pababain ang kanilang BP? So mahalaga yan. So mga first aid naman ito, mga kaibigan, na kayang-kaya natin gawin sa ating mga tahanan. Apply hot foot bath sa mga pasyente, no? Alam niyo yung hot foot bath, no? Hindi yung liguin natin yung ating paa, ibabad natin sa tubig na mainit-init, no? Na kaya nating tiisin. Huwag naman masyadong mainit na mapaso ka naman, no? Kung ikaw naman ay may tub, yung full immersion siya. Ang tawag yan ay full immersion bath for 15 to 30 minutes. No? Applyan mo ng cold compress sa kanyang ulo at sa kanyang chest at i-renew ang cold compress every 3 minutes. So, bigyan natin siya ng inumin na garlic 3 times a day. No? Powder na 3 cloves of garlic at i-dilute natin sa glass of water. Madali lang gawin. Boiled 3 head of lemongrass. No, yung tanglad, ay mainam din yan para pababa ng BP natin sa 4 glasses of water. Ipakuluan lang yan hanggang mag-reduce sa 3 glasses. So, ibigay sa pasyente para maging inumin every meal time, no? For 5 to 10 days or until the condition is solved. So, mga first aid na pwede nating gawin sa ating mga pasyente. Kaya ito ang wika ng Panginoon sa kanyang mga alagad. At ito na rin ay wika para sa atin. Sister Bibbs, basahin natin sa John chapter 4, verse 48.
1: Sinabi nga sa kanya ni Jesus, "Malibang kayo'y mga kakita ng mga tanda at mga kababalaghan, ay hindi kayo magsisi paniwala sa anumang paraan."
2: Yung mga taong hindi naniwala sa mga palatandaan ng ating Panginoon na kanya ibinigay. So, ito yung kanyang babala sa kanila. No? So, tayo kasi, to see is to believe. So, yan po ay mahalaga po na agapan po natin. Kung merong mga warning, so yan, ating bigyan ng pansin yan. At ito din ay kanyang sinalita sa kanyang mga alagad. Nagtanong ang kanyang mga alagad, "Panginoon, ano ba ang mga tanda sa inyong pagbabalik?" So, ito ay ang wika ng Panginoon. Ito ang sagot niya sa verse 3 ng chapter 24 ng Matthew.
1: At samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan?"
2: Ayan, ito ang concern ng mga alagad. Tinanong nila ang Panginoon, ano ang mga tanda o ano ang mangyayari sa kanyang pagbabalik, sa lalo na sa katapusan ng sanlibutan. Kaya ito ang sagot ng Panginoon sa verse 29.
1: Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of heaven shall be shaken.
2: Ayan, so hindi na magbibigay ng liwanag ang bituin ng araw. So, mga tanda yan sa pagbalik ng ating Panginoon, mga kaibigan. So, talagang ito ay isa sa mga tanda na magkaroon ng problema ang ating sanlibutan, mga kapatid. No? So, ang pangyayaring ito, mga kaibigan, ay napakalaga na agapan natin. Alam ninyo, sa kasaysayan noong May 19, 1780, na nagkaroon ng sun and moon darkened, no? Tinatawag ito na lunar eclipse at saka solar eclipse. Ano? So nangyari na ito noong 1780. At ayon sa pag-aaral, ang tagal ng pagdilim ay sa talagang katapatan ng katanghalian, na kung saan ang dilim ay talagang yung mga ibon ay bumabalik na sa kanilang sila ay nagpapahinga na sa mga puno. So ganun po ang nangyari nung nagkaroon ng solar and lunar eclipse. Okay, so yan po ay isa sa mga tanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. At noong November 13, 1983, nagkaroon ng pagkahulog ng mga bituin, no? At ito nangyari noong 1833 na nangyari doon sa South America hanggang sa British, kung saan kitang-kita sa mga kontinenteng ito, mga kaibigan, ang nangyari na pagkahulog ng mga bituin. At ito, sa verse 6 and 7, Sister Beverly.
1: At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, natapot hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako.
2: Yan, so maliwanag dito, no? Yung mga palatandaan sa political and economic world, yung digmaan, mga kaibigan, ay kahit sa ngayon, no? Halos sa 20 wars na conflict ngayon ang nakasaad, na nakatala sa kasaysayan. Ano? So, kagaya ng Russia at saka Ukraine, di ba? So, yan ang mga digmaan na nangyari na. So, yan ay mga tanda na malapit na dumating ang ating Panginoon. At isa din dito ay yung magkaroon ng magkakagutom. Ang marami pong nagugutom, mga kaibigan. No? Kulang po sila sa pagkain dahil sa kahirapan. So, tanda po yan sa pagbabalik ng ating Panginoon. At magkaroon ng lindol. Oh, palala, padami ng parami ang lindol, mga kaibigan. Noon, parang bihira lang maglindol ngayon. Parami ng parami na ang mga lindol sa iba't ibang lugar. Kaya yan ang mga tanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Dapat ating yan ay nangyari. So, maging aware na tayo dapat. Lalo tayong magiging prepared sa pagbalik ng ating Panginoon kasi signs yan eh. Okay? Another na tanda, mga kaibigan, ay yung sa verse sa kalagayan naman ng siyensya, no? Ang science, mga kaibigan, ay magkaroon din ng tanda na kung saan malalaman natin na malapit na nubating ang Panginoon. So siguro, Sister Beverly, basahin natin ang Daniel 12 verse 4.
1: Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paroot parito at ang kaalaman ay lalago.
2: Yes. So tanda sa siyensya, mga kaibigan, ay lalago ang kaalaman. No? So yung noon ay talagang napakahirap ang ating technology, no? Sa communication, transportation, pero ngayon, nako, napakabilis. At mura na lang, pwede mo nang ikutin ang mundo. Ano? Dahil lumago na ang ating siyensya, mga kaibigan, yung computerized na tayo. No? Noon, hirap na hirap natin kausapin ang mahal sa buhay natin sa ibang lugar. Ngayon, kahit nandito ka sa Pilipinas at nasa Amerika ang mahal sa buhay mo, kitang-kita mo siya. Yan po ang tanda sa siyensya, sa field of science, lumago ang kaalaman. At yan po ay binanggit mismo ng ating Panginoon. At yung imposible noon, yung bakal ay lulubog talaga yan pag bakal, pero ngayon lumulutang na. Noon, parang imposible na ang bakal ay lilipad, ngayon ay lumipad na ang eroplano. Kaya yan ang mga palatandaan na talagang lumalago ang siyensya. At marami pang iba, alam nyo na yan, kasi nasa model o sa modern technology na tayo ngayon sa ating science. Kaya napakalaga po yan na ating maunawaan na yan po ang ay malapit nang dumating ang ating Panginoon. Kamusta naman ang mga tanda sa social world? Ano? So ano ang ating agapan dito? Yan ay mababasa natin sa 2 Timothy chapter anong chapter yan? Chapter 3.
1: 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos. Na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito.
2: Yan, so maliwanag, no? So nandiyan na yan. Makasarili, maibigin sa salapi, mga mayabang, mga mapaglaki, no, masuwayin sa magulang, walang turing, walang kabanalan. Ay, alam na natin yan. So yan, tanda yan na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Kaya huwag na kayong magulat pa kung ano yung kalagayan ng mga tao ngayon sa pag-uugali. No? So, kamusta naman ang religious world? Ano? So, ano ang kalagayan ng religious world natin sa gitna o sa mga tanda sa huling mga araw? At yan ay ate pong mababasa dito sa 2 Peter chapter 3 verses 3 and 4.
1: Na malalaman mo na ito na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagtuya na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita.
2: So, ito. So, yung mga tao ay maging manunuya. Ha, kaya kailangan natin yan, kalagayan ng mga tao na yan, talagang pasaway, no? So, hindi sila magiging tumatanggap ng mga payo ng mga magulang o lalo na ng mga leaders. So, tanda po yan na yan ang kalagayan ng tao sa huling mga araw. Kaya napalaga, mga kapatid. Kamusta naman ang kalagayan ng pangangaral? Ha? Kasi knowledge will increase. Kasama dito, basahin natin, Sister Vibs, ang Matthew chapter 24 verse 14.
1: At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayay darating ang wakas.
2: Ayan. So dito ipangaral, kaya narito. Ito yung purpose ng Adventist World Radio, ipangaral ang pabalita. Kasi hindi darating ang Panginoon hanggat hindi natin ginawa ito. At darating man siya, dapat gawin natin ito. Kasi kung hindi natin ginawa, tayo po ay accountable. No, mananagot po tayo sa Panginoon. Kaya ito ang AWR. Patuloy na naghahatid ng pabalita. Sa huling talata, Sister Beverly, ating basahin ang Luke chapter 21 verse 28.
1: Natapwat kung mapagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo.
2: Ayan, pag nangyari na, ay dapat tumingin na tayo. Magpasalamat na tayo, Sister Beverly. Kasi yan ang tanda na malapit na ang dumating ang Panginoon. Dapat magalak tayo at masaya na yan ay nangyayari na. Okay? So, salamat po sa inyong pakikinig, mga kaibigan.
1: Amen. Maraming salamat po, Pastor. Tayo po ay tiyak na magiging handa sapagkat malinaw pong ating napakinggan ang lahat ng tanda ng pagbabalik po ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pakikinig sa atin pong episode na ito. Pastor, meron pa po ba kayong
2: Po, patuloy po tayong makikinig sa ating pong episode na ito. Napakalaga pong ating pag-aaral. Sa sunod ating pag-aralan, yung karamdaman na kanser, no? Mahalaga po yan.

0: til ng katotohanan na aming natunghayan na pag-aralan ay magiging kasiglahan ng aming pananampalataya na maging handa kami lagi, lalo na nangyayari na ang mga tanda na aming inaasahan sa inyong muling pagbabalik. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen, Pastor. Ang ating pong programang ito ay Tinig ng Pag-asa. Patuloy po tayo maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng pag-asa hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ako po ang inyong kaibigan, Beverly Albotante po, na nagsasabing, kay Jesus ka magtiwala sapagkat siya ang ating pag-asa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Happy Sunday. You are still tuned in to Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Welcome po muli sa isa na namang episode ng Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay. Ang inyong kasama sa pagbibigay ng tama, ng malinaw at mapagkakatiwala ang impormasyon patungkol po sa ating mga kalusugan. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. And this evening, mga kaibigan, we will be talking about ang isang klaseng sakit na madalas po nating marinig. Ngunit mahalagang mas maunawaan at yan po ay ang pneumonia. Minsan, mga kaibigan, ang pneumonia ay nagsisimula pala sa mga sintomas na parang karaniwang ubo lang or karaniwang trangkaso lang. Pero kailan nga ba ito dapat bantayan? Sino nga ba ang dapat na mas mag-ingat? Ano po at paano natin mapoprotektahan ang ating sarili at ang ating mga pamilya? Upang gabayan po tayo sa paksang ito, makasama po natin mamaya-maya si Doc Anna Katrina Tohino, isang pulmonologist. And we are very blessed, mga kaibigan, to have another episode once again here sa Radio Clinic. Binabati ko po kung saan man po umaabot ang aking tinig sa gabing ito. Happy Sunday po sa inyong lahat. Kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe, o di po kaya nasa trabaho pa, ano, nawa maging pagpapala. I pray that this episode will be a blessing for you and your family. If you have any questions, mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na pneumonia, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At habang kayo po ay nasa page na namin, mga kaibigan, please don't forget to like and subscribe and share this program para mas marami pa pong tao ano ang ating matutulungan. This is a free radio consultation kung kayo po ay may mga kakilalang may pneumonia, mga kaibigan, or if you yourself you're suffering from this kind of sickness, and if you have any inquiries or questions, pwede po kayong mag-reach out sa aming numerong 0918-944-7891. Bukas na bukas din po ang comment section ng ating Facebook at ng ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. And this evening, kasama natin sa ating live si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Andito rin si ECL Ipse. Ayan, shoutout daw ang mga Seventh-day Adventist na nasa Libacau, Aklan. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Andito rin si Frederick Lopez. Ayan, dito po sa ating YouTube page, kasama natin si at Miracle Grace Channel 5902. Ayan, happy Sunday, mga kaibigan. If you're tuned in, wag na po kayong lilipat ng estasyon. This is a very interesting topic. Once again, our topic this evening is pneumonia. And if you have any inquiries, feel free to reach out to 0918-944-7891. Or you could also comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. And without further ado, mga kaibigan, I wanna invite Doc Kat. Ayan, magandang gabi po, Doc Kat.
1: Hello, magandang gabi to everyone who is listening sa Radio Clinic. Hi, Ma'am Iris. Hi, Iris.
0: Yes, and since this is a pilot episode of Doc Kat, mga kaibigan, she is a new face to our program, ano? Pwede niyo po bang i-introduce ang inyong sarili, Doc Kat? And ano mo yung mga pinagkakaabalahan niyo po? What is your specialization?
1: So, again, I'm Doc Anna Katrina Tohino. Doc Kat for short na lang. I'm a internist and I'm a pulmonologist. So, I have a specialization or specialista ako sa mga condition sa baga, sa mga sa taan ng hangin, sa airway. So, I have my practice around Manila and Pasay and even Makati area. So, I'm honored to be here to give awareness on a very serious condition, pero very preventable and manageable naman ang pneumonia. Basta alam natin yung tamang information. And anong gagawin pag meron ganitong sakit?
0: Thank you so much, Doc Kat. And before we dive into our topic this evening, Doc, bakit po ba mahalaga, ano? Bakit ba mahalaga na malaman ng ating listeners ang pneumonia? Why is this important?
1: So, importante malaman ng mga listeners natin, mga co-Filipinos, mga patients ko, they want to know about pneumonia, no? So, it's very important because we want to prevent it kasi it can cause serious complications. And then, of course, you want to manage it as much as we can with medications, with respiratory adjuncts, yung mga gamot na pwedeng makatulong, not just antibiotics. And of course, para malaman ng tao kung kailan pupunta sa ospital pag may mga symptoms ng pneumonia. Okay? Kasi, yun nga, pag naging malubha ang pneumonia, pwede, it can lead to death or even other morbidities. Okay? Yun po.
0: Thank you so much, Doc Kat. And to kickstart our episode this evening, sa pinakasimpleng paraan, Doc, paano nyo ba mapapaliwanag ang pneumonia para sa ating mga listeners?
1: Okay, so I think nagiging common na naman ang tanong about pneumonia kasi di ba umuulan, Iris, ngayon. So, ang daming may mga upo at sipon ngayon na mga may trangkaso, mga sintomas. So, paano ba na natin malalaman kung ito ay pneumonia or yung common upo lang? So, when we say pneumonia, ito ay actually infection ng baka. In particular, ito ay isang lower respiratory tract infection. So, ang nangyayari is may pamamaga sa mga sa baga natin mismo. So, yung baga natin kasi may mga supot ng hangin sa loob. Ang tawag doon ay mga alveoli. So, yun, dapat ang pumupunta doon ay hangin, no? Or oxygen na ginagamit natin sa katawan natin. Pero pag may pneumonia, ang pumupunta doon sa mga supot or alveoli ay mga pwede nana, plema, o even tubig na or liquid. So, ang feeling ng taong may pneumonia is parang feeling niya nalulunod yung feeling or nahihirapan huminga kasi nga bumabara yung mga daanan ng hangin natin sa baga.
0: Thank you so much, Doc Kat. So, nabanggit nyo kanina na may bacteria, tama ba, Doc? So, ano ba yung mga karaniwang sanhi, Doc, aside from bacteria na makakakos ng pneumonia?
1: Okay. So, before I give into that, Iris, I forgot to say, why do we need to talk about it? Kasi nga, actually, in terms of statistics, let's go into statistics, no? Sa Pilipinas, siya yung number 4 na most common cause ng mortality sa mga Pinoy. So, around 44,000 to 46,000 na buhay sa bansa ay nagkakaroon, pwede magkaroon ng pneumonia. Tapos, worldwide, actually, sa mga bata naman, siya ay isan sa mga pangunahing infection ng cause of death sa mga bata. So, it's a very important condition to know about. So, when we talk about ano yung karaniwang sanhi ng pneumonia, yun nga, sabi mo, Iris, may bacteria. So, yun yung pinakaalat natin. Kasi, when we talk about kung may bacterial infection, usually, dun yung binibigyan natin ng mga antibiotic. So, ang pinakakaraniwang klaseng bacteria na nagkakos pneumonia is yung Streptococcus pneumoniae. Okay? Tapos, usually, pag bacterial pneumonia, yan yung binibigyan natin nga ng antibiotic. Ang two more common causes of pneumonia is virus. So, ito kagaya ng influenza, flu, trangkaso, pwedeng can lead to pneumonia. Pwede rin yung mga COVID-19 can cause also pneumonia. As we know, medyo may cases ulit ngayon ng COVID in the past few weeks. Pero sabi naman, mild cases lang. Okay? Tapos meron rin sa mga matatanda at saka mga bata na nagkakos ng pneumonia is yung mga RSV or yung respiratory syncytial virus. Ang pangatlong uri or sanhi ng pneumonia is mga fungus, mga fungal times. Pero usually yan, ang mga nadadapuan ng mga portal na mumya ay yung mga may mahihinang immune system o mahihina ang resistensya kagaya ng mga taong may HIV o cancer. Or pwede rin sa dumi ng mga ibon at bulok na halaman. So important lang natin malaman yung mga important rin yung history at exposure sa mga chemicals or sa mga ibang mga hayop kasi some of them can cause also pneumonia. Meaning carrier sila tapos nakukuha natin. So in short, pwede bacteria, virus, or fungus. Yun yung three most common causes ng.
0: Thank you so much, Doc Kat. And we also, I did my research about pneumonia as well. Possible din pala, Doc, na magkaroon ng pneumonia yung mga bedridden, yung mga kumakain na nakahiga.
1: Yes, opo.
0: So, can you explain that to us, Doc? Paano yun nangyayari? Ano? Kasi sabi dun sa research, kaya daw sila nagkaka-pneumonia kasi yung food na pupunta sa baga instead na... So, how does it work, Doc?
1: So, usually yung mga bedridden or elderly or let's say yung mga patients na nagka-stroke, ang nangyayari, what you said, Iris, no, yung aspiration or pneumonia. So, sa katawan natin, we have our normal defense systems. Yung cough is a defense system, actually. So, if we want something to protect our airway, sometimes, kunwari, may nalanghak tayo ng masama or may nalimok tayo na parang, yung parang nasa meat. Ang cough natin is the one that tries to protect our airway para hindi pumasok. Pag yung mga matatanda or usually bedridden, minsan humihina yung mga defense mechanism natin. Tapos, yung kunwari, kumain sila, minsan yung iba hindi masyadong, di ba bedridden, hindi natataas masyado. Yun nga, nasasamid yung pagkain or yung laway na may konting pagkain, doon pumapasok sa daanan ng hangin natin. And then, doon pwede magkakaroon. Yeah. So, it's another type of pneumonia, yung aspiration pneumonia. Pero usually, yun nga, it can be because of yung food na accidentally or pumapasok sa daanan ng hangin. And then, that could cause yung organisms to, and you know, bacteria to accumulate and then, yun nga, lead to pneumonia as well.
0: Thank you so much, Doc Kat. And alam niyo, Doc, yung pneumonia, yung mga symptoms niya, very similar sa maraming sakit. Ano po? So, in simple terms, Doc, paano niyo madedifferentiate? Ano? Paano po ba naiiba ang pneumonia sa mga ordinaryong ubo, ordinaryong sipon, flu, or even bronchitis?
1: So, Iris, alam ko maraming actually nalilito, no? So, kasi usually, all of them start with yung upo, sipon, at even yung mga flu-like symptoms, masakit ang katawan, nilalagnat. So, pero usually, most of the time, pag may taong may upo, sipon, or yung flu-like symptoms, tinatawag natin yun yung mga upper respiratory infections. Ibig sabihin, may infection na in-infect o nahawa yung sa ilong natin, sa lalamunan natin. Kasi yun yung entry point. Tapos, meron rin tinatawag na bronchitis. So, pag bronchitis, ibig sabihin yung infection ay dumating na dun sa malalaking tubo ng daanan ng hangin natin or yung middle airway natin. So, it's a type of infection pero ang ina-affect naman yung middle airways or yung mga tubes na papunta sa baga natin. Now, ang pneumonia naman is what we call, as I said, it's a lower respiratory tract infection. It's a lower part of the respiratory system siya. So usually, minsan, ang nangyayari kasi yung mikrobyo, dapat na-filter ng ating ilong at ang ating lalamunan. Pero minsan rin, dumidiretso na siya dun sa mismong baga natin. Tapos, usually, dahil doon, minsan nababypass nila yon parts ng ilong, lalamunan, yung mikrobyo pupunta na agad sa daanan ng sa baga natin. Tapos, doon natin naririnig yung may mga mahalak na plema, tapos hirap sila humiga, tapos matindi yung lagnat. So, yon, this is how we differentiate. Pero usually, it starts yun nga sa common, ubo, sipo. And then, pag meron ng hingan, tapos matagal na yung ubo or nilalagdat na, then we could suspect na may...
0: So in other words, Doc Kat, para siyang stages, kumbaga. So stage 1 lang yung ordinaryong ubo at sipon. Since yun ay, so para sa ating mga listeners, isipin nyo para siyang upper, middle, at lower. Ano? So para siyang stages. So sa una, ordinaryong ubo at sipon. Tapos pag lumala, mamamagana yung daluyan ng hangin. So yun na yung bronchitis. Tapos pag lumala pa, mga kaibigan, ano, aabot na sa malalim na part ng ating mga baga, dun na siya nagiging pneumonia. Tama po ba, Doc?
1: Yes, that can be one way. Pero minsan nga, sabi ko, minsan nababypass kagad upper airway, diretso na yung sa baga. Tapos, doon malalaman na nung kasi minsan usually sila, mas mabilis yung hinga, mas may halak, may tunog yung buta. So, parang, at saka, of course, mas malubha. Yeah, pero usually, yung mga nag-pneumonia na mas mabilis, ay usually yung may mga mabababang resistensya, kagaya ng mga elderly natin. Yung mga, what we call vulnerable. Pag sila vulnerable group, yun yung mga either 2 years old and below, or yung mga elderly natin, or yung mga may mga malubhang condition, or yung mga condition na nakakababa ng resistensya, kagaya ng diabetes, HIV, cancer, at saka yung may mga ibang sakit sa baga, kagaya ng asthma, COPD. So, pwede sa kanilang mas malubhang presentasyon na kagad. Pwede rin sila magka-pneumonia kagad kasi nga, mas mababa resistensya nila.
0: Thank you so much, Doc Kat. And before we go further, mga kaibigan, once again, if you have any inquiries or any questions or mga bagay na gusto nyo pong klaruhin when it comes to pneumonia, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. And we received our first question from our listener, Doc. I think it's because we mentioned ubo. So this question is from Brother John Ray Noval. Ayan, happy Sunday sa inyo, Brother John Ray. And thank you so much for tuning in. Sabi niya, Doc, normal po ba na inuubo after uminom ng tubig? What is your opinion on this, Doc Kat?
1: Ano yun? Sorry.
0: Sabi niya, normal ba daw na inuubo after po uminom ng tubig? Usually sinasabi natin maling butas, di ba? Ganyan.
1: Thank you, brother, for that question. No? So, pag may, normally, dapat hindi tayo inuubo pag inuubo. So, pag inuubo tayo pag uminom ng tubig, basically, parang nasasamid po yun. No? So, minsan, pwede talaga mangyari yun. Especially pag mali yung pagkalunok ng tubig. Tapos pero, ang maganda dun is pag naubo, it's a defense mechanism. It's your reflex. It's your body saying, ay, dapat hindi po papasok yung tubig sa daanan ng hangin natin. Pero kung kadalasan nangyayari po yan, of course, hindi na po normal siya. So, ibig sabihin, kailangan na tayo magpatingin sa doktor kung bakit palaging nasasamid. Pwede kasing baka mahina na yung mga reflex natin or meron kailangang evaluate sa daanan ng hangin. Baka may nagbabara something. Pagpapara. So, magandang magpakonsulta sa doktor para malaman kung bakit palagi nasasabit.
0: Thank you so much, Doc Kat. Another question naman from one of our listeners. Sabi, Doc, normal ba nakasama ang pagtatae o kawalan ng gana kumain pagka nagka-pneumonia?
1: So another good question. So, minsan, may ibang types of pneumonia na pwede mag-present na nagtatae. Okay? So, yun yung atypical symptoms ng pneumonia. Okay? So, usually kasi, especially pag mga cases ng mga elderly, pwede sila magkaroon ng gastrointestinal symptoms, yung pagtatae. Or minsan, kung di ba yung mga COVID infections, they have also... So, it's a typical, meaning yung typical manifestation ng pneumonia. Pero kunwari may ubo, tapos nagtatae, pwedeng alam at naglalagnat. masasabi natin may infection na nangyayari. So it can happen po, pero usually yun nga, atypical pregnancy, hindi siya yung usual, regular manifestation. And usually siya yung nangyayari sa mga vulnerable women.
0: Thank you so much, Doc Kat. And thank you din sa ating mga listeners na nagpapadala ng inyong inquiries. Another question they ask, Doc, sabi dito, parehas lang ba, Doc, ang hika at ang pneumonia? What is your take on this?
1: Okay. Iba po siya ang hika at pneumonia. So when we talk about hika, ito ay ang pamamaga sa daanan ng hangin natin. Usually caused by a trigger. So usually, ang most common trigger ng hika ay mga allergy. Meron rin silang family history ng hika. Tapos, that usually caused by an infection. Ang pneumonia, ito naman ay pamamaga ng baga natin at pampupuo ng mga plema, ng dahil sa mikrobyo, sa infection. So, ang hika at pneumonia, iba po sila. They are different from each other. Pero they can both present with cough and hirap sa paghihinga. Ang difference nun po is yung hika, usually hindi caused by infection. Trigger po siya ng allergies ng daanan ng hangin natin. Ang pneumonia naman is from an organism or mikrobyo. So, para masuri kung ikaw ay hinihika or may pneumonia, magpakonsulta po tayo sa doktor para magbigay yung tamang gamot. Tapos, isa pa po, usually yung hika, yun yung naririnig natin yung may masikip na sa daanan ng hangin na parang may sipol o huni, yung parang may pusa. So, more likely pwedeng hika yon. And then, usually, yun nga, usually may history sa pamilya na may hika. Kaya nagkakaroon na sila ng hika.
0: Thank you so much, Doc Kat. At para sa ating mga listeners, ano, please feel free. Ito po ay libreng consultation sa radyo. Don't miss this opportunity to send in your questions and inquiries. So, Doc Kat, you've mentioned quite a few symptoms na din po ng pneumonia. So, kailan po ba dapat magpatingin na or magpakonsulta na sa doktor? Ano yung mga red flags na?
1: Okay. So, ang usual symptoms ng pneumonia is yun nga, matinding gubo. Usually may kasama siyang malabot na plema, na madalas erde, dilaw, o minsan may bahit ng dugo, pwede mangyari po yun. Pwede rin yung symptoms na pabalik-balik ang lagnat o sobrang taas ng lagnat na may kasama ng chills. Ang pangatlo is may pananakit ng dibdib sa kada gubo, parang may masakit na tumutusok sa paghuminga o pag-umubo. And pang-apat is may kasamang hingal, no? So, pag mabilis na mampagod o may hingal, even at rest or even konting galaw, yun masususpetsa natin na pwedeng may pneumonia. Now, ano ang red flag? So, ibig sabihin, kailan ka na dapat magpatingin? So, yung, di ba sabi ko, may shortness of breath kapag may pneumonia. Pag hirap na huminga, kahit na konting galaw or even at rest, ibig sabihin, medyo yung daanan ng hangin natin, sobrang parado na ng plema, ng liquid, ng tubig. So, kailangan talaga natin magpasuri o magpakonsulta sa doktor. Pangalawa, kung may pangilitim or cyanosis, ibig sabihin kung namumutla yung labi o na yung parang nagiging parang ube or bluish yung lips, yung mga kamay, sabay sa paghinga ay mabilis, ibig sabihin, baka konti na lang yung oxygen sa katawan na na adequate oxygenation sa katawan. So, kailangan na magpa-check up. Pangatlo, pag yung pasyente or yung kapwa nyo na may pneumonia ay yung parang na hindi na nawawala na sa sarili niya or yung nagtutulog-tulog or parang pagkausapin nyo, iba na yung sinasabi at inuubo, ibig sabihin kailangan nyo na rin padala sa ospital o sa doktor kasi kahit na isang araw pa lang yun. Kasi ibig sabihin, medyo severe na yung pneumonia niya or yung condition. And pang-apat, kung hindi sila nakakainom ng tama or nagsusuka na, pwede rin sinyelas na red flag po yun na dapat mag-consulta na sa doktor kasi medyo posibleng malubha na yung pneumonia nila.
0: Thank you so much, Doc Kat. So, let's summarize that. So, pag nahihirapan ng huminga, kapag mabilis na masyado ang paghinga, pag masakit ang dibdib, pag nagbublo na ang mga labi or fingers or hindi na makainom, kung kayo po ay nakakaranas yan, mga kaibigan, it's better to go to the nearest hospital. We received another question, Doc. Ito naman ay galing kay Mates Villanueva. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Sabi niya, good day, Doc Kat. What is community-acquired pneumonia?
1: Okay. Hi, Mates. Thank you for that question. So, pag sinabi natin community-acquired pneumonia, it is just based on the location of where the organism got it from, okay? Kasi meron po tayong pneumonia na pwedeng makuha pag palagi nasa ospital. Yun yung sinasabi na hospital-acquired pneumonia. Pwede rin pag naka-hook tayo sa isang breathing machine, may ventilator pneumonia. Pero most common type of pneumonia is yung community-acquired pneumonia. Ibig sabihin, yung mga organisms na common sa pneumonia, meaning yung common sa outside or sa komunidad natin. So, it just means that it's a community-acquired pneumonia because the usual organisms na common sa community, yun yung nag-cause ng pneumonia niya. So, it's how we differentiate. It's important para malaman natin na kung community acquired, kung hospital acquired. Kasi may mga antibiotic na sakop sa, or meaning na binibigay namin kung alam namin community acquired pneumonia. At kung kunwari, madalas kasi sa hospital, meron rin mga antibiotic na binibigay kami. So, base po yun para malaman natin kung anong type of antibiotic usually ang bibigay natin. At para makategorize natin kung kailangan po siya ma-admit sa ospital o kaya pong gamot na magbibigay lang ng oral antibiotic. So that's how we, parang categorization siya po para alam natin yung type of antibiotic at saka kung saan gagamutin yung taong may pneumonia, kung sa ospital o kaya po sa bahay.
0: Thank you so much, Doc. And now let's move to a very important question. Doc Kat, nakakahawa ba ang pneumonia? Let's just say nasa isang bahay lang, tapos may isang anak ang magulang na may pneumonia. Possible ba na mahawa ang buong family? So is this contagious or not?
1: So yung mismong to have the pneumonia itself, hindi direkta siya nakakahawa, okay? Pero yung mga nakakahawa is yung virus or yung bacteria na nanagiging sanhi nito. So, pag isang taong may ubo or trangkaso or infection sa respiratory system, bigla silang bumahing o umubo or hindi sila, yung umubo sila na hindi tinakip yung mouth nila, pwede silang mag-release ng droplet. Yung respiratory droplet na yun, yun yung nakakahawa. So, kung nalanghap nyo yun, at saka mababa ang resistensya natin, or na-bypass nung mikrobyo yung defense mechanism ng katawan, pwede po tayong magka-pneumonia. So, it's mismong yung bacteria or yung virus na nagko-cause na pneumonia.

0: hindi pa naman pneumonia, baka respiratory infection. So it's kumbaga, it's case to case basis, and it depends on yung immune system rin ng tao kung magde-develop din sila ng pneumonia.
1: Thank you so much, Doc Kat. Now let's say ano na yung pasyenteng nakaranas na ng mga red flags ng pneumonia ay nag-consult na sa doktor, Doc Kat. Paano ba nadadiagnose ang pneumonia? Ano po yung ginagawa? May mga test ba yan? May mga labs ba yan?
0: So aside from, di ba, yung symptoms na sinabi namin, pag nagsusuri na po kami or nag-evaluate na ng pasyente, may kinukonsider kami ng pneumonia, of course. Sa physical exam, aside from yung sa history, sa exposure, pwede rin kasi baka may travels nila, tapos exposed nila to someone who has an infection. Sa physical exam, especially pag pinapakinggan namin yung baga, may naririnig kaming may tunog. So pwede po yan may halak, or pwede po yung tinatawag namin crackles or rattles, para po siyang ano, pag sa tenga, may parang may sandpaper or yung may kinukuskus na parang ganun yung sound, sorry, kung naririnig niyo, parang may crackles. Mm. Parang, di ba pag crackles, parang clack, clack, parang ganun yung naririnig namin pag sa stethoscope, pag pinakinggan namin yung baga nila, no? Tapos, of course, isa yung way. Another way is to confirm with an x-ray. So, sa x-ray, minsan may nakikita kami mga white spots or infiltrates na pwedeng yun yung pamamaga or yun yung microbio or yun yung plema na nakikita natin na kinukos ng pneumonia. Mangatlo is pag chinek natin yung oxygen status through yung pulse oximeter, yung nilalagay natin sa kamay natin na parang small device, na pag yung oxygen natin at room air, meaning walang oxygen na nakabit sa atin, yung O2 saturation or oxygen status natin is less than 92 to 94, meaning nasa 90 or less than 90%, possibly may nagbaparatadaanan ng hangin kaya bumababa yung oxygen. So, we can consider that na may pneumonia ang pasyente. And of course, meron po tayong mga tests kagaya na itinetest natin yung dugo or yung plema para malaman natin yung mikrobyo. Pero it doesn't mean pag usually through PE, history, at symptoms, we can already diagnose. And then, yung mga tests na sinabi ko, yung mga x-ray, at saka yung mga sputum at blood cultures, those are to confirm. Pero by PE and history, meaning pag na-suri na namin from physical exam and history, meaning symptoms, pwede po kami mag-diagnose ng pneumonia as long as dun sa x-ray at saka ibang mga diagnostics, nako-confirm rin po siya.
1: Thank you so much, Doc Kat. And before we move into the next question, gusto pong batiin, Doc Kat, ang ating mga live viewers kasama po natin this evening.
0: Hello, everyone.
1: Yes, si Sister Bella Magsino. Sabi niya, God bless. Ayan, God bless din po sa inyo, Sister Bella. Andito rin si Dodo Yesh. Ayan, I'm sorry if I'm pronouncing your name wrong. At si Sister Mary Jane Nunez. Binabati ko rin po dito sa ating YouTube live. Si Sister Marciana Vasquez. Yes, andito rin si at Maricar Benavente 6969. Ayan, magandang gabi po. At binabati ko rin kung saan man umaabot ang tinig namin ni Doc Kat sa gabing ito. Happy, happy Sunday po sa inyong lahat. Thank you because you chose to tune in this evening, and I pray na meron po kayong mga bagong natututunan ano, sa ating episode. Now, Doc Kat, ano, sabihin na natin na okay, yung diagnosis ay pneumonia nga. So, required ba na confine agad yung next step once na-diagnose na po na pneumonia, or is there any other treatments aside from that?
0: Okay, so yun nga, dun ko sinasabi na once we know na kunwari na-diagnose na namin sa pneumonia, kinakategorize na natin ito kung kumbaga dinire-stratify natin kung gaano katindi yung pneumonia niya. Kasi base sa pag severe ng pneumonia, doon natin malalaman kung i-admit natin o i-confine sa ospital. So, you

0: Usually, yung mga common, di ba sabi ko, yung community acquired pneumonia, dinidivide namin into three stratifications or severities. Kung ito ay mild, moderate, or severe. Pag yung na-diagnose po kayo na may mild pneumonia, may possible, pag sinabi, so paano mo masasabi na mild pneumonia po, no? So pag sinabi nating mild pneumonia, okay, ito yung pag stable pa yung vital signs niya, ibig sabihin na yung blood pressure, normal, meaning more than 90 ang systolic blood pressure and over 60. Tapos yung heart rate hindi mabilis, hindi siya more than 100. Yung respiratory rate hindi more than 30s. And yung temperature hindi masyadong mataas o mababa. No? Now, pag stable yung vital signs plus tawag dito, plus wala pong mga ibang sakit na sinabi ko na mapakakababa ng resistensya o hindi kontrolado ang mga sakit, pwede po, may possibility na pwede po siyang gamutin outpatient basis. Pero close monitoring, no? Pero pag kunwari meron na siyang mga yung sinasabi natin red flags or yung severe symptoms, yun, or may hindi kontrolado yung mga ibang sakit nila, kagaya may diabetes sila na matataas masyado yung sugars o ginagamot ng yung cancer nila na chemotherapy, yun po yung mga, or yung may patient na may HIV, or elderly na hindi nakakakain, yun po, kailangan natin i-abit yung mga pasyente na yun. Kasi pwede pong mas lumala yung sakit nila. So, pag mild, we can, mild type of pneumonia, we can have the patient be treated or gamutin outpatient, meaning sa bahay, tapos close monitoring. Pero pag moderate to severe type of pneumonia na ang dinayag nyo sa inyo, usually, yun po, ina-admit na namin po sa ospital para mabantayan at mabantayan kung pwedeng tumala yung pneumonia niya or pwedeng tumala rin yung mga ibang condition niya kasi. So, yun po.
1: Thank you so much, Doc Kath. And I want to read our comments. Sabi dito ni Sister Shahana Faith, napaka-clear ng explanation ni Dr. Kath watching from Hong Kong. Ayan. Thank you so much for tuning in.
0: I hope clear siya.
1: And we received, Doc, a question sa ating number.
0: Okay, go ahead.
1: Ito naman ay galing kay Prime Villanueva. Ang daming questions this evening, mga kaibigan. Ha? You're very interested kay Doc Kath and pneumonia. Sabi ni Prime Villanueva, hi, Doc, what's the difference between pneumonia and TB? What is your take on this?
0: They're both infections of our lungs, no? Pero, of course, TB, it's caused by the organism Mycobacterium tuberculosis. And tuberculosis is endemic in our country. And usually, ang gamutin sa tuberculosis is usually 6 months. Yung regular 6 months pag yung hindi tayo resistant type. So, mas matagal ang gamutan ng TB at saka, pero basically, pareho silang infection sa baga. Pero, ang difference nun is yung gamutan nila, ang pag bacterial ang cause ng pneumonia, usually it will take 7 days to 10 days, the most 2 weeks. Pero pag sa infection ay galing sa TB or if you have tuberculosis, ang gamutan nito is usually 6 months. And usually, isisuri nito, ang sintomas ng tuberculosis ay may apat na cardinal manifestation. Meaning, if you have one of the four, may possibility na may TB ka. So, kung may ubo ka na more than 2 weeks, may unexplained weight loss ka or yung nangayayat ka na walang reason, kundi nangayayat ka for more than 2 weeks. Kung merong fever, unexplained fever of more than 2 weeks, kung nagna-night sweats ka of more than 2 weeks, then if you have one of these, then you could be called presumptive TB, meaning may possibility ka, especially if you're in the Philippines, to have tuberculosis. Now, after that, you have to really be evaluated by your doctor to determine if this is just TB or, I mean, if this is long-term pneumonia or this is really tuberculosis. Kasi yun nga po, tuberculosis, ang gamutan po ay 6 na buwan. So, medyo matagal ang gamutan at dapat tama yung pagsusuri. Kasi nga, matagal ang gamutan po. At ito po rin ay nakakahawa.
1: Thank you so much, Doc Kath. And I hope na nasagot po ni Doc Kath and O'Prime ang inyo pong question. Another question, Doc, from our listeners. Sabi po ng ating listener, Doc, I was diagnosed with bacterial pneumonia at may binigay pong antibiotics. Pero as of the moment, wala naman akong nararamdaman, parang magaling na. Required bang tapusin po yung antibiotics? What is your take on this?
0: Yes. Please finish your antibiotics or follow the prescribed duration. Kasi just because yung parang we feel good or does it mean na totally wala yung microbio na sa katawan natin. And para hindi tayo mag-develop ng resistance later on, kasi pag yung microbio, di ba, baka kasi after 3 days nang hina lang siya, kaya nawala na yung symptoms. Pero kung nagstay siya sa katawan, tapos nag-develop pa siya ng resistance dun sa antibiotic na binigay, may pwedeng in the future magkaroon ng mas malubhang pneumonia or yung gamot na dating binigay, hindi na po tatalab. So, pag sinabi namin usually na kompletuhin at a certain date, usually, di ba, 5 to 7 days naman yan, depende on the antibiotic. I hope you follow and complete it kasi we want to eradicate to the pinaka-microscopic level. Kaya po binibigay namin yan.
1: Thank you so much, Doc Kath. So don't be fooled, ano? Don't be fooled porket wala nang na-feel na sintomas. That doesn't mean na hindi natatapusin ang banig ng anyong antibiotics. And Doc Kath, ano yung maaaring mangyari kapag hindi po naalagaan or napabayaan na ang pasyenteng may pneumonia or if they know that they're diagnosed with pneumonia? What will happen if hindi ito na-treat agad?
0: So usually, di ba kasi nga, na nagkakaroon ng mikrobyo, nana, at saka plema o liquid sa baga natin. Pag sobrang namamaga yung baga natin, ang pwede po mangyari is, sorry ha, medyo nag-ano yung camera ko, nagkaroon ng...
1: It's okay, Doc.
0: Anyway, usually, if sobrang namamaga na yung baga natin, pwede tayo, at saka sobrang napagod na tayo dahil sobrang hingal tayo, we can lead to, or we could go into respiratory failure. And then, pag respiratory failure, ibig sabihin sa sobrang pagod natin, sobrang na pumabawasan yung oxygen sa katawan natin, or sobrang pagod na ng katawan natin dahil hingal, kailangan na natin malagay sa makina yung tinatawag na ventilator. Pinihook tayo sa breathing machine such as yung ventilator to support our breathing. Another complication is yung sa sobrang maga, yung tinatawag namin acute respiratory stress syndrome or ARDS, which is a form of respiratory failure. So, sobrang maga, yun nga, mahook tayo sa ventilator. Isa pa, pag hindi nagamot ng maayos yung pneumonia, pwedeng kumalat po ito sa dugo at sa buong katawan, which we call yung sepsis. So, di ba, initially, yung bacteria nasa baga natin, pero pag kunwari ito ay pwedeng pumunta na sa daluyan ng dugo, pwede ito kumalat sa ibang part ng katawan natin. At pangatlo, pwede rin po tayong magkanana dun sa mismong lining ng baga natin. Not mismong sa baga, pero yung sa lining or tubig. What we call yung pleural effusion or empyema. So, mas hihirapan tayo. So, usually, pag may tinatawag na pleural effusion or tubig sa lining ng baga, baka kailangan tanggalin through injection or lalagyan through. So, madami pong pwedeng complications ng pneumonia. these are just the most common if not treated well or properly.
1: So it's very important, mga kaibigan, pag nakakaramdam na kayo kahit yung simpleng ubo at sipon, ano, kasi kapag hindi po ito naagapan, ano, we've heard the explanation of Doc Kat. And to end our episode this evening, Doc, ano, kung meron kayong mga practical reminders para sa ating mga listeners when it comes to pneumonia, what would it be?
0: Okay, so basically, I think I have 5 advice. Preventive measures. Of course, one is vaccination po. So, we really have to vaccinate especially those who are yung vulnerable group. So, when I say vulnerable group, yung mga less than 2 years old and more than 65 years old or yung elderly population, they have to have at least yung pneumonia vaccine and the flu vaccine. Yung flu vaccine, it's given yearly. And then yung pneumonia vaccine, it depends on the type. Pero yun, di ba may naririnig tayo na yung every 5 years? Yun yung PPSV 23. Tapos yung lifetime na sinasabi, yung pinakabago is yung pneumococcal conjugate vaccine 20, which is if once nabigay na yon, okay na po. Yun na po yung vaccine for pneumonia. So, lifetime na po yun sinasabi. Ang second preventive measure na pwede natin gawin is, of course, proper hand washing. So, every time may hawakan tayong alat natin malinis or nagbanyo tayo, kailangan or pumunta tayo sa ospital at naghawak ng mga maruruming parts sa ospital, kailangan natin po maghugas ng kamay, yung proper hand hygiene, no? So, meaning, pag mag-hand wash tayo, at least 20 seconds, kumbaga sinabi nila, di ba, yung pwede kayong pumunta ng 2 happy birthday habang naghuhugas ng kamay. Tapos, of course, pag umubo, yung cough etiquette, no? Pag umubo, either cover your mouth with a napkin or yung cough tap, yung parang, ganun tayo, parang, itatakip nyo yung arm or yung braso nyo sa mouth para hindi makaspread na mikrobyo habang umuupo. Tapos, ang pang-apat is, iwasan ng usok. Please stop smoking if you are smoking or vaping. Alam ko mga bata ngayon nagbe-vape or uso ang vaping ngayon. So, pag nagbe-vape or nanigarilyo, it increases your risk for pneumonia, to develop pneumonia. And of course, palakasin ang immune system natin. So, paano? By proper diet, good food, nutritious food. So, bawal yung masyadong matatamis, masyadong matataba, masyadong oily foods or maaalat. At pag matulog, kailangan at least 8 hours of sleep. And of course, kailangan uminom ng maraming tubig to achieve proper hydration. And the last thing is sana huwag mag-self-medicate. So pag may mga sintomas, kayo po na sinabi ko po sa inyo, maganda po magpa-check up para masuri kung ano po mga tamang gamot ang kailangan. Kung kailangan ba talaga mag-antibiotic or kung kailangan ma-admit sa ospital. So yun po, huwag tayo po mag-self-medicate. Magpa-consult sa doktor pag may mga ganyang sintomas po ng pneumonia.
1: Ayan, maraming salamat, Doc, sa 5 napaka-importanteng advice. Sabi nga ni Sister Shahana dito sa ating comments, thank you, Doc, for sharing your knowledge with us. Ayan, praise God. Meron po ba kayong mga huling pabati, Doc Kat? Ano, your last greetings to our listeners this evening?
0: So, thank you everyone for being here and giving your time to listen to some points or some information and to be aware about pneumonia, what the complications of pneumonia, what we can do to prevent pneumonia. And hopefully you can share this information. And always consult if you have symptoms para to be given the right medications. I know it's been raining and I hope everyone is safe at home and not hindi na uulanan para hindi tayo po magkasakit. So, I hope everyone stayed safe and God bless po. And, yeah po, ingat po lagi.
1: Ayan, on behalf of Adventist World Radio Manila, 89.1 FM and Radio Clinic, maraming maraming salamat po kay Doc Anna Katrina Tohino sa inyo pong malinaw at napakahalagang pagbabahagi ngayong gabi. For sure, I know we have a lot of questions coming in. Yung iba hindi na namin natalakay. I know we praise God because you're always tuning in to us, mga kaibigan. At alam niyo po ba, ang paghinga ay isa po yan sa mga biyayang madalas nating hindi napapansin. Ano, we take it for granted, di po ba, mga kaibigan, hanggang sa dumating na yung time na tayo na po ay nahihirapan. Alam nyo, sa bawat hininga, we are reminded na ang buhay po natin ay kaloob ng ating Panginoong Diyos. Kapag meron na po tayong sintomas tulad ng ubo, lagnat, hirap sa paghinga, pananakit po ng dibdib, o yung matinding panghihina, mga kaibigan, wag po natin itong baliwalain. Ano, ang maagap na pagpapatingin ay maaaring makaiwas sa mas malalang komplikasyon. Sabi nga sa Biblia, mga kaibigan, sa Job 33 verse 4, ang Espiritu ng Diyos ang gumawa sa akin at ang hininga ng makapangyarihan ang nagbibigay sa akin ng buhay. Amen and amen. Nawa ay patuloy natin alagaan ang ating mga sarili, mga kaibigan, ano, at let us continue to take care of ourselves because our bodies are the temple of the Holy Spirit. This body is not ours, mga kaibigan. We are entrusted with these bodies. Kaya sana po ay patuloy nating alagaan ito. Ano, ingatan natin ang ating mga baga, ang ating katawan at ang ating pamilya. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kaagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Magandang gabi po sa ating lahat. Kagabi ay napag-aralan natin na ang mga nangyayari sa ating sanglibutan ay lahat nagtuturo sa malapit ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ba ang mangyayari kapag siya ay bumalik at dumating muli dito sa lupa? May mga sekta ng pananampalataya at grupo ng mga relihiyong nagsasabing di umano'y nagbalik ng ating Panginoong Hesukristo sa lupa. May mga grupo din at samahang pananampalataya na di umano ang ating Panginoong Hesukristo ay narito na uli sa lupa. Sa iba't ibang panig ng sanglibutan, halos 800 grupo at sekta ng mga pananampalataya ang pawang nag-aangkin. Nakasama na nila ang ating Panginoong Hesukristo at nangyari na di umano ang second coming at wala na tayong dapat hintayin. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan na mga pangyayari kapag tunay ng ating Panginoong Hesukristo ay nahayag sa mga alapap ng langit at nagbalik sa ikalawa dito sa lupa? Ito po ang paksang ating aalamin ngayong gabi. Sabi ni Tito sa 2:13 ng kanyang aklat, na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Isang bagay daw na dakilang pag-asa, malaking pag-asa, ang pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ba ay tunay na naghihintay sa wala at yung ating inaasahan na sana ay magbibigay sa atin ng malaking kaligayahan at pag-asa ay wala na nga ba? Alam niyo po, sa banal na kasulatan ay inihayag ang ilang mga katibayan ng tunay na pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Una, ang kanyang pagbabalik ay literal. Sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 1, Talatang 12, nang ang ating Panginoong Hesukristo ay umalis doon, dito sa lupa at bumalik doon sa langit matapos yung kanyang tinatawag na crucifixion. Nang ang mga alagad ay nakatingin sa langit, samantalang tinitingnan ang kanyang pagbabalik doon sa langit, ay nagsitayo sa tabi nila ang dalawang mga anghel at nagsabi, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay pariritong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit." Kung paanong nakita ng mga apostol, ng mga alagad, na ang ating Panginoong Hesukristo ay pumailan lang sa langit, sabi ng anghel, ganun din natin makikita ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po siya darating sa persona ng ibang mga pastor, ng ibang mga tagapagturo at mag-aangking siya na ang ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, sabi sa Apokalipsis Kapitulo 1, Talatang 7, tungkol sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, narito, siya ay pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata. Ilang mata daw po ang makakakita sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? Makikita siya ng bawat mata at ng mga nagsiulo sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Napansin niyo po ba iyon, mga minamahal na mga kaibigan? Lahat daw ng mata makakakita sa kanya at lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Hindi lamang po iilan, hindi lamang ilang grupo ng mga taong makakakita sa kanyang pagbabalik, kundi lahat ng may mata makikita siya. Kaya ang pagdating po ng ating Panginoong Hesukristo ay literal. Sa Mateo 24:27, inilarawan ng Panginoong Hesukristo ang kanyang ikalawang pagbabalik sapagkat, sabi niya, gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kaya kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito siya'y nasa silid, huwag ninyong paniwalaan. Kapag sinabi po nila, nasa Davao na, huwag ninyong paniwalaan. Kapag sinabi nila, nasa Russia na, huwag ninyong paniwalaan. Bakit daw po? Sapagkat kung paanong ang kidlat ay kumikidlat sa silangan hanggang sa kanluran, makikita ng lahat ng mga mata ang pagbabalik ng anak ng tao. Kaya mag-iingat po kayo sapagkat naalala niyo yung sabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 24:24. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw
kung maaari pati ang manghirang. Sila daw po ay magpapakita din ng mga dakilang mga tanda. Gumagawa din ng mga kababalaghan. Malalaki yung kanilang mga samahan. Nagpapatumba ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga palad. Nagpapagaling ng mga may sakit. Ngunit kaibigan, kapag ka po sila ay nag-angkin, na di umano, sila na po ang ating Panginoong Hesukristo. Sila na ang katuparan ng second coming. Ito po ay isang malaking pandaraya. Sapagkat kung ang nakakita lamang sa kanila ay yung mga nagpaanak sa kanila o di kaya naman yung ospital kung saan sila ipinanganak at yung mga kabarangay nila nang sila ay dumating dito sa lupa, hindi po sila ang tunay na Kristo. Sila po ay tahasang masasabi natin ngayong gabi, mga bulaang Kristo. Layuan niyo po yan, madadaya kayo. Sapagkat pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, makikita siya ng lahat ng mga mata. Ang pagdating niya ay literal. Pangalawa, ang pagdating at pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay magiging personal. Sabi sa Hebreo 9:28, gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang kasalanan ng marami. Sa ikalaway pakikita, nahiwalay sa kasalanan sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo ay siya mismo, si Kristo mismo na inihandog na minsan ang sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan. Hindi po siya muling ipapanganak dito sa lupa at ganyan ay meron daw po siyang tinatawag nating taglay na kakaibang kapangyarihan, magpapagaling uli ng mga tao. Hindi po, sangayon po sa banal na kasulatan, siya po ay makikita lamang natin sa himpapawid in person sa mga lapaap ng langit at yun po ang katibayan ng kanyang ikalawang pagbabalik. Sabi sa Apokalipsis 22, talatang 12, ang Panginoong Hesukristo ang nagsasalita, narito, ako'y madaling pumaparito. At ang aking gantimpala ay akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Ang ating Panginoong Hesukristo po mismo ang babalik dito sa sanglibutan. Hindi po siya magsusugo ng representative na muling ipapanganak, isisilang dito sa lupa. Siya po mismo ang muling babalik. Dahil yan ang kanyang ipinangako sa Juan 14, talatang 2, sa bahay ng aking ama, ang sabi niya, ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ko ng dakong kalalagyan, ako'y muling paririto at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ang ating Panginoong Hesukristo na umalis, siya rin po ang muling babalik. Eh nung umalis po siya, hindi po siya baby. Hindi po siya ipapanganak muli sa ospital o ipapanganak sa kung alinmang bahay o lugar sa ating mundo, kundi babalik po siya kung paanong siya ay umalis dito sa ating sanglibutan. Siya po mismo, personal ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po siya magsusugo ng ibang mga tao o na ipapanganak muli dito sa lupa at pagkatapos sila daw ang ating Panginoong Hesukristo. Sila po ay pasok na pasok sa mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Mag-iingat po kayo, kahit na napakagaling nilang magsalita, kahit na napakaganda ng kanilang samahan, kahit na po yung kanilang samahang pananampalataya ay waring kahali-halina at magaganda yung kanilang mga sinasabi at itinuturo. Kapag ka po yung kanilang puno ay nag-angkin, na di umano sila na ang katuparan ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Lagyan nyo na po ng ekis, huwag kayong magpatumpik-tumpik, huwag kayong makuha sa kanilang matatamis na mga salita o di kaya naman yung ganda ng kanilang samahan. Yan po ay bulaang Kristo, bulaang propeta at nanliligaw ng mga tao palayo sa tunay na Kristo. Isa pa pong katibayan ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo na hindi peke, kundi tunay at totoo, ang kanyang pagbabalik ay magiging maluwalhati. Pakinggan niyo po ang sabi ng Panginoong Hesukristo mismo sa paglalarawan sa kanyang pagbabalik sa Mateo 24, ang talata ay 30. Kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong suma sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian.
pagbabalik daw po ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi po pagkapanganak niya uli sa ospital o di kaya naman ay sa bahay sa Basaban. Makikita daw natin siya sa mga alapaap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Aywan ko po yung kinikilala ninyong Panginoong Hesukristo di umano na nagpapanggap kung sila po ay nakita niyo sa alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Sabi pa ng Panginoon sa Mateo 25, talatang 31, datapwat, pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. O eto po, meron ho bang kasamang lahat ng mga anghel nang dumating yung inyong puno at panganak dito sa lupa? Darating daw po ang tunay na Jesus nasa kaluwalhatian, kasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubukod-bukurin gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing. Sa pagbabalik ng ating tunay na Panginoong Hesukristo, titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at pagbubukod-bukurin. Yun daw pong mga nasa kaliwa ay mga kambing. Yung mga nasa kanan ay ang mga tupa. Sila ang mga mapapalad na magmamana ng buhay na walang hanggan. Sangayon po sa aklat ng Mateo 25:33, ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapot sa kaliwa ang mga kambing. Ang ibig lamang pong sabihin nito, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, ay may dalawang uri ng tao siyang madaratnan. Sila na mga tunay na naghihintay at sumusunod sa kanyang banal na kalooban. Sila na may relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, kami ay mga OFW, Overseas Filipino Workers. At alam niyo po kung sino lamang ang naghihintay sa amin na sasalubong sa airport kapag kami ay umuwi? Sila na mga mahal namin sa buhay. Sila na mga nananabik na muli kaming mayakap, muli kaming makasalo sa hapagkainan, muling makakwentuhan, muling makasama in person. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga nakahanda lamang ay yung may mga personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Yung mga hindi naman niya kaano-ano, hindi naman sila maghihintay. In fact, ang sabi ng banal na kasulatan, sila pa ay matatakot sa kanyang ikalawang pagbabalik sapagkat kasama niya ang kanyang laksa-laksang mga anghel, taglay niya ang kanyang dakilang kaluwalhatian. Sangayon pa sa banal na kasulatan, ang pagbabalik ng tunay na Jesus ay magsisinyal o magsisignal ng wakasan o tapusan. Pakinggan niyo po ang ayon sa Apokalipsis 6:14. Pagdating daw ng ating Panginoon at ang langit ay nahawi, nagaya ng isang lulong aklat kung nalululun, at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. At ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at ang mayayaman, ang mga makapangyarihan, ang bawat alipin at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato at sa mga bundok. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Ang tunay na Jesus na darating po sa ikalawa, kapag ka po ang ating Panginoong Diyos talaga ang babalik, yun daw pong mga isla ay pawang mga mawawala, ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. Alam niyo po, kapag ka kayo naniniwala na ang inyong puno, ang inyong leader ng pananampalataya ay siya ng ang ating Panginoong Hesukristo, pero yung mga pulo, mga bundok ay hindi pa ho naaalis, at pagkatapos po yung tinatawag natin na mundo natin ay ganito pa rin hanggang ngayon, hindi po yan ang tunay na ating Panginoong Hesukristo kundi mga bulaang Kristo. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, lahat ng tao ay makikita siya. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, hari sa lupa, prinsipe, pangulong kapitan, mayayaman, makapangyarihan, bawat laya at bawat alipin ay magsisipagtago sa mga yungib, sa mga bato at sa mga bundok. At sasabihin la, mahulog kayo sa amin sapagkat hindi namin kayang tingnan ang nakaupo sa luklukan at ang galit ng kordero. Bakit daw po sa 17? Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan at sino ang makatatayo? Mga minamahal na mga kaibigan,
sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay wakasan. It will signal the end of the world. It will signal and it will usher the end of this earth, mga minamahal. Mawawala ang mga pulo, magsisitakas ang mga isla, ang ulap ay mahahawi kagaya ng aklat kapag siya ay nalululon o kapag siya ay tinutupi, at makikita natin sa mga lapap ng langit ang ating Panginoong Jesucristo kasama ang laksa-laksang mga anghel. Maluwalhati ang kanyang pagbabalik. Yan ang tunay na Kristong muling babalik na ating hinihintay. Kaya pala ang sabi sa aklat ni Tito, Kapitulo 2, talatang 13, ito ang ating mapalad na pag-asa, the blessed hope. Isang araw matatapos ang lahat ng kapaitan, isang araw matatapos ang kasamaan, isang araw mauubos ang mga riding in tandem, isang araw mauubos ang mga holdupper, mga snatcher, mga masasamang kaluluwa, mga masamang tao, isang araw matatapos ang lahat ng mga maldito at mga maldita, lahat ng mga masasama na gumawa ng kasamaan dito sa lupa, at isang araw maghahari ang katuwiran at ang kadakilaan at kabanalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay wakasan. Wala na pong susunod na tinatawag nating mga kabanata pa sa mundong ito, kundi wawakasan ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ang buhay sa sanglibutang ito. Yung mga masasama ay pawang mamamatay. Ngunit ito naman ay pagsagip niya sa mga banal at sa mga nasa Panginoong Hesukristo. Sa ngayon po sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 16, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo bukod sa literal, personal, maluwalhati at wakasan, ito din ay magiging sinyal o panimula ng pagkabuhay na mag-uli. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo mula sa mga alapap ng langit, ang sabi ng ating banal na kasulatan, ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Aber, sige nga po. Nang dumating buwa ang puno ng inyong sektang pananampalataya na nag-aangkin na siya na di umano ang second coming at siya na ang ating Panginoong Jesucristo, nabuhay po ba lahat ng mga patay na nasa ating Panginoong Jesucristo o nasa sementeryo pa rin po? Isang araw nga yung puno ninyo mamamatay din eh, mawawala din. Ngunit ang tunay na Kristo, kapag siya ay tunay na dumating sa lupa, ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Alam mo, napaka-fickle ng ating buhay. Isang oras magkasama kayo, ngunit sa susunod na segundo, maaaring mawala ang iyong mga mahal sa buhay, maaaring sa pamamagitan ng aksidente, maaaring sa biglang pagkakasakit. Alam nyo, nasasabi natin magkaminsan, napakalakas niya pa, kausap po lamang nung isang araw, ngunit biglang nawala sa atin. Umalis lamang tayo upang magtrabaho, ngunit pagbalik natin sa ating bahay, a span of hour and span of minute and even seconds can do a lot of things to separate those who are alive like us. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, lahat ng ating mga mahal sa buhay na naunang nangawala na, ang iyong magulang na marahil ay nagkaroon ng sakit dahil sa COVID, ang iyong mga pinsan, mga relatives, ang iyong mga mahal sa buhay na nauna nang nawala at namatay, sila, kung sila ay nasa ating Panginoong Jesucristo, ay bubuhayin na maguli kasama ng lahat ng mga nangamatay sa ating Panginoong Jesucristo upang makita natin sila, upang mayakap natin sila at hindi na tayo mahiwalay sa kanila. Lahat naman ang nabubuhay, sangayon sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 17, ay ganito, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap. Isang matibay at maliwanag na palatandaan ng pagbabalik o event na makikita natin sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi po siya tatapak muli dito sa lupa. Sangayon sa banal na kasulatan, siya daw po ay nasa alapaap at aagawing kasama tayo noong mga binuhay na mag-uli patungo sa alapaap at tayo na mga buhay na madadatnan ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik sa ikalawa ay kasama nila sa alapaap. Kaya po kung yung nagpapakilala di umanong Kristo ay ipinanganak dito sa lupa, pagkatapos po lumakad dito sa lupa, pagkatapos po ay nagpakalat-kalat dito sa lupa at kung ano-anong ginawa dito sa lupa, yan po ay bula ang Kristo.
Dahil ang tunay na Kristo ay nasa mga alapaap lamang siya ng langit at tayo aagawing kasama ng mga nangabuhay na maguli doon sa alapaap ng langit upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sasa Panginoon tayo magpakailan kailanman. Mga minamahal, ito ang ating mapalad na pag-asa. Ito ang mga katibayan ng paglalarawan kapag ka dumating na muli sa ikalawa ang ating Panginoong Hesukristo. Dumating siya sa una dito na helpless baby, ipinanganak sa sabsaban, sa mabahong lugar. Siya ay inalipusta at pagkatapos ay ipinako at pinatay ng mga tao. Ngunit sa ikalawa, ipakikita niya ang kanyang dakilang kaluwalhatian, ang kanyang kapangyarihan at kanyang kalakasan. May ribanse ang ating Panginoong Hesukristo at sa kanyang ribanse, sa kanyang muling pagbabalik, makikita ng mga tao na sumampalataya sa kanya, hindi sila nagkamali sapagkat siya ang tunay na Diyos, siya ang makapangyarihan sa lahat at siya lamang ang mayroong buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng kanyang pagbabalik, sasagipin niya yaong mga sumampalataya sa kanya, yung mga nagtiyaga sa kanya, yung mga nagtiis alang-alang sa pangalan niya, yung mga kinutya, yung mga kinantsyawan, nagtiis na sumamba kahit na maghapon, kahit na late na, nagpatuloy sa pagsaksi sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sinunod ang kanyang banal na kalooban, hindi ikinahiya ang ebanghelyo, sila na mayroong relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, kahit na yung mga nangamatay na nakay Kristo. Marahil maitatanong ninyo, paano sila namatay na kay Kristo? Simple lamang, sila ay nabuhay kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nung namatay sila, ang tawag sa kanila ng Biblia, nangamatay na kay Kristo. Kaibigan, iyan ang mabuti at magandang kamatayan. Kunin tayo ng anumang mga aksidente na maaaring maranasan ng tao dito sa ating mundo, meron naman tayong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ipinakita kay San Pablo ang pangyayaring ito sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at sinulat niya ito sa 1 Korinto, Kapitulo 15, Talatang 52. Ang sabi niya, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Opo, mabilisan ang magiging mga pangyayari. Tayo ngayon na talaga namang dumadanas ng iba't ibang mga kasiraan. Nakakaranas tayo ng iba't ibang uri ng cancer. Nakakaranas tayo ng iba't ibang uri ng mga physical maladies. Ngunit kapag binuhay na tayo ng ating Panginoong Hesukristo, mawawala lahat ng ating mga acne, lahat ng ating mga pimple, lahat ng ating mga wrinkles, lahat ng mga imperfections sa katawan natin. Dahil daw tayo ay babaguhin sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya pala ang sabi ni Tito, ito ang ating mapalad na pag-asa. Sa pagbabalik niya, wala ng kasiraan. Sa pagbabalik niya, wala ng kamatayan. Sa pagbabalik niya, wala ng kasamaan. Sa pagbabalik niya, matatapos ang lahat ng ating pagtitiis. And for eternity, meron tayong buhay na walang hanggan sa paraiso na inihahanda ng ating Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na mga kaibigan, ngayong gabi, laksan po ninyo ang inyong mga loob. Kayo na mga nilalagnat. Kayo na may mga sakit sa katawan, may sakit sa tuhod, may sakit sa hita, may sakit sa bewang, may sakit sa balikat, may sakit sa ulo, ano pat buhok na lamang ang walang sumasakit. Mga minamahal, kayo po ay manatili sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat itong katawan natin na may kasiraan, pagbabalik ng ating Panginoon ay magbibihis ng walang kasiraan. Isang araw, lahat tayo ay magiging flawless. Isang araw, lahat tayo magiging perfect. Isang araw, ang lahat ng ating mga pinapangarap, kahit hindi nyo bilhin yung shampoo na yan o yung glutathione na yan, kahit na hindi nyo bilhin yung mga tinatawag natin na mga pampaganda at pampatanggal ng sakit sa katawan, isang araw sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, magbibihis ng walang kasiraan ang lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya na maliligtas. Sabi sa ikalawang Tesalonika 1:7, sa kabilang banda naman, at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, nakasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Napakagandang talata. Isang araw daw, tayo ng mga pinighati
bibigyan ng kapahingahan sa pagkapahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Minsan, narinig natin sa ating mga kaibigan at mga kasama sa pananampalataya, Lord, time out naman. Baka naman pwede, Lord, na makapagpahinga lang kami ng kaunti, saka na lang uli babalik sa pagsubok. Huwag kang mag-alala, minamahal. Sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, magkakaroon ka daw ng kapahingahan, ng tunay na kaligayahan at kapayapaan sa pagkapahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kabilang dako, sa talatang 8 ng ikalawang Tesalonika 1, na maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ngayon po kapag titingnan nyo ang ating sanglibutan, parang talagang sikat na sikat yung mga naniniwala sa evolution, yung kahit ano daw kainin nila, kahit ano gawin nila, wala daw Diyos. Huwag po kayong mag-alala. Huwag pong sasamaangin yung loob. Manatili kayo sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat pagdating daw ng ating Panginoong Hesus, maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Kanya at hindi nagsitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Opo, mga minamahal, sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga masasama ay mapupugnaw sa pamamagitan ng matinding init at sila ay hindi makatatayo sa harapan ng kordero at niyaong dumarating na tagapagligtas natin. Ngunit, yung mga sumampalataya sa Kanya, kanilang sasabihin sa aklat ng Isaias Kapitulo 25, ang talatay 8, ang ganitong mga salita. Sinakman niya ang kamatayan magpakailanman. At papahiri ng Panginoong Diyos ang mga luha sa lahat ng mga mukha. At ang kakutyaan ng kanyang bayan ay maaalis sa buong lupa sapagkat sinalita ng Panginoon. At sasabihin sa araw na iyon, narito, ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ito ang Panginoon, ating hinintay siya. Tayo'y matutuwa at magagalak sa kanyang pagliligtas. Opo, mga minamahal, gusto kong makabilang sa grupong ito ng mga tao na magdideklara at magsasabi, ito ang aming Diyos, ito ang aming hinihintay. Matutuwa kami sa kanyang pagbabalik at magagalak sapagkat kami kanyang ililigtas. Isang araw, papahiri ng Diyos ang bawat luha sa ating mga mata. Isang araw, sasakmalin niya ang kamatayan magpakailanman. Isang araw, ang inyong kakutyaan ay maaalis. Isang araw, ang lahat ng ating pagtsatsaga at paghihirap at pagsasakripisyo, lahat ng ipinaglingkod nyo, lahat ng ibinigay ninyo, ibigay nyo na ngayon sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat isang araw, lahat ng yan ay pawang mawawala sapagkat sinalita ng bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Mga minamahal, ito ang mangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kaya naman ang sabi ng Panginoon sa Mateo 24:44, kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Kayo at ako, mga minamahal, ay maging handa upang anumang oras at anumang panahon ang ating mga buhay ay nasa Panginoong Hesukristo. Ngayon ay pupwede mo siyang piliin. Ngayon ay may kakayanan ka upang siya'y papasukin sa iyong buhay. Hayaan mo na ang kakutyaan. Hayaan mo na ang kahirapan. Hayaan mo na ang pag

siyang papasukin sa ating mga puso upang kung siya ay mahayag, masabi natin, ito ang aming Panginoong Diyos na aming hinihintay. Kami ay magagalak sa kanyang pagliligtas. Buksan mo ang pintuan ng iyong puso ngayon, kaibigan ko, upang pagdating niya, ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan, sapagkat kapag ka siya ay dumating, ililigtas niya ang mga nagsisipaghintay sa kanya at nawa kasama ka doon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

sa loob nga po ng 50 taon, ay ako napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala ka pala, pag noon talaga, walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Sadyahan ko may Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman nyo, hindi nga kamana ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aaway dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho, pag wala ka pala, pag noon talaga, walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo, sabi ko ganyan. Parang nagtatanong ako, kaya sabi ko ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap sa aking sarili na lang ako. Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. I think ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anhon yung mga UCCP. Parang ako ho, nainganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church, sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw si Sipe. Sabi ko, diga, ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi, sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontak din sa inyo, ko yung inyong mga programa. Nung marinig ko ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalataya na sinasabi nga ho na ika nga sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang damandama ko ho yung mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pantoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya ho talaga. Pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik, Lord. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talaga, talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po ako. Dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses ho kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po, talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talaga hong alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa kanya.

sandali talaga, ay wala, hindi ako natanggap dito, titigil na yung buhay ko. Kung ganun, kung mag-i-stop ka doon, it will be difficult to break the loop of overthinking. Second, you reframe. You change the thought with another thought. For example, baka talaga mailap sa akin ang opportunity. Mailap sa akin ang trabaho, parang ganun. You change it with these past applications I did, I learned valuable lessons. I think I can take them to apply it to the next. Ayan, parang ganun. Na, it's true naman, di ba? Hindi, gaslighting ba yun? Toxic positivity ba yun? Hindi naman. Kung may natutunan ka naman talaga, take it and put it to the next na step na gagawin mo. And then, third is you move around. Ayan, sabi ni Scott Clary, he's a suicide survivor that I've been following. Sabi niya, ang utak natin and emotions of why in the mental health advocacy, kalakip niya lagi yung physical. It's because the brain nga, di ba, as we always said in this podcast, hindi niya alam ang totoo sa hindi. So, kung ano yung emotion mo, it interprets it, you are that way and ganyan-ganyan. So, dito papasok yung, kung para mas makita na, ma-gets natin, yung point is, kung ang katawan ang pagod, your physical body ang pagod, but your mind is strong, you can still get the task done, di ba? But if your mind is weak, kaya pa ng katawan mo, pero yung utak mo na yung gumive up, gigive up na din yung katawan mo. Yung, sige na lang, itulog ko na lang, ganun. Or, sige, ayaw ko na, parang hindi naman ako, parang ayaw kong sumubok, parang wala naman din mangyayari. Ayan. So, ang sabi ni Scott Clary is, the physical body is highly related to the, yung emotion natin. So, yung idea ng you move around, kung parang feeling mo paulit-ulit na yung iniisip mo tas nasa kwarto ka lang usually, kasi ganun, or in any place you find comfort, minsan kailangan nating i-break kahit comfortable ka doon. Tumayo ka kasi, oops, may babalik mo yung utak mo na, okay. Parang, yes, you're feeling this way but you're walking in the park. Ayan, so, ma-interpret mo ng brain mo na, he's trying to balance things. Si Zod, sabi ng utak mo, nagtatry siya na i-balance at i-manage yung kanyang iniisip. So, yung iniisip niya na to, hindi pala talaga as in totoo, parang ganun. So, always, ganun yung technique. Kapag masyado ka nang nag-iisip, mag-move ka. Kasi, kung hindi ka mag-move, aapektuhan ng utak mo yung katawan mo. So parang kahit hindi ka naman talaga, yung sabi nga nila, di ba, kung iisipin mo nga na magkakasakit ka, mas magkakasakit ka, ganun. So labanan mo yun, parang, parang ayaw kong pumasok ngayon, ganun. Tapos, sabi ng katawan mo, oo nga, parang nanghihina na ako, parang masakit yung mga balakang ko, yung mga muscles ko, masakit na. Parang ganun na din yung katawan natin. So, doon nang gagaling yung mga nakikita natin na routine ng mga disciplined people, di ba? Successful people that kahit walang motivation, the minute you wake up daw, ganun. Laging kinokorek sa akin yun kasi parang ang hirap-hirap ko talaga magising ay. Bumangon kasi kahit magising, ang hirap kong umalis sa bed. Ayan, so, yun yung idea ng why you move around. So, you challenge the negative thought na, yes, negative yung inisip mo, pero anong ginagawa ko ngayon, di ba? Parang, wait lang, ang baba ng dopamine niya, pero mataas yung niya, nag-exercise. So, yung utak mo, it will learn the reality from what your body is doing. Sabi nga, kapag yung shoulders mo nakashrug, nauna yan before ma-realize na, oh my

0: God is leading you to know Him more deeply, to trust Him more fully, to be committed to Him in a way that you've never been committed before. We're living on the knife edge of eternity. We're living in a crisis hour of this earth's history. We're living with uncertainty all around us. We sense it in our hearts. We feel it deep within. And God is leading each one of us to step out from comfortable convenience. As the song says, go out into the lanes, the highways. Go knock on your neighbor's door. Develop a loving relationship with them and share Christ. Share Christ with the people in your workplace. Share Christ there in your community. Share Christ as He opens doors of opportunity for you. Would you like to make a commitment right now as I pray? That for you it's no more business as usual, no more pleasures as usual, no more life as usual, that you have a great desire as God opens doors of opportunity to share His love with others, to share this great message of Bible truth, the message of the three angels. Let's pray. Father in heaven, we thank You with all of our hearts that we can live for something bigger than ourselves, something greater than self-focus, something greater than the preoccupation with our own needs and desires. The gospel breaks our hearts. The love of Christ sends us out into the world, and that love leads us to be committed to share Your love with others. Thank You in Jesus' name. Amen. Friend of mine, Jesus Himself is calling you.
1: Bubuklatin natin ang mga pahina ng banal na kasulatan.
2: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
3: Sasabing tayo'y pamilya
4: sa mahal. Panginoon na nagmamayari.
5: Meron kang tanging pag-asa.
6: Ipayag natin ang katotohanan.
7: Sa maalaman at katotohanan.
8: Kay Jesus, mayroong tanging
9: masayang pamilya ang panukala ng Diyos para sa bawat isa sa atin.
10: Lahat ng tao ay makasalanan at hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos.
11: Dahil dito ay nangangailangan tayo ng pagpapatawad at kaligtasan sa ating mga kasalanan.
10: Ngunit paano nga ba tayo makakaranas ng kaligtasan? Saan nga ba natin ito matatagpuan?
11: Sa gabing ito ay ating aalamin ang sagot sa mga tanong na ito. Dito sa ating programang
10: Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan. Bago tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, sa pangpitong gabi ng amin pong programa, ay muli po kaming lumalapit sa inyo. Muli po naming tinataas ang inyo pong banal na pangalan at nagpapasalamat po kami sa patuloy po ninyong pakikisama sa amin. Sa gabing ito, O Diyos, ay pag-uusapan na naman namin ang isang makabuluhang paksa patungkol po sa inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin at sa inyong dakilang habag. Kaya po tulungan po kami na maunawaan ang mga salitang ibabahagi sa amin ng inyo pong tagapagsalitang si Pastor Francisco. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagdinig ng aming samot dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayong gabi ay pampitong paksana ang ating pag-uusapan at sa gabing ito ng ating pag-aaral ay tatalakayin natin kung paano mararanasan ng ating pamilya ang kaligtasan na tinuturo ng Biblia. Tayo ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos sa pangunguna ni Pastor Nick Francisco.

Ang Diyos ay sagana sa pag-ibig, dakila sa kaniyang pag-ibig sa atin, at ito ay kaniyang pinaraan sa pamamagitan ng pagpapamilya. Kaya nga ang seryeng ito na makadiyos na tahanan, larawan ng kalangitan, ay espesyal na ating ipinahayag ngayon, ating ipinangaral sa pamamagitan ng Biblia na ating matutunan na ang pamilyang ito ay pinagmamalasakitan ng Diyos. Mahalaga sa ating Panginoong Diyos ang pamilyang ito, kung paano niyang itinayo noong una sa panahon ni Adan at ni Eva. At ito ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon na ating tinatamasa ang patnubay at pagpapala ng Diyos sa bawat tahanan. Sa nakaraan ay ating pinag-aralan ang pagkabuhay na maguli. Pagkabuhay na maguli, resurrection. Ang kamatayan ay tunay na karanasan ng tao. Ito ay hindi lingid sa ating mga mata, sa ating paningin. Kaya madali lang itong tanggapin. Ang mga patay ay nasa kanilang libingan ngayon. Iyan ang aral ng banal na kasulatan na ang mga namamatay ay nananatili hang sa kanilang libingan at sila ay mabubuhay lamang sa second coming. Ang second coming ang bubuhay sa mga patay. Bubuhayin na walang kasiraan at dadalhin sa langit. Yan ang ating pag-aaral sa nakaraan upang ipakita ang reunion ng bawat pamilya. Kaligtasan ng pamilya. Ito ngayon ang ating pag-uusapan. Ang priority sa lahat ng ating pagmamalasakit at pagpapahalaga sa kasalukuyang panahon ng ating kinabubuhayan. Pahalagahan natin ang kaligtasan ng ating pamilya higit sa lahat. Narito ang salita ng Panginoon na nasulat sa aklat ng Epeso 2:8, sa biyaya ng Diyos. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang kaligtasan ay, una, kaloob ng Diyos. Subalit kailangan na ito ay ating abutin sa pamamagitan ng pananampalataya. Lahat ng tao ay binibigyan ng Diyos ng kaligtasan. Libre, walang bayad. Ang mahalaga sa atin ngayon na ating aksyon, na ating gagampanan, tanggapin natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Tagapagligtas, ito ay ipinangako sa atin sa aklat ng Mateo 1:21. Ganito ang mababasa. At siya'y manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag mo sa kaniya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang Panginoong Jesus, tinawag siyang Jesus. Bakit? Sapagkat ang ibig sabihin nito ay tagapagligtas. Ang salitang Jesus mismo ay nangangahulugan ng tagapagligtas. At sino ang kaniyang ililigtas? Ang kaniyang bayan. Itong kaniyang bayan na ito na tinutukoy ay lahat ng mga tao na tatanggap sa kaniya bilang kaniyang personal na tagapagligtas. Sila na kumilala sa kanilang mga kasalanan. Sila na nag-iwan ng kanilang mga kasalanan at inangkin ang kamatayan ng ating Panginoon doon sa krus na kanya at tanging kaligtasan na kaloob ng Diyos. Hula sa tagapagligtas. Sa aklat ng Isayas sa Old Testament ay nasulat na ang mga hula at pasubali na ang Panginoong Jesus ay lilitaw upang maging manunubos. Sa pamamagitan ng mga propesiyang ito ng matandang tipan, ay naghahayag na at nagpapakilala na ang manunubos na magdadala ng ating mga kasalanan ay nasulat na. At yan ay sa aklat ng Isaiah 53:8. Ang aklat na ito ng chapter 53 ng Isaiah ay aklat na nagsasabi ng pagmamalasakit at pagdurusa ng ating Panginoon mismo
upang tayo ay maligtas. Ganito ang pagkasulat. Sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya. At tungkol sa kaniyang lahi, sino sa kanila ang gumunita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay? Dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya. Tingnan ninyo ang pagkakadala at ang pagkakahanay ng kaniyang ng salita ng Biblia. Tungkol sa kaniyang lahi, sino sa kanila ang gumunita? Opo, sa dami ng tao sa ibabaw ng lupa, ilan lamang ang nagbabasa ng banal na kasulatan. At nakikita nila ang kwento at kasaysayan ng pagkapako ng ating Panginoon sa krus. Sa ating unang pananampalataya ng simbahang Katoliko, palagi tayong mayroong karanasan ng Semana Santa o mahal na araw upang alalahanin natin ang kamatayan ng ating Panginoon. Maraming mga selebrasyon na nagpapakita at nagpapaalala sa atin ng ating pagkamakasalanan at gayon din ng ating Panginoon ng kaniyang pagdurusa at kahirapan upang tayo ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Ang kaniyang kamatayan sa krus ay siyang naghiwalay sa kaniya sa lupain ng mga buhay. Iyan ay isang pagpapaalala para sa atin ng dakilang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil saan yon? Bakit tiniis ng Panginoon ang labis na paghihirap na kagaya noon? Dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya. Itong ating kasalanang ito, itong ating masamang ginagawa na ito, ay bawat isang kasalanan, bawat isang pagkakamali, ito ay katulad ng isang palo, isang hampas sa katawan ng ating Panginoon. Bawat mali at kasalanang ating ginagawa ay nakakatulad ng isang latay sa katawan ng ating Panginoon. Ang kanyang mga galos, ang gasgas ng kanyang katawan at ang malalalim na mga sugat ng tinik sa kanyang ulo ay kanyang tiniis at binata dahil sa ating mga kasalanan. Kaya nga kung ating aalalahaning palagi at uunawain natin at ating pagbubulay-bulayan ang kahirapan na dinala ng Panginoon sa kaniyang pagpapasan sa krus, sa pagpapahirap ng mga sundalo at sa pagsigaw ng mga taong walang pagpapahalaga sa buhay, ay maaalaala natin na itong kasalanang ito na ating ginagawa ay siyang kadahilanan ng lahat ng pagdurusa ng ating Panginoon. Ganito pa inilarawan sa talatang 9 ng Isaiah 53. At ginawa nila ang kaniyang libingan na kasama ng mga masama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kaniyang kamatayan, bagaman hindi siya gumawa ng pangdadahas o wala mang anumang karayaan sa kaniyang bibig. Ang mga talatang ito'y naglalarawan at nagpapaalala na samantalang ang Panginoon ay nakapako sa krus, mayroon siyang dalawang kasama na makasalanan. Ang isa ay nagsalita, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, bakit hindi ka bumaba diyan? Iligtas mo ang sarili mo at pati kami ay iligtas mo." Ang isa naman ay sumagot, "Ikaw ba ay hindi pa nahahabag sa kalagayan natin ito? Tayo'y makasalanan na dapat mamatay sa ganitong paraan. Subalit ang taong ito ay walang kasalanan at hindi karapat-dapat sa ganitong kamatayan." Ang sabi ng pagpapatuloy pa niya, "Alalahanin mo rin naman ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian." Sumagot ang ating Panginoon, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, kakasamahin kita sa paraiso ng Diyos." Opo, ito ang tinutukoy ng Biblia na isang lalaking mayaman sa kaarawan ng kaniyang kamatayan. Mayaman siya dahil tinanggap niya ang Panginoon bilang kaniyang personal na tagapagligtas bago nalagot ang kaniyang hininga. Sama-sama silang tatlo sa kamatayan sa krus. Ang isa ay walang pag-asa at ang isa ay punong-puno ng pag-asa. Ginawa nila ang libingan ng ating Panginoon kasama
ng mga makasalanan. Bakit? Doon siya pinatay sa bundok ng Golgota, na doon ay pinapatay ang mga taong mga masama, mga nagre-rebelde sa gobyerno ng Romano. Ito pa, sa talatang 10 ng Isaiah 53, kung paanong inilarawan ang ating Panginoon. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam. Pagka iyong gagawin ang kaniyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kaniyang lahi, pahabain niya ang kaniyang mga kaarawan, at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kaniyang kamay. Gayon may kinalugdan ng Panginoon. Yung makita ng ating Ama sa langit na ang kaniyang anak ay nandoon sa krus na nakabitin, pinapagdilim niya ang Jerusalem. Isang masikip na kadiliman ay naranasan. Bagaman sinabi ng kasulatan, kinalugdan ng Panginoon. Iyon ay isang mabigat na tanawin para sa ating Ama na nasa langit, sa ating Diyos Ama, na matanaw ang kaniyang bugtong na anak sa isang kalunos-lunos at kahabag-habag na kalagaya. Kaya nga sinabi sa aklat ng John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Itinanggap ng ating Diyos Ama sa langit na malaya sa kaniyang kalooban ang kamatayan ng kaniyang bugtong na anak. Para ano? Upang tayo ay maligtas. Nalagay ang ating Panginoon sa matinding pagdurusa, sa matinding kahirapan, sa matinding trauma ng damdamin at isipan. Sa isang nakapapagod na paghihirap na napakatagal na agonia bago dumating ang kanyang sandali ng kamatayan. Lahat ng yan ay alang-alang at handog dahil sa ating kasalanan. Kung tatanggapin natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas, ang sabi dito, kung tatanggapin nating handog sa ating kasalanan ang kamatayan ng ating Panginoon, ito ang isang gantimpala. Makikita niya ang kanyang lahi. Ganun pala, maski pala sa kaligtasan, maski pala sa pagtanggap natin kay Kristo bilang personal na tagapagligtas, narito pala ang pamilya. Makikita niya ang kaniyang lahi. Makikita niya ang kaniyang pamilya na itinayo. Sa inyo na mga magulang na kumilala sa ating Panginoon, narito ang isang lihim ng kasulatan ay ating binubuksan sa inyo, na kung hindi natin namalayan, ang pagkakaroon pala ng magandang pamilya ay kaloob ng Diyos sa isang tao na tumanggap kay Kristo bilang kaniyang personal na tagapagligtas. Opo, ano kung ibig kong sabihin, nakatala ito sa aklat ng Isaiah 53:10. Maraming gantimpala, kaloob at pagpapala sa isang tao na makilala si Kristo bilang kaniyang Diyos at Panginoon na dapat niyang sambahin at paglingkuran habang nabubuhay. Subalit ang talatang ito ay nagsasabi na ang pamilya, ang isang magandang pamilya ay kaloob ng Diyos sa tao na tumanggap kay Kristo bilang personal na tagapagligtas. Ano pang dagdag niyan, nakasamahan? Pahabain niya ang kaniyang mga kaarawan. Ito ay tanggap na natin, na kapag tinanggap natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas at tayo ay nabubuhay ng maayos, ang mahabang buhay ay kaloob ng Diyos. At ang pagkalugod ng Panginoon, ganun talaga. Kailanman na tinanggap natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas, tayo ay magiging misyonero sa ibabaw ng sanglibutan. Natamasa natin ang kagandahan ng karanasan at kaloob ng kaligtasan. Ito ay bubukal sa ating buhay at isi-share natin, ibabahagi natin sa ating mga mahal sa buhay at gayon din sa komunidad, sa ibang tao. Iyan ay gantimpala ng Panginoon.
Si Juan naman ay sumigaw, nakasulat sa aklat ng John 1:29. Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya at sinabi, "Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan." Ipinakilala ni San Juan ang ating Panginoon. Natanaw niya doon sa pangpang ng ilog ng Jordan. Sumigaw si Juan, "Narito ang Kordero ng Diyos." Sapagkat sa Old Testament, ang Kordero na inihahandog, nasusunugin doon sa templo, sa tabernakulo sa panahon ng Old Testament, iyon ang nangangahulugan ng kanilang kaligtasan. Sa panahon ng Ehipto, bago lumabas ang Israelita sa Ehipto, ang bilin sa kanila, kayo'y magpapatay ng tupa at ang kanilang dugo ay inyong ipapahid sa pintuan ng inyong bahay. At sa pagdaan ng anghel ng kamatayan ay lalagpasan ang inyong pintuan upang hindi mamatay ang anak na panganay. Kaya ang kordero na ito na isinigaw ni Juan, nauunawaan ng lahat ng tao na nabubuhay na tagapakinig ni Juan doon sa pangpang ng Jordan, na ito pala ang tinutukoy ni Juan na kanilang tagapagligtas. Maraming nag-aalinlangan sa ministeryo ni Juan, subalit ang pag-aalinlangan iyon ay limitado lamang. Marami ang taus-pusong naniniwala na si Juan Bautista ay sinugo ng Diyos. At ang salitang ito ni Juan na kaniyang binitiwan na narito ang Kordero ng Diyos ay wala silang magagawa kundi ang tanggapin ng lubusan na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Yan ang pagpapakilala sa ating Panginoon bilang ating personal na tagapagligtas. Sa aklat ng Gawa 4:12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Talagang sa pangalan lamang ng ating Panginoon. Kaya nga, kailangang maging normal sa atin, maging ugali natin, maging pangkaraniwan sa ating buhay na ang pagsamba at pagtawag sa ating Panginoon ay bahagi ng ating araw-araw na karanasan. Iyan ay salita ng pag-asa na maaari nating panghawakan na itong pangalang ito sa silong ng langit, sa buong silong ng langit ay napakahalaga sa buhay natin. Kaya nga ang hindi pagpapahalaga sa kamatayan ng ating Panginoon, ang hindi pagpapahalaga na maglingkod sa ating Panginoon ay nagpapawalang halaga sa ating buong buhay. Mabuhay tayo na nananampalataya at nabubuhay tayo sa pag-asa at pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Ang susunod na talata ay John 1:12. Ito'y nagsasabi ng kaligayahan na kung tatanggapin natin si Kristo, ganito ang ating magiging karanasan na nakasulat sa aklat ng John 1:12. Dadapuat ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan. Kapag binigyan tayo ng karapatang maging anak, ang ibig sabihin, hindi tayo tunay na anak. Yung karapatang ito ay matatagpuan lamang sa isang maganda at maayos na pamilya. Kung tayo ay tatanggapin ng Panginoon bilang kanyang mga anak, tayo ay miyembro ng pamilya ng Diyos. Hindi ba natin naisip yan na napakagandang pag-asa, karapatan at pagkakataon sa ating simpleng buhay at pagkatao na ito? Napakagandang pagkakataon para sa lahat sa atin. Ang tayo ay maging miyembro ng pamilya ng Diyos. Ang ating Ama ay ang Diyos Ama sa kalangitan. At ang ating Panginoong Hesukristo ay siyang ating panganay na kapatid.
iyang mga ganyang pagkakataon ay napakagandang tanawin at pag-asa sa buhay natin. Ang tayo ay miyembro ng napakagandang pamilya, ang pamilya ng Diyos. Alam ko, hindi tayo pababayaan ng Panginoon sapagkat tayo'y kanyang mga anak. Pag-ibig ng Diyos, ito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinag-aralan natin at inihayag natin ang kamatayan ng ating Panginoon doon sa krus. Ang suliranin natin ngayon sa ating kasalukuyan ay ang ating pagtanggap sa Panginoon. Yun ang question, yun ang tanong. Minsan hindi natin pinapahalagahan. Minsan sasabihin natin, ay sumasampalataya ako, alam ko na yan. Subalit ang ating buhay, ang ating tunay na buhay ay hindi angkop sa karanasan ng isang tao na nabubuhay kay Kristo. Kailangan ang ating pagkatao ay angkop sa isang buhay na sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Dito kasi sa Biblia, sa salitang ito ng Biblia, ng salita ng Diyos, dito'y nasulat ang maraming mga tagubilin kung paanong mabubuhay ang isang mabuting tao, ang isang Kristiyano, tumanggap kay Kristo bilang kaniyang personal na tagapagligtas. Kilalanin si Jesus at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Hesukristo na iyong sinugo. Kaya ako sa aking pagbabible study, sa aking paghayad, mga kapatid, mga kaibigan, patuloy po nating basahin ang banal na kasulatan para sa Old Testament, sa New Testament. Subalit ang unang kinasulatan ng kasaysayan ito ng ating Panginoong Hesukristo ay ang apat na ebanghelyo sa New Testament. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Yang aklat na yan ay kinasusulatan ng mga gawa at ministeryo ng ating Panginoon. John 5:39. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ganun pa rin, ano ang kahalagahan ng Biblia sa buhay ng tao? Ang aklat na ito, ang tanging aklat na ito, ang kinasusulatan ng buhay at kasaysayan ng ating Panginoong Hesus. Sa lahat sa atin ng mga magulang, kung mayroong pagkakataon para sa ating lahat, sa magaling at mabuting parenting, ang aklat na ito ay huwag nating ilalayo sa ating mga anak. Sapagkat sa pamamagitan ng pagtuturo nito sa ating tahanan, sa umaga at saka sa hapon, ay mahahayag sa ating mga anak ang dakilang pag-ibig ng Diyos at gayon din ang pagkakilala sa ating Panginoon. Kabayaran ng kasalanan, Romans 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dadapuat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ipinakikilala ng kasulatan na lahat ng tao ay nagkasala. Ipinakikilala na tayo ay walang pag-asa. Ipinakikilala na kung tayo ang magbabayad ng ating kasalanan, wala tayong kapag-apag-asa sa kaligtasan. Ang ating kasalanan ay hindi natin kayang bayaran. Subalit narito na ang ating Panginoong Hesus ay nagkaloob sa atin na walang bayad. Ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo ang buhay na walang hanggan. Saan tayo lalagay? Ang tayo ay maging makasarili? Saan tayo lalagay? Ang tayo ay maging mapagmalaki? Saan tayo lalagay? Sa itutuloy natin ang ating

panahon na makilala natin ang Panginoon bilang ating personal na tagapagligtas. At sa pamamagitan nito'y walang bayad, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sinabi ko sa inyo ang may kinalaman sa kaligtasan. Libre, ginhawa, sumampalataya tayo, magtapat tayo sa Panginoon. Kilalanin natin si Kristo bilang ating Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang ating sasambahin at paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. Subalit mayroon palang ganitong pasubali. Bagaman ang kaligtasan ay libre, bagaman ang pagkakilala sa Panginoon ay madali at hayag para sa atin, pinapatnubayan pa tayo ng Holy Spirit. Pero may ganitong pasubali ang ating Panginoon. Matthew 7:21. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Pagkatapos pala natanggapin natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas, ay hindi pala maaaring tayo ay magpatuloy sa kasalanan. Hindi pala maaari na ang pangalan ng Panginoon ay ating babanggitin sa walang kabuluhan. Hindi pala maaari na gagawin lamang nating bukang bibig ang pagkakilala sa Panginoon at pagkatapos tayo'y mabubuhay sa kasalanan. Hindi pala po pwede yan. Hindi. Ibig sabihin, pagkatapos natanggapin natin si Kristo bilang personal na tagapagligtas, tayo ay mabubuhay sa isang buhay na angkop at karapat-dapat at tunay na kalooban ng Panginoon. Pero kung pagkatapos nasasabihin nating Panginoon, Panginoon, at tayo ay mabubuhay sa kawalan ng pagpapahalaga, sa irresponsabling buhay, sa buhay na pawasak, sa buhay na pasira, sa buhay na palungi, at sa buhay na walang pagpapahalaga sa mga makalangit na bagay, ay ibabalik tayo ng kasulatan sa isang walang hanggang kapahamakan at kaparusahan. Opo, mayroong tunay na pananampalataya at mayroon ding peke. Iyan ang maghahatol niya, ang magbibigay niyan ng manda ay ang ating sarili mismo. Kaya lamang ay ating pinag-aaralan ngayon ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Lord, Lord. Maging maingat po tayo. Ikalawang Tesalonica 1:8. Ang sabi naman dito, na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ang banal na kasulatang ito ay naglagay ng napakaraming gantimpala at pagpapala sa sumusunod sa Panginoon. Subalit, ang aklat na ito ay kinasulatan din ng mga parusa ng mga taong tumatanggi sa ebanghelyo ng Panginoon. Dito, tumatanggi sa Biblia, tumatanggi sa salita ng Diyos, mga taong tumatanggi kay Kristo bilang personal na tagapagligtas. Ang sabi diyan ay mayroong parusa. Ito ay isang pagbibigay ng pag-aaral upang ipakilala sa atin na ang pagkakilala sa Diyos ay tunay at wagas na dapat nating maging paraan ng pamumuhay. Ano ang mangyayari sa kanila? Ikalawang Tesalonica 1:9, sa pagpapatuloy, ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahang walang hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harap ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kalakasan. Ipinaliwanag ko sa inyo na mayroong kaligtasan at pag-asa para sa lahat. Kaligtasan at pag-asa para sa bawat pamilya, na tayo ay maging kaanib ng malaking sambahayan ng Diyos bilang ating Ama sa langit. Subalit ang banal na kasulatan ay kinasulatan din ng pagkapuksa at kapahamakan. Unawain natin ito at ating ipaalam sa ating mga anak. May nasulat din ganito, mga taong hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Aklat ng 1 Corinthians 6:9. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya, mga binabae,
mga nakikiapid sa kapwa lalaki.

kung bakit ang talatang ito ay aking partikular na inihayag sa inyo ngayon, sapagkat ang mga kasalanang nabanggit dito ay may kinalaman sa mga kasalanang sumisira sa pamilya. Hindi nagpapahalaga sa pagkababae, hindi nagpapahalaga sa pagkalalaki, hindi nagpapahalaga sa kasagraduhan ng kasal. Iyan ang laman ng sinasabi ng talatang yan. Ano ang ibig sabihin? Ang panahong ito, ang kasalanan ng sanglibutan ay immoralidad. Mga hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, mga magnanakaw, masasaki, mga maglalasing, mga mapagmura o mga manggagantso ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Iyan ang mga dagdag na kasalanan. May nakalaan na kaparusahan. Aklat ng Apokalipsis 21:8. Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nangananampalataya, mga karumaldumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga diyos-diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay salawa ng nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawa ang kamatayan. Binanggit na ang kaligtasan natin ay kay Kristo. Subalit sa tatanggi, sa mga duwag at hindi mananampalataya, hindi naniwala sa ating Panginoon, ang kanilang bahagi ay ang kapahamakan. Halimbawa ng kapahamakan, binanggit sa Judas 7 ang Sodoma at Gomora. Gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga lungsod sa palibot ng mga ito na gumawa naman ng pakikiapid at nalulong sa kakaibang laman ay inilagay bilang halimbawa na nagdaranas ng kaparusahan sa apoy na walang hanggan. Ang halimbawang ito ay nasulat na mangyayari sa ating sanglibutan. At ngayon ay alam na ng sanglibutan, ng tao sa sanglibutan, na ang mundong ito ay susunugin. Ito ang ating pagpapasya na gagawin. Piliin mo ang buhay. Deuteronomy 30:19. Tinatawagan ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa inyo sa araw na ito na aking inilagay sa harapan mo, ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Kaya't piliin mo at ng iyong binhi ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ito ang pagpapahalaga na sinasabi ng banal na kasulatan. Nakasulat yan, piliin mo at ng iyong binhi. Tayo sa ating pamilya ay magpasya na si Kristo at si Kristo lamang ang ating paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. Buong pamilya ang panawagang ito. Magpasya tayo sa ating buong pamilya na ang Diyos sa langit ang ating sasambahin, paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay. Ang pagpapasyang ito ay aking iniiwan sa lahat ng tahanan na sumusubaybay sa ating pag-aaral na ito. Pagpalain tayo ng Panginoon.

0: Tunay nga mga kaibigan na gusto ng Diyos na tayo at ang ating pamilya ay makaranas ng kaligtasan. Ayon nga sa aklat ng 1 Timoteo 2:4, ibig ng Panginoon na ang lahat ng mga tao ay mangaligtas at mangagkaalam ng katotohanan. Kung papansinin pala natin yung kagustuhan ng Diyos, ayon nga sa binanggit kanina ng ating tagapagsalita, ayaw ng Diyos na hindi tayo kumpleto na makaranas ng kaligtasan. Yung buong pamilya dapat pala natin ay makaranas ng pagkakataong ito na maligtas sa tulong ng ating Panginoon.
1: Yun nga, galing sa foundation na ang Diyos ang napag-ibig ay siyang bumuo ng pamilya, siya ang kalooban niya na tayong buong pamilya din ay mangaligtas. At ang kaligtasan ay hindi natin mararanasan sa pamamagitan ng ating mga sariling gawa at pagsisikap. Ito nga ay kaloob ng Diyos. Ito ay libre at walang bayad. Minsan, no, sa panahon natin ngayon, pag may mga libre, ang haba ng pila, mga ayuda, mga free taste, no, dapat ganun din ang mindset natin. Mga sale, no? Dapat ganun din ang mindset natin sa pagdating ng kaligtasan dahil ito ay libre at walang bayad. Dapat ito din ay asamin natin, no? At kinakailangan lamang natin na tanggapin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Diyos.
0: So, kung titignan nga natin, ano, napakabuti ng Diyos. Kasi yung kaligtasan, kaloob, ibig sabihin, wala tayong kinakailangan gawin para maligtas. Ito ay gawain ng ating Panginoon. Minsan kasi, nagpupunyagi tayo, ginagawa natin lahat ng ating mga kaya para maabot yung kaluwalhatian ng Diyos. Pero kung titignan natin, ang kailangan lang pala natin gawin ay yung alamin, yung kanyang pagligtas at danasin yung biyaya na kanyang binigay sa atin, tanggapin iyon sa pamamagitan ng pananampalataya. At kung papansinin natin, gaya nga sinabi mo kanina, ang pundasyon ng kaligtasan ay yung pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos ay kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay makaranas ng kaligtasan. Ayon nga yan sa Juan 3:16, na dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos na kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay makaranas ng kaligtasan. Kaya nga, tulad din ng ating Diyos, tayo bilang mga magulang ay kinakailangan gustuhin natin na huwag mapahamak yung ating mga mahal sa buhay, yung ating mga anak. At dahil dito, kahit gaano man kahirap ang pwede nating gawin para lang maligtas, makaranas ng kaligtasan yung ating mga anak, ay gagawin at gagawin natin ito. Kagaya ng ginawa ni Jesus na sakripisyo, ganun din ang mga sakripisyong pwede nating gawin para masecure natin ang ating pamilya at sila ay makaranas ng kaligtasan. Kung titignan natin, makikita natin sa pagliligtas ng Panginoon yung salitang sacrifice, yung sakripisyo, sapagkat yung sakripisyo na ito ang nagpapakita ng tunay na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin at ito ang magpapatunay na tayo ay kanyang mga minamahal.
1: Sabi mo nga, no, kanina na nagsakripisyo na si Kristo para sa ating kaligtasan. Kumbaga, yung act of sacrifice, yung act na yon ay tapos na. Ang kailangan na lang natin gawin ay tanggapin. At kung tatanggapin natin si Kristo bilang ating tagapagligtas, ay kinakailangan ay ipaghagi din natin itong kaligtasan sa ibang tao, lalo't higit sa ating mga pamilya. Ibig sabihin nito ay sama-sama dapat ang isang tahanan na tumanggap sa Panginoong Jesus bilang Diyos at kanilang tagapagligtas. Isang napakagandang tanawin, no, na ang isang pamilya ay sama-samang makakaranas ng gantimpala na buhay na walang hanggan dahil sila ay sumampalataya sa kaligtasang loob ng Diyos. No?
0: Oh.
1: Yun nga ang sabi natin nung mga nakaraan na sino ba ang paano ba tayo maging pinakamasaya pag pupunta tayo ng langit? Yun ay kung ang buong pamilya natin ay sama-samang magtatanggap sa Kanya, sama-samang pupunta sa langit, sama-samang sasalubong at sama-samang tatanggap ng kaligtasan ni Kristo.
0: So the best talaga na makasama natin yung pamilya natin yung wala bang maiwan, no? Napakapangit kasi na may naiiwan, di ba? Kapag tayo ay pupunta ng isang event, for example, maliligo tayo sa dagat, nakakalungkot na merong maiiwan. At yung maiiwan din, malulungkot din siya na hindi siya makakasama. So, mas maganda talaga na yung buong pamilya natin, sama-sama tayo na makakarating doon sa destinasyon na pupuntahan natin. At itong destinasyong ito ay walang iba kundi yung langit na bayan na hinihanda ng Diyos sa sinumang maliligtas. Sa makatwid, ang sinumang tumanggap sa Panginoon, mga kaibigan, sa pamamagitan ng pananampalataya ay magiging kasama sa pamilya ng Diyos. So, tayo pala, bilang individual na mga pamilya, kapag tinanggap natin ang ating Panginoon, mapapasama tayo sa malaking pamilya ng Diyos. Yung pamilya na kung saan niligtas niya, yung pamilya na kung saan binuo niya, at isang pamilya na kung saan binigyan ng pagkakaisa ng Diyos para tayong lahat ay makaranas ng masaya at masaganang paninirahan dito sa mundo at doon sa langit na bayan na kanyang inihanda para sa bawat isa sa atin. At ito ay nangangahulugan lamang na bilang mga anak ng Diyos, tayo ay makakaranas din ng maraming pagpapala galing sa ating Diyos bilang ating Ama. Since tayo ay kasama na sa pamilyang kanyang binuo, tayo din ay makakaranas ng mga pagpapalang galing sa Diyos. So, ibig sabihin, tayo bilang anak niya, pagpapalain tayo. Kasi wala namang mga magulang dito na iisipin na bibigyan ng masamang mga bagay yung alam mga anak. Gusto ng ating Panginoon na pagpalain lahat ng mga pamilya na narito sa mundo.
1: Tayo ay tinatawagan ng Diyos na maging kasama ng ating pamilya na sumampalataya at tanggapin si Kristo bilang ating tagapagligtas. Ang wika nga sa aklat ng Gawa 16:31 at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Dito ay makikita natin na ang Diyos ay natutuwa kapag ang bawat miyembro ng ating pamilya ay maliligtas.
0: So, ibig sabihin pala, ang Diyos, panukala niya talaga na lahat ng pamilya, lahat ng membro ng ating tahanan, maligtas. Ayaw niya na may naiiwan. Gusto ng Diyos na sama-sama tayo, nasasalubong sa Kanya, sa Kanyang ikalawang pagparito. At lahat tayo magkaroon ng masayang reunion doon sa langit na bayan. Mararanasan natin to, may experience natin ito, kapag ang bawat membro ng pamilya, madadala natin sa ating Panginoon. Mga kaibigan, marahil sa gabing ito, meron pa tayong mga kapamilya na wala pa sa pananampalataya. Hindi pa natin kasama sa pananampalataya na meron tayo. Gusto ng ating Panginoon na kasamahin natin sila. Gusto ng ating Panginoon na sama-sama tayo na maglilingkod sa ating Panginoon. Kaya sa gabing ito, mga kaibigan ko, bilang tayo ay mga taong nakatanggap ng biyaya ng pagliligtas na nanggagaling sa Diyos, ay hayaan natin na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng kagustuhan na isama ang bawat membro ng ating pamilya para sila din ay makaranas ng pagliligtas ng ating Panginoon at magmana ang bawat isa sa atin ng langit na bayan na inihanda ng Diyos para sa atin at sa ating mga pamilya. Sa pamamagitan nito, ang ating pamilya ay magiging isang makadiyos at magiging isang magandang larawan ng kalangitan. Kaya kung ating isasummarize yung ating pag-uusap ngayon, ikaw ba, gusto mo ba na yung pamilya mo hindi mo makasama sa langit?
1: Parang nakakalungkot naman.
0: Di ba? So gusto natin na tayong lahat mapunta ng langit. Ako personally, ayaw ko na merong maiwan sa pamilya ko, ikaw at yung ating anak. At yung mag-i-anak natin, gusto ko na makasama sa langit na bayan. Kaya ang lahat po, mga kaibigan, sa atin na gustong makasama ang ating mga pamilya doon sa langit na bayan, hayaan po natin natanggapin ng bawat isang membro ng ating pamilya ang pagliligtas ng ating Panginoon. Kaya po sa gabing ito, tayong muli ay pinagpala ng salita ng Diyos at ating naunawaan ang kagustuhan ng ating Panginoon na ang lahat ng pamilya ay makaranas ng kaligtasan at madala niya sa langit na inihanda niya para sa mga naligtas. Mga kaibigan, akin po kayong muling inimbitahan para sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Amang banal sa gabing ito, patuloy naming nararanasan ang pagpapala na nanggagaling sa inyo dahil sa mga salitang patuloy naming napapakinggan. Amin pong pinapasalamatan kayo, O Diyos, na sa gabing ito ay pinaunawa niyo po sa amin na kami bilang inyong mga anak, bilang isang pamilya, ay pinagkalooban niyo po, O Diyos, ng biyaya ng kaligtasan upang ang sino mang sumampalataya sa inyo ay makakaranas po, O Diyos, ng inyo pong pagliligtas. Amang banal, dalangin po namin na nawa lahat kami na pamilya, lahat ng mahal namin sa buhay, lahat ng miyembro ng amin pong pamilya ay matanggap kayo sa amin pong mga buhay, at samantalang natanggap namin yung iyong pagliligtas, O Diyos, kaming lahat ay makakasama sa langit na bayan na inihanda niyo para sa mga maliligtas. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyo pong kabutihan. Patawarin po kami sa amin pong mga pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Maraming salamat na kami ay muli ninyong sinamahan sa gabing ito, kung saan ating pinag-usapan kung paano mararanasan ng isang tao ang kaligtasan. Bukas ay samahan ninyo kaming muli dito sa programang
0: Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan. Magandang gabi at pagpalain po tayong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng $1,000,000 upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng tatlong mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

2777 or 0968-8536-607. 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM, isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa pangkalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, and Friday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

0: Ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bago makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay pialit po ng manok. Manok po lang ako palit po. Kumisan, mga drama po ang pinakinggan. Meron po kami pumutalit sa amin. May binigay po kasi ang panang awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalong ito kung sa kung daw hahanapin din sa radyo. Hinahanap naman nga itong ahe mga bata. Ay, dinakta nga nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical. Dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon, ngayon hindi pa namin napakigal yung mga programa na yan. Ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, hindi sabihin yung aming reunion. Pero napakinggan ko yung mga bitahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na gano'ng mga akal, yun ay nabasa ko rin sa Biblia na talagang yun nga talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng Diyosang Parga sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulwa na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais sa Diyos na siya ay pamilingkuran at salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahin papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
4: Healthy na masarap pa? Yes! Posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or Sir 917-891-9261. Switch to better eating. Choose Country Veggie Foods.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Sa loob ng maraming taon, ang simbahan ang naging tahanan ni Arnolfo Lagsak. Bilang isang dating sakristan, dito siya namulat. Pero sa kabila ng mahabang tradisyon, may isang tanong na hindi lisan sa kanyang isipan.
1: Ako talaga naghanap talaga ako ng katotohanan. Lahat naman ng Abrahamic religion na naniniwala sa Ten Commandments. Bakit yung mga Ten Commandments ay parang hindi napapractice sa ibang iglesia? Merong mga sinasamba na rebulto, mga ganun. Bakit yung ito ay ang nakalagay sa 10 utos ng Diyos ay pangilin mo ang araw ng Sabat? Pero bakit sa Sunday nagsimba, nag-search din ako. Natagpuan ko yung Adventist World Radio dahil naghahanap din talaga ako ng kaalaman tungkol sa katotohanan. At during that time ay medyo may pinagdaan sa buhay. Kasi una-una, nawalan din ako ng trabaho. Si Mrs. dahil sa sakit din niya, nawalan din ng trabaho. So, ito, paano tayo mabubuhay nito? So, naghanap ako ng paano ko makapag-connect sa Diyos. Sabi ko, kontakin natin sila. Since may pinagdaraanan tayo at gusto natin na mag-connect tayo sa Diyos. Message natin sila, sabi ko, na at least matulungan tayo na sa ating hindi lang sa physical na problema, sa spiritual, mapalakas yung natin pakipag-ugnayan sa Diyos. Ayun, tama naman na may AWR pala at doon ako na tune in sa radio, sa sasakyan at doon na maganda dito yung AWR radio. Sabi ko, dito sa Seventh-day Adventist, parang napapractice nila yung yung 10 utos ng Diyos na sa pagpractice ng Sabat. Tsaka may pag-aral tungkol sa mga sa Biblia, may Bible sharing, hindi lang sa pamumuhay lang na may pag-aral talaga tungkol sa salita ng Diyos. Ayun, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, ikaw ang bahala na mag-decision kung gusto mong magpa-bautismo sa Seventh-day Adventist. Kasi ako ay decidido na.
0: Ang katotohanang nahanap ni Arnolfo ay hindi lang nagpabago ng kanyang doktrina. Binago rin ito ang kanyang pagkatao. Ang dating madaling magalit at laging stressed sa mga problema, ngayon ay may self-control na.
1: Yung katotohanan ay hanapin nyo lang. Mas sumpungan nyo din yan at mas maganda na lumapit tayo sa, i-guide tayo sa tamang daan na katotohanan. Hindi tayo pababayaan at bigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalo na sa may mga problema.
0: Mula sa pagiging sakristan ng tradisyon, si Arnolfo ay isa na ngayong saksi ng katotohanan. Dahil sa bawat pakikinig, natagpuan niya ang daan na nagdala sa kanya sa tunay na kapayapaan.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

0: Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. At binabati ko po kayo muli ng Happy God First Morning, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos, ang inyo pong patuloy na maging karanasan saan man kayo naroroon o anuman ang inyong ginagawa. Ating ipinagpapatuloy ang ating pagbabasa ng mga talata na may kinalaman sa likas ng ating Panginoong Heso Kristo. Natapos natin basahin ang mga talatang nagpapahayag, nagpapatotoo na ang ating Panginoong Jesus ay tunay na Diyos. Nasa ikalawang bahagi tayo at ang ating pinag-uusapan ngayon, mga binabasang talata, ay ang relasyon o kaugnayan ng ating Panginoong Jesucristo sa mga mananampalataya. Sa Lucas, Kabanatang 1, talatang 32, siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Kaibigan, ng kadakilaan ni Jesus ay hindi katulad ng kadakilaan ng sinuman sa sanlibutan ito. Hindi ito dahil sa kahit na anong kadahilanan, kundi dahil siya ang Diyos na nagkatawang tao. Ang kanyang kadakilaan ay walang hanggan, likas sa kanyang pagkatao, nakabatay sa kanyang misyon bilang tagapagligtas. Si Jesus ay dakila bago pa siya ipanganak sa mundo. Malinaw ang pahayag na siya ay tatawaging anak ng kataas-taasan. Ito ay malinaw na katotohanan ng kanyang banal na pagkakakilanlan. Siya ay anak ng Diyos. Ibibigay sa kanya ang trono ni David. Ito ay tumutukoy naman sa kanyang pagiging Mesiya, sa kanyang pagiging Mesiyas na ipinangako sa lumang tipan. Si David ang hari na pinangakuan ng Diyos na ang kanyang kaharian ay magpapatuloy magpakailanman sa ikalawang Samuel Kabanatang 7. Ngayon, si Jesus ang katuparan nito. Ngunit mahalagang maunawaan na hindi ito makalupang kaharian. Hindi ito politikal na paghahari. Ito ay walang hanggang paghahari ng kaligtasan, kapayapaan at katuwiran. Si Jesus ang tunay na hari ng spiritual at walang hanggang kaharian ng Diyos. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin, o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay o gusto mo ng personal na Bible study, maaari kang tumawag o mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At mula sa ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang Kabanatang 1 ng Lucas sa talatang 26 hanggang 38. Nung 6 months ng buntis si Elizabeth, pinadala ng Diyos si Angel Gabriel sa bayan ng Nazareth sa Galilee. May dala siyang mensahe para sa birhing si Mary na nakatakdang ikasal kay Joseph, isang lalaki na kabilang sa lahi ni David. Lumapit ang angel sa dalaga saka sinabi, "Mary, sobrang pinagpala ka, kasama mo ang Panginoon." Naguluhan si Mary. Iniisip niya kung anong ibig sabihin ng mga sinabi ng angel. "Huwag kang matakot, Mary, dahil pinagpala ka ng Diyos," sabi ng angel. "Magbubuntis ka at manganganak ng isang batang lalaki. Jesus ang ipapangalan mo sa kanya. Magiging dakila siya at tatawagin siyang anak ng kataas-taasang Diyos. Gagawin siyang hari at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng ancestor niyang si David. Forever siyang maghahari sa buong lahi ni Jacob at hindi matatapos ang paghahari niya." Tinanong ni Mary ang angel, "Paano po mangyayari ito? Wala po akong asawa." Sumagot ang angel,
1: Dadating ang Holy Spirit para i-cover ka ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya banal ang batang ipapanganak mo at tatawagin siyang anak ng Diyos. Ang kamag-anak mong si Elizabeth, di ba hindi siya magkaanak? Pero ngayon, 6 months na siyang buntis kahit matanda na siya dahil walang imposible sa Diyos. Sinabi ni Mary, alipin ako ng Panginoon. Mangyari sana sa akin ang lahat ng sinabi mo. Tapos umalis na ang anghel.
0: Anak ni David, nang matatag nang naitatag si Haring David sa kanyang trono bilang hari ng Israel, ninais niyang magpatayo ng isang templo para sa Panginoon. Ngunit sinabi ng Diyos na hindi siya ang magtatayo nito. Sa halip, nagbigay ang Diyos ng isang kahangahangang pangako. Ang Panginoon mismo ang magtatatag ng isang sambahayan para sa iyo. Sa 2 Samuel, kabanatang 7, talatang 11. Ipinangako rin ng Diyos na ang kanyang tapat na pag-ibig ay hindi kailanman aalis sa angkan ni David. Ang sabi ng talata, ang iyong sambahayan at ang iyong kaharian ay mananatili magpakailanman sa harapan ko. Ang iyong trono ay matatatag magpakailanman. Sa 2 Samuel, kabanatang 7, talatang 16. At alam natin ang naging katuparan ng kwentong ito. Ang tipa ng Diyos kay David ay natupad sa katauhan ni Jesus na anak ni David, sangayon sa kabanatang 1 ng Lucas, talatang 32 at 33. Ang walang hanggang salita ay nagkatawang tao, literal na nabuo sa sinapupunan ni Maria, sangayon sa Juan, kabanatang 1, talatang 14. Ang Diyos ay naging tao at nanahana kasama natin, Emmanuel, na ang ibig sabihin ay suma sa atin, ang Diyos. Sa Isayas, kabanatang 7, talatang 14, ang magiging pangalan ng sanggol ay Jesus, ang Gregong anyo ng pangalang Josue, na ang kahulugan ay ang Panginoon ang nagliligtas. Sa kabanatang 1 ng Lucas, talatang 31, tatawagin siyang anak ng kataas-taasan o anak ng Diyos na tumutukoy sa 2 persona ng Trinity. Sa Lucas, kabanatang 1, talatang 32 at 35. Bilang ang ipinangakong Mesiyas at apo ni Haring David, katulad ng ating binasa kanina, si Jose ay galing sa linya ni David. At ganun din, kung titingnan natin ang talaan ng lahi sa Mateo at Lucas, siya ang uupo sa trono ni David at tutupad sa pangako ng Diyos. Wala siyang magiging biological na ama, bagaman si Jose ang magiging ama o tatayong ama niya sa lupa. Si Maria ay isang birhen. Ang buhay na nasa kanyang sinapupunan ay ipinaglihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa talatang 35. Isa itong himala, ngunit hindi ito dapat ipagtaka, sapagkat ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng buhay. Kahit si Maria na nagtanong kung paano yun mangyayari, sinagot siya ng anghel na walang imposible sa Diyos. Kaibigan, ano man ang iyong kalagayan ngayon, ano man ang iyong pinagdadaanan, walang imposible sa Diyos. Sa kanyang kalooban, tutuparin niya ang karapat-dapat at pinakamabuti para sa iyo. Ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus, siya rin ang lumikha sa unang lalaki mula sa alabok at sa unang babae mula sa tadyang. Ang tugon ni Maria ay puno ng pananampalataya, pagpapasakop at pagpapakumbaba sa kabila ng napakalaking balita at ng pambihirang tungkuling ipinagkatiwala sa kanya na imposible sa kanyang pananaw. Pinalakas ni Gabriel ang kanyang loob sa paalaalang ito sapagkat walang salitang mula sa Diyos ang mabibigo. Si Jesus ay hindi lamang isang ipinanganak na sanggol sa Bethlehem, kundi ang anak ng Diyos na hari na may walang hanggang kapangyarihan at katuparan ng pangako ng Diyos mismo kay David. Siya ay dumating hindi upang maghari sa pamamagitan ng puwersa, kundi upang maghari sa puso ng tao sa pamamagitan ng pagliligtas at pagtubos.
1: Maraming tao ang tumatanggap sa ating Panginoong Yesus bilang sanggol sa sabsaban, ngunit hindi bilang hari ng kanilang buhay. Ang mga talatang ating binasa ngayon, kaibigan, ay paanyaya. Hindi lamang siya dapat hangaan, siya ay dapat paghariin sa ating mga buhay, sapagkat si Jesus ay anak ng kataas-taasan, ang ipinangakong hari, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Kaibigan, kong si Jesus ay anak ng kataas-taasan, kinikilala mo ba siya bilang Panginoon ng iyong buhay? Siya ba ang hari ng iyong puso? Siya ba ang nasusunod sa buhay mo? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Panginoon naming Diyos, dakilang Ama, muli po kami nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin, sa amin pong mga mahal na tagapakinig. Pinasasalamatan din po namin kayo, Panginoon, sapagkat sa kabila ng mga pagkakataon na kami ay madaling panghinaan ng loob, nariyan ka at nagpapalakas ang iyong mga salita sa bawat isa sa amin. Sinasagot mo ang aming mga panalangin sa panahon ng aming mga pangangailangan. Paalalahanan mo po kami, Panginoon, na naririnig mo ang aming mga daing, alam mo ang aming mga pasanin, at walang isa mang salita na nagmumula sa iyo ang mabibigo. Tulungan mo po kami magtiwala sa iyong perpektong panahon at sa iyong walang hanggang katapatan. Patuloy niyo pong pagpalain ang aming mga mahal na tagapakinig. Ang ilan po ay mayroong karamdaman, kayo po nawa ang maging kagalingan sa kanila. Ang ilan naman po ay may suliranin sa kanila pong mga pinaglilingkuran sa mga lugar kung saan sila nagtatrabaho. Kayo po, Panginoon, ang mga siwa ng kanilang mga buhay at sa kanila pong mga pinaglilingkuran ay makatagpo sila ng pabor. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa buong maghapong ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. At patuloy ko pong ini-offer ang atin pong napakagandang booklet na may pamagat na 10 Commandments Twice Removed at ang atin pong aralin sa Biblia na Explore. Ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyong ipapadala ang inyong kumpletong pangalan, address, and contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At kung kayo naman ay sumusubaybay sa ating page and channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming may papadala sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at ang sasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na Within at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa buong maghapong ito.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Kayo nakikinig sa AWR 89.1 FM. At ito na ang inyong Daily Morning Companion, may nagmamahal sa'yo. Sa programang ito, ating maririnig ang mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi ng ating tagapagsalita, walang iba kundi si Pastor Jose Zabat Jr. Kaya manatili po kayo at sabay nating pakinggan ang tinig ng pag-ibig na babangon sa ating bawat umaga. Ito ang may nagmamahal sa'yo dito lamang sa AWR 89.1 FM.
1: Mapalad at masayang umaga sa inyong lahat. Tunay ng Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Muli niya tayong binangon sa umagang ito upang atin hong maramdaman na tunay na siya'y nagmamahal sa atin. Alam ninyo kung bakit ko nasasabi ito, sapagkat kung hindi tayo pinatnubayan ng Diyos, kung hindi niya tayo ginabayan sa buong magdamag ng ating pagtulog, baka hindi na tayo magising ngayon at hindi na natin mapakinggan yung pagmamahal niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya purihin natin at pasalamatan ang atin pong mahal na Panginoon. Mga kaibigan at mga kapatid, tunay na napaka buti ng Diyos sapagkat nagpapatuloy tayo sa atin hong pag-aaral. Kaya ako'y laging nag-aanyaya sa inyo na sana'y ibahagi ninyo sa lahat ng inyong mga kakilala ito hong ating pinag-aaralan. Napakahalagang malaman nila ito sapagkat ito maaaring magbukas ng kanilang puso at isipan upang papasukin ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay at kanilang pakinggan ang mga katotohanan mula dito sa banal na kasulatan. Lalo tigit, napakahalaga ng atin hong pinag-aaralan ang aklat ng Daniel. Ngayon, kung kayo po naman ay nagkakaroon ng challenge sa inyo pong pakikinig ng atin hong pag-aaral, o di kaya nagkakaroon ng kalituhan sa mga pinag-uusapan natin, maaari po kayong mag-comment dyan sa comment section, dyan sa Facebook o kaya sa YouTube upang mabasa po namin. O kung kayo ay merong interest na lalo pang palalimin ang pag-aaral na ito, pwede rin po kayong mag-comment. At doon naman sa nagnanais na magkaroon ng yung bang araw-araw na babahagihan ng salita ng Diyos, pwede rin po dyan. O kung kayo may mga bagay na nais ninyo pong ipaalam sa amin, ay pwede nyong gamitin din yung numerong 0917-1742-777 or 0918-9447-891. Ayan. So kaya meron tayong mga maaaring magamit na paraan para po tayo ay magkaroon ng ugnayan sa isa't isa. Okay. So mga kaibigan, yamang tayo ho ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral ng pinag-uusapan natin ay Daniel 8. Bago po tayo dumako sa ating paksa ngayon, tayo po muna'y manalangin. Dakila naming Diyos, sa umagang ito aming tinatalaga ang aming pag-aaral. Nais naming anyayahan ng banal na Espiritu na siyang mga siwa ng pag-aaral na ito upang hindi kami magkamali sa pangunawa at hindi rin ako magkamali sa pagdadala ng mga salita ninyo mula sa aklat ng Daniel. Nawa maghari sa buhay namin ang kalooban ng aming Panginoong Hesus. Patawarin niyo kung kami nagkasala at nagkulang at maranasan namin at masumpungan ng biyaya sa pamamagitan ng pag-aaral na ito. Pagpalain ng lahat ng nakatutok at sumusubaybay sa programa ng may nagmamahal sa iyo. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga ginigiliw. At ating ipagpapatuloy yung atin hong pag-aaral tungkol dito sa aklat ng Daniel, Kapitulo 8. Ayan, marami na tayong mga bagay na napawang na talakay tungkol dito na may kinalaman tungkol sa mga hayop na binabanggit dito sa aklat na ito. Ngayon, ang katanungang bibigyan natin ng kasagutan, inilalarawan ng Daniel 8 ang maliit na kapangyarihan ng sungay bilang pagsasagawa ng mga aktibidad ng pahalang at patayo paano ginawa ng maliit na sungay ang mga pahalang na gawain ito. Yan, napakaganda ng katanungan na ang maliit na sungay ay may mga aktibidades na pahalang at saka patayo. Ngayon ay tinatanong natin kung paano ginawa ng maliit na sungay yung pahalang na gawain ito. Basahin natin ang Daniel, Kapitulo 8, 9 at 10. Ang sabi dito, at lubhang itinaas ng lalaking kambing ang kanyang sarili, ngunit nang siya'y lumakas ng ang malaking sungay ay nabali. Sa lugar nito'y lumitaw ang apat na lantad na mga sungay paharap sa apat na hangin ng langit. Mula sa isa sa mga iyon ay lumitaw ang isang maliit na sungay na lubhang naging makapangyarihan sa dakong timog, sa dakong silangan at sa maluwalhating lupain. Ito ay lumaki ng lumaki hanggang sa ang hukbo sa langit at ang ilan sa mga hukbo at mga bituin ay ibinagsak nito sa lupa at niyapakan ang mga iyon. Alam po ninyo yung Daniel 8, 9 hanggang 10. Yan po yung isang hula sa militar at pangpolitika tungkol sa isang serye ng pahalang na pag-atake na ginawa ng imperyo ng Roma na siyang maliit na sungay. At ang versikulo 11 hanggang 12, ito naman po'y isang relihiyosong propesiya kung saan ang maliit na sungay na kinakatawan sa kasaysayan ng Roman Papacy ay itinuon ang focus ng mga pag-atake nito ng patayo patungo sa langit. Yan. Kaya atin hong pag-uusapan ay yung pag-atake ng Roman Empire na siyang maliit na sungay. Ngayon, doon sa versikulo 9, ito po yung isang makabuluhan, naging makabuluhan ito dahil sinasabi nito sa atin yung direksyon kung saan lumitaw yung maliit na sungay at ang paraan kung paanong lumawak ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, yung tamang pagsasalin ng orihinal na teksto ay mula po yan sa isa sa kanila na nagpapahiwatig na ang maliit na sungay ay lumitaw sa isa sa apat na direksyon ng kompas. Nangangahulugan, ito po yung bansang sinasagisagan ng maliit na sungay ay nagmumula sa isa sa apat na hangin ng langit. Ngayon ang tanong, alin po bang bansa kung gayon ang susunod na lilitaw pagkatapos ng kambing at nagmula sa isa sa apat na direksyon ng kompas? Ngayon, balikan po natin yung atinhong tinalakay nitong nakarang araw na pagkatapos nahatiin yung Gresya sa apat na kaharian, sa apat na direksyon ng kompas, yung Syria sa silangan, yung Trace sa hilaga, yung Egypt sa timog, yung Macedonia sa kanluran, ang bansang sumunod na lumitaw sa kasaysayan ng mundo mula sa isa sa mga direksyon ng kompas, walang iba kundi ang Roma sa hilaga. Dahil ang ika-apat na bansa pagkatapos ng Gresya sa Daniel 2:7 ay tila ang Roma. Ho. Ito po yung maliit na kapangyarihang sungay na dumating doon sa entablado ng mundo pagkatapos ng lalaking kambing. Yan po yung bumangon sa sanlibutan pagkatapos ng lalaking kambing doon ho sa Kapitulo 8 na binabanggit na kahanay ng ika-apat na kaharian na sumakop sa mundo sa Daniel 2:7. Ngayon, yung pong kapangyarihan ng maliit na sungay sa Daniel 7 ay kumakatawan yan sa kapapahan. Atin hong pinag-usapan yan nitong mga nakaraang mga araw na dahil doon sa angkin na taglay niya yung kanyang yung paglalarawan tungkol sa kanyang mga naging gawain, siya po yung kinatakatawanan nito pong maliit na sungay sa Daniel Kapitulo 7 na sa kadahilanang iyon ay tila lohikal na ipagpalagay kahit na walang bagong hayop na makakasama nito na ang maliit na sungay sa Kapitulo 8 ay maaari ring kumakatawan sa imperyo ng Roma at ng kapapahan ng Roma. Meron kasing dalawang description ang naging paghahari, oh, naging paghahari ng Roma sa sanlibutan. Merong isa'y imperyo ng Roma at ang isa'y kapapahan ng Roma. Kaya dito mga ginigilig ko mga kaibigan, nakikita po natin kung papaanong ang hula ay nagkaroon ng katuparan. Oh, ang paglaganap nito hong hula na ito na nagpapakita sa atin na ito hong Roman Empire o ang imperyo po ng Roma ay ipinapakita ho nito yung kanya hong matatag na military, oh, yung kanyang matatag na militar at ganun din yung kanyang pang-political na mga gawain. So, dito ay nalagay po ito sa hula, mga ginigilig kong mga kaibigan. Ngayon, tingnan ho natin yung ilang pang mga katangian na meron ho ito, na ito ay lumitaw mula doon sa pangkahalatang bansa ng Roma pagkatapos ho ng isang panahon ng digmaang sibil at ng nawalang tatag sa politika. Ngayon, naabot po nung imperyo na ito ang pinakamalawak o sa ilalim po ng tinatawag na Trajan noong 117 AD na sumasaklaw sa malalawak na teritoryo sa Europa, Hilagang Afrika at bahagi ng Asia. Kaya mga kaibigan, mapapansin ninyo doon sa mga paa ng ribulto, ha? Kasi mga paa na bakal, oh, yung ating pinag-aralan noong mga nakaraang mga araw na 10 daliri na pinaghalong lupa at bakal, na yung 10 mga daliri doon sa paa ay kumakatawan ito doon sa mga bansang nasakop niya sa Europa. So ngayon, ito pong hukbo, oh, yung o kaya yung kanyang sentralisadong kapangyarihan, ito ho yung mayroong pinakamataas na hawak ng emperador, yung pinakamataas na kapangyarihan na humahantong sa paglipat mula sa isang republika patungo sa isang sentralisadong otoridad ng imperyo. Kaya itong hukbong Romano ay kilala sa disiplina, organisasyon at inhinyero nito na nagpapahintulot sa malawak na pananakop ng

Kunding kinalaman sa pagpapanganak, pagkapanganak sa atinong Panginoong Hesus. O, kasi nung panahon ng ating Panginoong Hesus, kung paano nang siya ay sinilang, yung si Cesar Augusto, siya po yung earliest figure ng Roman Empire doon sa New Testament na kung saan ay nagkaroon ho ng papel para ho o na maaring na ginamit din at nakilala ng ang ating Panginoong Hesus ay isinilang. So kaya nung panahon ng ating Panginoong Hesus, alam naman natin na dahil sa ito ay nasasakupan ng Romano, yan yung mga kilalang mga tao katulad ni Pontius Pilate, yan kilala rin natin yan, na nominally siya yung in charge sa iba't ibang dako ng Roma katulad ng Judea, Samaria, and Idumea. So, dito mapag-aaralan natin sa mga susunod, ho, ito pang mga ilang mahalagang detalye dito ho sa na hindi ba nababanggit ng propesiya subalit nagkaroon ng malaking papel upang mapagtibay yung mga naganap at natupad ng mga propesiya sa panahon ng mga paghahari ng mga bansang ito. So nabanggit ko ang ilan at maaring mababanggit natin sa susunod na panahon at dito ho ay magiging matibay ang ating pagkakaunawa kung bakit nabago ang kautusan ng ating Panginoon na pawang isinulat mula pa doon sa Lumang Tipan, mula pa doon kay Moses, subalit nagkaroon ng pagbabago dahilan sa impluensya ng mga kapangyarihang bumangon sa kasaysayan ng sanlibutan. Gayunpaman, ang hindi lang nagbago, walang iba kung hindi ang pagnanais ng Diyos na mahayag ang mga tapat niyang anak sa mga panahong ito na makilala na sila'y mga pinili at sila yung gagamitin upang maabot ang mga taong hindi naniniwala sa atinong Panginoon. So katulad din natin ngayon, tayo ho ay pinili ng Diyos. Kayong mga nakikinig ng kanyang mga salita at tumanggap sa kanya ay pinili ng Diyos. Nais niyang gamitin kayo na maibahagi itong kanyang pagmamahal sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan na hindi pa nakakakilala sa kanya. At siya'y magtatagumpay sa pamamagitan natin kung gagampanan natin yung pagkatawag sa atin na maging tagapagbahagi ng kanyang pagmamahal at maging pagpapala sa lahat ng mga tao na nakapalibot sa atin. Yan. So, marami na naman tayong bagay na nakuha mula dito sa ating paksa. Itutuloy po natin yan bukas, ang pag-aaral natin ng Kapitulo 8 ng Sulat ni Daniel. Kaya huwag po kayong mawawala, pansamantalang tayo titigil at tayo ho'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat. Kami sinamahan ninyo sa pag-aaral na ito. Nawa sana sa mga katotohanan ng aming pong natatalakay, manatili ito sa aming puso't isipan, lalong magpatibay ng aming pananampalataya ng Diyos ang may kontrol ng mundong ito, na kapag ka ibibigay namin ang aming mga sarili sa Kanya, hindi kami mapapahamak, hindi kami kayang mawasak kahit na sino pang kaharian ang maghahari sa lupa, kundi mananatiling ang bawat isa'y titindig ng may katapatan at mayroong prinsipyo na hindi kayang isakripisyo ang pag-ibig ng Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon, sa patuloy niyong pakikisama sa amin at pagpapalang igagawad sa lahat ng sumusubaybay sa programang ito. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli pong maginigiliw, maraming salamat sa inyo pong pakikisama sa atinong programa, sa atinong patuloy na pagsubaybay. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., ang laging nagsasabing, may nagmamahal sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Good morning, sa mapagpalang umaga, ang aking pagbati sa inyong lahat, mga gilin naming mga taga-subaybay. Mami na mahal namin ng mga kaibigan na lagi nag-aabang sa ating programang Salita ng Buhay. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayo'y madatnan ang ating programa na nasa mabuting kalagayan. Merong malusog na pangatawan at higit sa lahat, merong magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ay nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ang mga biyaya, lalo tigit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga ay isang pagpapala mula sa ating dakilang may likha. Kaya marapat lamang ng ating Panginoon ay ating purihin at pasalamatan sa mga oras na ito. Ano po, mga minamahal? Of course, ngayon po yung araw ng Lunes, July 13, 2026. Naka-live tayo sa ating pong AWR 89.1 FM Radio Manila. Kaya binabati natin lahat po ng ating mga tagapakinig na sumusubaybay at nakikinig sa ating programang Salita ng Buhay. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan o nasa inyong mga paglalakbay, ang pagpapalat pag-ingat ng Panginoon ang inyong pong maranasan. Ganon din sa lahat ng mga viewers natin na nanonood sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube dito sa Bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo, at mga oras kayo nadatnaan ng ating programa, welcome po sa ating paglilingkod. At na may maranasan ninyo ang patuloy na biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jumel Arsenal, sa inyo'y bumabati at patuloy na kiusap ang ating programa, inyo pong ibahagi sa inyo pong mga kaibigan, mga kapuso, mga kapamilya, mga kapatid, mga ka-churchmates, share niyo po para sila rin ay makinabang sa ating pag-aaral ngayon pong umaga, mga minamahal. Ano po, tandaan natin na sharing is caring. Sharing is loving and sharing is supporting, mga minamahal. Ano po, kaya huwag niyo pong kalimutan na ibahagi ang atin pong paglilingkod na ito. At of course, sa lahat po ng mga first-timer sa ating programa, kayo po'y nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay, segment ng Gospel and Music Ministry, programa ng South Central Luzon Conference. At para lagi ninyong masubaybayan ang ating programa, maaari lamang ninyong i-follow ang ating Facebook page at subscribe ang ating YouTube channel para laging updated at ma-notify kayo sa bawat live natin, mga minamahal. Ano po? And of course, samantalang kayo nagsishare ng ating live ngayong umaga, ay dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating pabungad na panalangin. Let us pray. Minamahal naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy kami na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong kadakilaan at kabutihan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa muling pagkakataon at sa karapatan na makapaglingkod sa inyo. Tunay na napakabuti ninyo, O Diyos, at patuloy naming naranasan ang inyong pagkalinga. Salamat po, Panginoon, sa isang panibagong buhay at panibagong lakas na taglay po ng bawat isa sa amin. Sa pagkakataon, O Diyos, na Ikaw ay aming mapaglingkuran at patuloy na may bahagi ang inyong mga salita sa amin pong mga taga-subaybay. O Diyos, muli naming hinihiling ang patuloy na pangasiwa ng Banal na Espiritu sa mga oras na ito. Ang maranasan po ng bawat isa sa amin, ang inyong mga salita na way maging pagpapala at isang paalala ng kahalagahan ng mapalapit sa inyo, Panginoon. Basbasan po ninyo kami ngayong umaga sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. All right, so good morning uli, no? Good morning sa mga kaka-tune in pa lamang at kakabukas ng kanilang mga radio at Facebook, ganun din ang YouTube. Ngayong umaga, mga minamahal, tayo ay dadako sa ating leksyon 3, no? Ang lesson 3 ng atin po ang lesson study na supposed to be ginagawa natin ng Friday. Ngayon ay Monday na natin ginagawa at para inyong mabalik-balikan ang ating mga pag-aaral. Ano po?
Ang pamagat po ng ating leksyon, o leksyon 3 ay sa Ingles ay Unity in Christ, o di kaya sa Tagalog ay pagkakaisa kay Kristo. Ayan. Ang ganda po ang ating paksa na ito, mga minamahal. Ang unity ay tinatawag natin na mag-positive ano po, at maganda yan na salita at gawain sa mga tao, unang mga tao, mga minamahal. At ang sabi riyan, unity o pagkakaisa kay Kristo. Ang atin pong key text ay matatagpuan sa Unang Korinto, Kapitulo 1, Versikulo 10. Ang sabi po ay ganito, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Magkaisa kayo at huwag magkabahagi, maging sa isipan at maging sa layunin. Ayun. Ang ganda po ng tinatawag nating pakikiusap ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na magkakaisaan niya sa pangalan ng Panginoong Hesus na lumayo at huwag magkabahabahagi sa isipan man at maging sa layunin, mga minamahal. So ang konsepto natin, ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga mananampalataya na ang sentro ay si Kristo lamang. Ayun. So napakahalaga pala, at ang sekreto ng pagkakaisa kapag si Kristo ang sentro nito, mga minamahal. So yan ang konsepto natin, unity of the believers, no, doon sa ating mahal na Panginoong Hesus lamang, mga kaibigan. Sa ating panimula, ipinaalala sa atin na may mga suliranin ano po na naranasan ng Iglesia ng Korinto. Bagaman sila'y binayaan ng kaloob, ng maraming mga kaloob, ngunit naharap sa mga seryosong mga suliranin, ano po, ang pagkakahati-hati o yung tinatawag nating pagkabahabahagi. May mga grupo ang nagsasabing sila ay kay Pablo, kay Apollos o kay Pedro. Dahil dito, pinaalalahanan sila ni Apostol Pablo na si Kristo lamang ang dapat itaas at sundin. Ang pagkakaisa ay nagsisimula kapag ang bawat isa ay inuuna ang Panginoon kaysa sariling kagustuhan o ang paboritong leader. Ayun. So dito, mga minamahal na mga kaibigan, nagpapaalala sa atin na napakahalaga na merong pagkakaisa. Dahil pag kami pagkakampi-kampi, ay merong mga problemang mararanasan. Anho, may mga pagkahati-hating umiiral sa Korinto. At ang dahilan po niyan ay iba't iba po sila na paboritong mga preacher. Iba't iba sila ng paboritong mga leader, mga kaibigan. Yan po ang naging isa sa naging problema. Ano po? Dahil iniisip nila na kami dito kay Pablo, kami naman kay Apollos, o di kaya kami ay kay Pedro. So, meron din palang mga ganyan sa mga nakaraan o maging sa panahon ng taga-Korinto, mga minamahal. At ang sabi rito ay nagkaroon sila ng mga paboritong mga mangangaral, at umabot ito sa punto na nagkaroon sila ng pagtatalo at pagkakampi-kampi sa kanilang kalagitnaan. Ang malungkot ay hindi nila napagtanto na iisa lamang ang mensahe na ipinapangaral ng lahat ng mga lingkod ng Diyos na ito na binanggit. Ano po? Sa halip na nakatuon sa sila sa mga bagay na kay Kristo, ay doon sila nakafocus sa hindi mahalagang bagay, mga minamahal. Kaya ang nangyari, unti-unti po ang naapektuhan ang buhay ng iglesia. Ano po? Yan ang nangyari doon. At dahil sa kawalan ng pagkakaisa, naging tinatawag nating problema ang kanila pong iglesia, mga minamahal. Nagkaroon ng matinding problema. Sa ating panahon, ganun din. Ano po? May mga ganun ding mga pagkakataon. Ang sabi doon ay madaling mahulog sa paghanga sa isang mga ngaral, sa isang preacher, evangelist, pastor, sa ministry o sa mga personalidad. Ano po? Ngunit malinaw at napakahalaga ng ipinahayag ni Apostol Pablo na si Kristo lamang ang dapat maging sentro ng iglesia, sapagkat ang tunay na pagkakaisa ay nagsisimula kapag lahat ay nagpapasakop kay Jesus. Ano po? Ay napakahalaga, mga minamahal. Alam niyo, meron nga ang akong nabasa, pagka may pagkakaisa, may strength. Ano? Pero pag may division, merong weakness, mga minamahal, at defeat. No, 'yun ang negative doon. Pag may pagkakaisa,
may pwersa. Pero pag magpagkahiwalay ay talunan at pahamak mga minamahal. Ano po? At isa yan sa mga nangyari sa panahon ng Korinto. Ngayong umaga, 30 ang ating pag-aaralan mga minamahal. Ayan, makikita po nyo dyan sa inyong screen. Una ay pakikiisa kay Kristo. Napakahalaga. Ano po? Ang ikalawa ay pagkakaisa sa isipan. At ang pangatlo ay pagkakaisa sa layunin. Yan po ay nandoon sa i-text natin. Doon na po natin kinuha para mas madali po ninyong maalala mga minamahal. Gaano kahalaga ang pagkaroon ng pakikiisa at pagkakaisa kay Kristo? Ano po? So dito ay makikita natin sa unang Korinto pa lang, 1:5 mga minamahal, bago doon sa ating tinatawag na unang punto, may mababasa tayong ganito. Unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 7. Sabi po'y ganito, na sa lahat ng mga bagay ay pinayaman kayo sa Kanya ng bawat uri ng pananalita, kagaya ng patutuon ni Kristo na pinagtibay sa inyo. Kaya kayo'y hindi nagkukulang sa anumang kaloob habang kayo naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon, ipinaalala sa atin mga minamahal, nabasa ko nga sa Magandang Balita Biblia ay at sabi doon, dahil sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo, kayo'y naging masagana sa lahat ng bagay. Ano po? May magandang epekto pakikipagkaisa sa ating Panginoon. Maging sa pananalita at sa kaalaman. Ano ho? So, diyan po sa unang punto natin, mga minamahal, ay napakahalaga ng pakikipagkaisa natin sa ating Panginoong Yesus. Ano po? At isang ilang bahagi na pwede nating matutunan diyan, dapat ang sentro ng ating buhay ay walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Doon sa unang leksyon, ikalawa, laging itinuturo na ang mensahe ay ang ating mahal na Panginoong Yesus. Yan ang kailangan ng tao mula noon hanggang sa mga panahon natin ngayon na dapat makilala ng Panginoong, makilala ng mga tao ng sangkatauhan, ng sanlibutan at ng buong mundo ang ating Panginoong Yesus. Kaya makita lamang yon kapag may pagkakaisa sa Kanya na ang sentro ay ang ating Panginoong Jesucristo mismo sapagkat Siya po ang ulo ng katawan, siya ang ulo ng iglesia at Siya rin ang matatag na pundasyon nito. Ayun, ang iglesia na si Kristo ang sentro ay nagiging matatag ang pundasyon, mga minamahal. Ano po? Sapagkat ang sabi riyan, ang tunay na pagkakaisa ng iglesia ay nagsisimula kapag si Kristo ang sentro nito, no? Ng ating pananampalataya, ng ating pagsamba at ng paglilingkod. Kaya dapat ang tawag niya sa English ay Christ-centered, mga minamahal. Ano po? Si Kristo ang sentro, Siya ang laging pinaka main point natin, Siya ang bida, Siya ang laging itinataas, mga minamahal. Ano po? At ang sabi rito, kapag si Kristo ang ating pundasyon, nananatiling matatag ang iglesia kahit dumaan sa mga pagsubok. Ayun. Ang mga pagsubok sa buhay, dumarating yan. Sometimes may mga hindi maiwasang mga hindi pagkakaintindihan. Pero hindi yan mawawasak, hindi magkawatak-watak, hindi matuloy ang division sapagkat si Kristo na Panginoon ang naging sentro nito, mga minamahal. So Christ must be the center. Christ must be the foundation because He is the head of the church which is the body, mga minamahal. Sa ikalawang bahagi, ipinaalala sa atin ang kahalagahang magpasakop kay Kristo. Magkakaroon lamang ng tunay na pagkakaisa kapag ang bawat isa, mga minamahal, ay nagpapasakop sa ating mahal na Panginoon. Ano ho? Napakahalaga pala ng pagpapasakop. Sapagkat kung makita natin, ang cross ang nagbubuklod sa lahat ng mananampalataya. Yan yung mensahe nung nakaraang Linggo. Sa paanan ng cross, pantay-pantay tayong lahat. Ano po? Kaya walang pwedeng lamang. Ano ho? Sa harapan ng ating Panginoon, ay walang lamang sa atin. Lahat tayo ay pantay-pantay, mga kaibigan at mga taga-subaybay. Sabi nga ni Apostle Pedro, napagtanto ko, sabi niya doon sa Aklat ng Gawa, Jes, na ang Diyos ay walang tinatangi, ang Diyos ay walang kinikilingan, ang Diyos ay walang favoritism, mga minamahal. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Yamang tayo ay tinuturuan na magpasakop sa ating Panginoon. Kapag Siya ang sentro, sa Kanya tayo magpapasakop, sa Kanya tayo makikipagkaisa. Ano po?
Dahil ang tunay na pagkakaisa ay bunga ng pagpapasakop kay Kristo bilang ating Panginoon. Ano po? Kapag isinuko natin ang ating kalooban sa Kanya, tinuturuan niya tayong maging mapagpakumbaba, mapagpatawad at mapagmahal sa ating mga kapatid at sa ating mga kaibigan. Ano ho? Ang ganda ng punto nito mga minamahal o bahagi ng ating pag-aaral na ito. Tulad ni Apostol Pablo, nung siya ay naroonan ng conversion, siya ay tinawag ng Panginoon, naging siya po ay tagapag-pangaral na, ay ipinahayag niya na, ang sabi niya ay, ako'y napako na kasama ni Kristo sa cross. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang ikinabubuhay ko sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at ibigay ang kanyang buhay dahil sa akin. So ipinaalala dito mga gilid ko mga taga-subaybay kung gaano kahalaga, ano po, ng tinatawag natin na pagpapasakop sa ating Panginoon. Ang pagpapasakop sa Kanya ay isa sa mga matibay na sekreto para magkaisa ang mga tao sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tingnan natin bakit at ating nakikita sa ating panahon, bakit ang tao magulo, magkakahiwalay sapagkat ang nasusunod ang kanilang sarili, hindi ang Panginoon. Ang sentro ay ang sarili, hindi ang Panginoon. Iba ang naging focus, mga kaibigan, hindi ang ating Panginoong Hesus. Ano po? Kaya isa sa sekreto ng pagkakaisa ay ang pagpapasakop sa ating Panginoon, mga minamahal. Ano po? At ang panghuli na bahagi sa unang punto natin ay mahalaga na tayo sumunod at manatili sa salita ni Kristo. Kung si Kristo ang sentro at pundasyon nito, siya rin ang dahilan para makita natin na siya'y Panginoon sa ating buhay, tayo magpasakop sa Kanya at tayo manatiling sumusunod at nananatiling nakaugnay sa Kanyang mga salita. Sabi nga ni Kristo, kung kayo'y magsipanatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Kita nyo, ang gusto ng ating Panginoon mga kaibigan at inyong napansin na mahalaga pala na manatili tayo kay Kristo sa Kanyang mga salita at atin itong sinusunod at isinasabuhay. Dahil ang tunay na pagkakaisa ay makikita sa sama-samang pagsunod sa mga aral ng ating Panginoong Yesus. Ano po? Yan yung ginawa nating kanta na mga aral ng Biblia, mga kaibigan. Ano ho? Yan ang gabay sa atin eh. Ano ho? Ang salita ng Diyos ang pamantayan ng pananampalataya at pamumuhay ng bawat Kristiyano. Kaya kapag ang buong iglesia ay sumusunod sa aral ng ating Panginoong Yesus, nababawasan, of course, dahil may mga ganyan naman talaga, ang hiduwaan at lumalakas ang pagkakaisa. Ano po? Kaya ulitin ko mga minamahal sa unang punto natin, ang pakikipagkaisa kay Kristo ay nagpapakita at may ebidensya na ang sentro at ang pundasyon nito walang ibang ating Panginoong Yesus at mahalaga na makita natin na tayo ay magpapasakop sa Kanya. Ano po? Ito'y senyales o palatandaan ng pakikipagkaisa natin at patuloy na pagsunod at pananatili sa Kanyang mga salita. Ano? Huwag tayong hihiwalay. Dahil kapag hindi natin sinusunod ang mga salita ng Panginoon na yung Kanyang mga sinasabi ay malungkot na karanasan yun. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa aklat ng Lucas 6:46, ito po ang ating mababasa. Ang sabi diyan, bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon? Ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ayun. Mga minamahal, mahalaga pala, mga kaibigan natin, ginagawa natin ang sinasabi ng Panginoon. Ito'y tanda ng ating pakikipagkaisa sa ating Panginoong Hesukristo, mga minamahal. Ano po? Ang ikalawang punto natin ay pagkakaisa sa isipan. Ano po? Mga minamahal, napakahalaga pala. Ano po? Napakikipagkaisa sa isipan. Ang pakikipagkaisa na ito ay tanda, mga minamahal, na merong unity talaga. No? May pagkakaisa. Sapagkat yung pagkakaisa sa isipan ay laging nakaugnay pa rin yan sa ating Panginoong Hesus. Ano po? Kaya yung ating leksyon, lagi tayong itinuturo kay Kristo. Tingnan nyo sa unang bahagi. Ang unang bahagi ay pagkakaroon ng pag-iisip na tulad ni Kristo. Ayan, ang ganda, no? Yung palang pakikipagkaisa sa isipan o pagkakaisa sa isipan,
ay pagkakaroon ng pag-iisip na tulad ni Kristo. Kaya si Apostol Pablo ay meron siyang ipinahayag makabinamahal sa talatang 5. Sabi niya, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. Ayun. Dito po ipinaalala ni Apostol Pablo at kanyang pakikiusap, magkaroon nawa tayo ng pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman, mga minamahal. Pagka mayroon tayong pag-iisip na tulad ng ating Panginoong Jesus, ay naiiwasan natin ang pagpapaligsahan, yung contest sa ano man gawain. Yung pagmamataas ay naiiwasan. At naipapakita yung kababaang loob at itinuturing ang iba na higit kaysa sarili. Eh, ang ganda, no? Mga minamahal. Ang pakikipagkaisa sa isipan o pagkakaisa ay pagpapakita ng pagkakaroon ng isipan na tulad ng ating Panginoong Jesus. Ano po? Mahalaga pala, mga minamahal na mga kaibigan, na mapansin natin magkaroon tayo ng pag-iisip tulad ng ating Panginoong Jesus. Bakit po? Sapagkat ang pagkakaroon ng pag-iisip tulad ng ating Panginoong Jesus ay pagpapakita ng pagpapakumbaba. Mamaya makita natin, mga minamahal. Ang sabi rito sa ikalawang talatang ating babasahin, kayo'y mga bago sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kung mayroong hinuwaan, dahil yan sa isipan, no? Lalo kapag iniisip mo na mas higit ka kaysa iba, iniisip mo na mas magaling ka kaysa iba, iniisip mo na mas nakalalamang ka sa iyong kapwa. At sabi ni Apostol Pablo kanina sa ating binasa, walang tao dapat mag-iisip ng tinatawag nating lamang siya o higit siyang mabuti kaysa kanyang kapwa. Dapat hindi ganon. Kundi kung mayroong mang isipang ganon, mga kaibigan, ay dapat magbago ng pag-iisip para malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Dahil ang binanggit natin na pagkakaroon ng pag-iisip tulad ni Kristo ay ipinapakita ang pagpapakumbaba. At kung ang tao ay ayaw dito, magkakaroon ng pagmamataas. At ang sabi rito, maraming alitan ang nagsisimula sa pagmamataas. Kita ninyo, dahil ayaw magpakumbaba, ayaw magkaroon ng ano, ayaw magbigayan. Ano ho, mga kaibigan? Pero ang sabi rito, ang mapagpakumbabang puso ay daan sa pagkakaisa. Ano ho, mga kaibigan at mga taga-subaybay? Para hindi na lumala, kung mayroon mang hindi magandang nangyayari, para hindi lumala, ay matutong magpakumbaba. Ano po? Kaya ang sabi dito, ang pagkakaisa ay nagsisimula sa tamang kaisipan. Nang si Kristo ay nabuhay dito sa lupa, no, nung siya nagkatawang tao, ipinakita niya ang kababaang loob. Kaya ang model ng pagpapakumbaba, walang iba ang ating Panginoong Jesus. Diyos, nagkatawang tao. Naging katulad ng tao, mga minamahal. Naging alipin, mga minamahal. Tulad ng isang alipin, naging masunurin hanggang sa kamatayan. Ipinakita niya ang kababaang loob, ang pag-ibig, at ang pagsunod sa Ama. Kaya kapag ang ating pag-iisip ay nahuhubog ayon sa karakter ng ating Panginoong Jesus, mas nagiging madali ang pagpapatawad. Mas nagiging madali ang pagkakaisa at ang paglilingkod sa iba, mga kaibigan. Ano ho, kaya mahalaga pala na magkakaisa sa isipan. Isipang tulad ni Kristo at isipang nababago na hindi nakaugnay o nakaayon sa sanlibutan, kundi nakaayon sa kanyang kalooban, sa kalooban ng ating Panginoon. Alam nyo, pagka ganitong karanasan na ito, ang sabi dito, mahuhubog tayo sa tulad ng karakter ng ating Panginoon. At kapag hinuhubog tayo tulad ng kanyang karakter, madali pong magpatawad. Kaya pala ang tao, kapag merong nagkaroon ng mga karanasan o mga hidwaan, ay hindi basta-basta nakapagpapatawad. Dahil hindi pa nahubog siya sa tinatawag nating karakter ng ating Panginoon. At yan ang gusto ng Panginoon. Yan dapat ang maging goal at ating isaisip. Magkaroon tayo ng kaisipan tulad ni Kristo, mabago ang kaisipan natin na hindi maging ayon sa mundo o sa sanlibutan, kundi maging ayon sa kanyang kalooban upang ang kanyang karakter dahan-dahang magreplika sa ating mga buhay. At yan ang maging goal natin. Kapag nangyari yon, ang sabi ng ating pag-aaral, mas madali ang magpatawad. Di ba? Challenging yan eh. Talagang pag nakita mo yung kasamaan mo ng loob, magiging high blood ka kahit anemic ka.
Di ba? Pero pagka nahuhubog ka sa karakter ni Kristo, madaling magpatawad. At mas madali magkaroon ng reconciliation, pagkakaisa at higit sa lahat, paglilingkod sa iba, tulad ng paglilingkod ng ating Panginoong Yesus, mga minamahal na mga kaibigan. Ano po? Ikalawang bahagi sa pagkakaisa sa isipan, pagpapakita ng maturity. Ano ho? Yung tinatawag natin mga minamahal, ganap. No? Mga taong ganap sa pananampalataya. Mature. Ano ho? Yan ang gusto ng Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, huwag kayo manatiling gatas lang. No? Kumbaga kung sa tao pa, sa literal na kinakain, hindi yung gatas, kumain rin kayo ng matitigas na bagay para makita natin kung nag-mature ang isang mananampalataya. Ano po? Kaya sabi ni Apostol Pablo, 4:13 ng Efeso, hanggang sa marating natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at maging mga ganap o mature tayo kay Kristo, mga minamahal. Sa pagkakaisa sa isipan ay nagpapakita ng maturity sa pananampalataya. At alam nyo, yung maturity sa pananampalataya, hindi ka basta-basta natitisod. Ano po? Hindi ka basta-basta natitisod kasi minsan ang pagiging matitisurin o yung pagkatisod ay bunga ng hindi mature ng isang tao at nagdudulot din ang gagaling yan sa kanyang isipan. Ano ho? Madali siyang matisod, madali siyang ma-offend at mawala sa pananampalataya. Kaya ang sabi rito, dapat marating natin ang pagkakaisa sa pananampalataya at maging ganap, no? Maging mature sa ating Panginoong Hesus. Ano po mga minamahal? Sa Colossians 1:28, ganun din ang kaisipan. At sinabi ni Apostol Pablo, upang maiharap nating ganap o mature kay Kristo ang bawat tao, mga kaibigan at mga taga-subaybay. Ano po? Kaya magkaroon tayo ng kaisipan na tulad ng kaisipan ni Kristo, mga minamahal. Napakaganda ng kapahayagang ito. Pangalawang bahagi, ito'y pagpapakita ng maturity ng ating pananampalataya. At ang pangatlong bahagi ay laging iniisip natin ang kapakanan ng iba. Ba, ang ganda, no? Dahil ang sabi sa Filipos 2:4, huwag lamang ang sariling kapakanan ang isipin ninyo, kundi pati ang kapakanan din ng iba. Ano ho? Ibig sabihin, hindi makasarili. Yung taong iniisip ay kaisipan tulad ni Kristo, naging mature siya sa kanyang pananampalataya dahil siya ay hindi nakiayon sa kaisipan ng sanlibutan, kundi ayon sa kalooban ng ating Panginoon, ay iniisip niya hindi lamang ang kanyang sarili, kundi maging ang kanyang kapwa. Ano ho? Iniisip niya ang kapakanan ng iba. Dapat ganun pala tayo, mga minamahal, ano? Meron ba sa inyong ganito? Iniisip ang kapakanan ng iba, mga kaibigan? O iniisip natin, wala tayong pakialam sa kanila. Ay, Angelo, wala tayong pakialam. Bahala sila riyan. Ano? Baka minamahal. Napakalagi nun. Kaya, ang pagkakaisa ay lumalago kapag iniisip natin na hindi lamang ang ating sarili, kundi pati ang pangailangan ng iba. Napakahalaga pala nun, ano? Pangailangan ng iba. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay nakikita sa pagtulong, pakikiramay, at pagsuporta sa kapatid na nangangailangan. Kapag ang bawat isa ay naglilingkod sa kapakanan ng iba, ang iglesia ay nagiging tunay na pamilya ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal. Ang ganda, ano? Yung iniisip mo rin yung pangailangan ng iba. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mga dalahan kayo ng pasan, ng mga pasanin para maibsan ang bigat na dinadala ng inyong mga kapatid. Ano po? Kaya minsan, nalulungkot tayo kapag may mga nakikita tayong mga kapatid sa distrito. Ano po? Lalo na sa aking distrito na medyo nahihirapan. Ano po? Gumagawa tayo ng paraan. Paano tayo makatulong? At ang Diyos ay laging nariyan, handa tayong sakluluhan, mga minamahal. Kaya mahalaga na yung kaisipan natin ay maging tulad sa kaisipan ni Kristo. Hindi makasarili, kundi iniisip din ng iba. Nandun ang pagpapakumbaba at hindi nakaayon sa sanlibutan, kundi sa kanyang kalooban. At higit sa lahat, ito'y nagpapakita ng maturity ng ating pananampalataya, mga kaibigan. Ang ganda po, ano? At ang pangatlong punto natin, pagkakaisa sa layunin, mga minamahal na mga kaibigan. Ang layunin ay makita natin dapat, ano bang layunin natin? No? Bakit kailangan magkaisa? Dahil unang bahagi natin, ang layunin natin ay ipangaral ang Ebanghelyo.
Ang pangangaral sa Ebanghelyo ay iyan ang komisyon ng ating Panginoon na ibinigay sa kanyang mga alagad na dapat ipaabot, no, sa lahat ng mga tao sa buong mundo at gawing mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. Napakahalaga noon. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ipinakikita sa atin na gusto ng ating Panginoon na ang mga tao ay makakilala sa Kanya. Ano po? Dahil Siya ang tanging pag-asa, tanging kailangan ng mga tao, mga minamahal. Sa ating panahon ngayon, marami mga taong parang hindi kailangan ng Panginoong Diyos. Pero sa katunayan at sa katotohanan, ang Diyos talaga ay kanilang kailangan, mga kaibigan. Ano po? Alam niyo, nakakatuwa kapag ang isang tao ay pagkainalok mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay handang tumugon. Ano ho? Alam niyo, kagabi lang ay galing po ako doon sa isang barangay, Santa Filomena. Ay may mga Bible students tayo. Nung nakaraang Webes, nag-Bible study kami doon, ay may 14. No, mayroon doong mga Baptist, mga born again, cathedral at tolik o iba-ibang sabahan ay nakasama natin, purihin ng Panginoon. At kagabi ay 17 sila atidan, mga taga-subaybay, purihin ng Panginoon. Mga kaibigan, na may mga dumadalong ganun na mga taong nais pa matuto sa mga salita ng Diyos. Ang pangunahing layunin kasi, mga minamahal, ng mga manampalataya ng iglesia, ng simbahan, ay hindi ang pansariling interest, hindi ang pansariling kapakanan, kundi ang ipahayag ang kaligtasan ang tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ano ho? Kaya kapag ang membro ay nakatuon sa misyon ng Panginoon na iniatang nababawasan ang alitan at lumalakas ang pagkakaisa dahil sama-samang kumahayo, gumagawa, mga minamahal na mga kaibigan. Yun pala'y napakahalaga. Ano po? At malalayo tayo sa ganong karanasan ng mga alitan at pagkabahabahagi kapag ang focus ng ating yung ating layunin ay yung misyon na iniatang ng ating Panginoon, mga minamahal. Ano ho? Kaya salamat sa Diyos na ang ating pagmimisyon ay mas madali ngayon. Meron na tayong face-to-face, on-site, at meron din po tayong online. Dahil ang ating programa nakakarating sa iba't ibang dako ng lugar dito sa Pilipinas. Ano po, kinakikita natin parang Luzon, Visayas, Mindanao, meron tayong mga viewers, ano po, na sumusubaybay sa atin. At mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Ano po? Dahil nakikita natin ay merong mga nagko-commentan watching from ganitong lugar, no, from Egypt, watching from Israel. May mga ganong nagko-comment. Australia, Canada, US, Japan, Thailand, China, etc. Sa iba't ibang lugar, mga kaibigan, Switzerland, sa Spain, nakita natin na mas malawak ang napaabutan ng online, ng media ministry, na kung saan ay ito ang layunin ng Panginoon, mga kaibigan, na mapaabutan sila at purihin ng Panginoon ang technology na lalong nagiging gamit sa ating panahon ay pwedeng gamitin para ipakilala ang ating Panginoon. At yan ay dapat mahalagang makita natin na meron tayong iisa sa layunin. Kaya yung binabanggit ko sa inyo, mga kaibigan, na bago tayo magsimula, na share nyo po, no? Share nyo ang ating programa. Dahil sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga minamahal. Ipinakilala, you support the ministry, you share the ministry to your friend, to your family, di ba? Makikita natin na nagkakaisa tayo sa layunin. Ano bang layunin nito? May pabatid sa kanila, may palaganap, at may pakilala ang ating Panginoong Jesus, mga kaibigan. Dahil gusto ng Panginoon, sila rin ay maligtas. Ano po? Kaya patuloy nating ipangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoon sa magitan ng inyong pagsishare ng ating programa. At salamat sa Diyos, ang inyong pagtugon ay nariyan. Ano po? At marami tayong mga taga-subaybay riyan na hindi pa nila nakikilalang lubos ang ating Panginoon at hindi pa sila nagpapasakop. Magagawa nila yan, mga minamahal, sa pangangasiwa ng Banal na Espiritu. At higit sa lahat ay sa inyong patuloy na pagsishare sa kanila. Ano po? Dahil ang Diyos ang kumikilos. Sa ikalawang bahagi ay itinataguyod ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo, yung Iglesia. Ano po? Ang pagkakaisa sa layunin
ay makikita kapag ginagamit ng bawat isa ang kanyang kaloob, yung kanyang spiritual gift, yung talento na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Hindi para sa sariling kapurihan na siya'y pinupuri dahil napakaganda ng kanyang talento, kundi para magbigay ng pagpapatibay sa buong iglesia. Ano po? Maka-inspire. Magaling kang umawit. Umawit ka para sa Panginoon. Ano po? Para magbigay ng inspirasyon sa mga taong nakapakinig. Marami mga taong nailalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng awit, mga kaibigan. Ano po? Marami. At meron ding mga talento na naging daan upang makilala ang Panginoon sa pamamagitan ng pamamahagi. Di ba? Sa pagpipray, pinagpipray ninyo ang inyong mga kaibigan, mga nakakasalubong na paglingkuran ninyo. At higit sa lahat, nagkakaisa tayo sa layunin na ibigay ang kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Biblia, anuman ang inyong ginagawa, kumakain man kayo o umiinom, gawin ninyo ang lahat sa kaluwalhati ng Diyos o ng Corinto 10:31. Kaya mahalaga, mga minamahal, alam natin ang ating layunin, alam natin ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pangangaral, sa ebanghelyo, pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan, may pakilala ang ating Panginoong Hesukristo sa buong mundo, mapanatili ang pagkakaisa sa iglesia, sa simbahan, at patuloy na magkakaisang magbigay kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. Alam nyo, sa mga huling araw, mayroong mensahe kasi na dala-dala tayo ang three angels messages na ipinaalala doon ng isang anghel na matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya. Di ba? So, ito'y mga paalala na ang tao kasi wala nang takot, no? Sino-sino na lang ang focus na kalimutan ng ating Panginoon. Kaya mahalaga na makikipagkaisa tayo kay Kristo, magkaroon tayo ng pagkakaisa ng isipan at ng layunin, mga minamahal na mga kaibigan. Sa ating buod, ipinaalala sa atin ang pagkakaisa ay hindi nakasalalay sa paboritong leader. Ano ho? Huwag nating pag-awayin ang mga leader, huwag din pag-awayin ang mga

pagkakaisa ng iglesia, matatagpuan lamang kay Kristo kapag lahat ay nakiisa sa ating Panginoong Hesus. Pag nakiisa kay Kristo, nagkakaisa ang iglesia, ang mga tao mananampalataya, ang mga alitan, pagkakampi-kampi, pagkahati-hati o pagkabahabahagi ay nangyayari kapag ang ating pansin, ang ating isipan ay nakatuon sa mga tao, mga personalidad o sariling opinyon sa halip na nakatuon kay Kristo. Kaya't ang panawagan ni Apostol Pablo, magkaroon tayo ng iisang pag-iisip, iisang pananampalataya at iisang layunin sa ilalim ng pangasiwa at pangunguna ng ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Ano po? Kaya may mga tatlong tanong tayo na ibabahagi ngayong umaga sa ating buhay, mga kaibigan. Si Kristo ba ang tunay na sentro ng aking buhay at pananampalataya? Magandang itanong nito sa ating ninyo ito sa inyong mga sarili. Ano po? Para magkaroon tayo ng tinatawag natin, mga kaibigan, na pagsisiyasat. No, siyasatin natin ating mga sarili. Sa ating buhay ba si Kristo ang sentro o tayo mismo ang sentro sa ating buhay, hindi si Kristo? Kapag si Kristo ang sentro ng ating buhay, nakikita yung katangian at nahuhubog tayo sa karakter ng ating Panginoong Jesucristo. Pero kapag ka ang naging sentro ng ating buhay, ay tayo mismo hindi makikita si Kristo. Nagiging self-centered tayo imbis na tinatawag nating Christ-centered, mga kaibigan. Ano po? Kaya ating patatagin, ating palakasin ang ating pananampalataya. Kung tayo mahina, humiling tayo sa ating Panginoon. Dagdagan ang ating pananampalataya. Ikalawang tanong natin, nagpapakita ba ako ng kababaang loob at pag-ibig sa aking mga kapatid o mga kaibigan? Yung mga nakakasalamuhan natin. Ano po? O di kaya pagka walang nakakilala, masyado tayong mapagmataas. Ano po? At masyado tayong mapanlamang sa ating kapwa. Walang pag-ibig. Alam nyo, pag nagpapakita tayo ng kababaang loob at pag-ibig, nagpapakita tayo ng pagsunod sa modelo ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. At ang pangatlong katanungan, ang aking paglilingkod ba ay para sa kalulatian ng Diyos o para sa sariling pagkilala? Dapat pala yung paglilingkod natin, lagi nating maitaas ang ating Panginoon. Laging ang Panginoon ang mabigyan natin ng pagluwalhati sapagkat siya, mga kaibigan, ang pinakasentro ng mensahe dapat na dala-dala natin sa mga tao. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, mga minamahal, magkaroon tayo ng pakikipagkaisa sa Kanya, pakikipagkaisa sa isipan at sa layunin. At sa ganon, mas maraming mga tao, mga kaibigan, ang mailapit sa paanan ng ating Panginoon. Pag may pagkakaisa, may puwersa, may lakas, may dating. Pero pagka may pagkahiwahiwalay, alitan at pagkakampi-kampi, may pagkababahagi, ay talunan, mga minamahal, at mapapahamak lang naman. Kaya si Kristo nawa ang makita sa atin at ang maitaas ng ating buhay dahil siya ang lahat sa bawat isa sa atin. I hope na sa ating pag-aaral ng ating leksyon ay maging daan sa atin upang manumbalik ang pagkakaisa ng bawat simbahan at yung malayo sa Panginoon lumapit na at makipagkaisa na sa ating Panginoong Hesus dahil siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating manunubos, siya ang ating provider, siya ang kailangan natin, siya ang lahat sa ating buhay. Mga kaibigan, bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin.

Maraming salamat po sa awitin. Ikaw ang kaibigan ko, no, Panginoong Jesus. Pinakamagandang kaibigan ng ating Panginoong Jesus, hindi nang iiwan, mga minamahal. Tumalikod man ang lahat, siya'y naroon. Hindi tayo iiwan ni pababayaan man, mga kaibigan. Tayo po'y dadako sa ating panalangin. Sa lahat po ng mga prayer request ay ating paglilingkod, no, kung kayo may mga kahilingan sa ating po mga personal prayers. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka sa mga oras na ito, Panginoon. Napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga leksyon na nagpapaalala sa amin ang kahalagahan ng pagkakaisa, pakikipagkaisa sa aming Panginoong Jesus, sa aming isipang tulad ni Kristo at sa misyong inaatang sa bawat isa sa amin. Kung kaya, Panginoon, patuloy kami na empower upang magbahagi ng inyong mga salita, makilala ang Panginoong Jesus sa buong mundo at magkaroon ng pagpapahalaga ang mga tao sa inyong mga salita at tigit sa lahat pagpasakop ng kanilang buhay sa aming Panginoong Jesus bilang aming Panginoon at Tagapagligtas. O Diyos, aming dalangin na patuloy ito na maging inspirasyon ang pag-aaral na ito sa mga taong makapakinig at makapanood ng programang ito, Panginoon. Pagpalain ninyo, O Diyos, ang mga salitang aming napag-aralan. Patuloy na mga siwa ang banal na espiritu sa mga puso't isipan ng aming mga tagapakinig at manunood. At aming dalangin, Panginoon, patuloy nawa na maging epektibo at produktibo ang ganitong pamamaraan sa mga huling araw na ito upang mas malawak, mas marami ang mapabutan ng inyong magandang balita ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. O Diyos, sa mga sandaling ito, aming inilalapit ang mga kaibigan namin, ang kanilang mga pamilya, patuloy silang pagpalain, O Diyos, at patuloy na maranasan, Panginoon, ang inyong banal na presensya upang magkaroon ng pagkakaisa, pagmamahalan, kapayapaan sa bawat tahanan. At kung may mga karamdaman, Panginoon, patuloy nawa ninyong ipagkalob ang kagalingan at patuloy nilang maranasan ang panumbalik ng kanilang kalakasan at kalusugan ng pangatawan. Kung mayroong mga hindi pagkakasundo ng pamilya, O Diyos, Ikaw ang magpapanumbalik ng mabuting relasyon. At kung mayroon ng Panginoong mga suliranin at mga pangailangan, Ikaw, O Diyos, ang magbubuklod at pagkakaloob at patuloy na mag-provide nito, Panginoon. O Diyos, Ikaw nawa ang siyang laging aming sundan. Turuan niyo po kami tulungan na maging masunurin sa inyong mga salita. Tulungan niyo rin po kami na laging magpasakop sa inyo at laging Ikaw, O Diyos, ang maitaas sa aming mga buhay upang Ikaw ang makita, Panginoon, na nahuhubog kami sa inyong karakter. Sa maghabong ito, Panginoon, maranasan namin ang inyong patuloy na pakikisama at pag-iingat. At salamat po sa inyong nakilang pag-ibig na lagi naming naranasan sa biyayang laging sapat at sa pagtugon sa aming mga dalangin. Hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Mga giliw naming mga taga-subaybay, nawa ay nakinabang kayo sa ating pag-aaral, no? Bukas pagkaroon tayo ng mga prayer request at mga pagbati, no, sa ating regular na discussion. At nawa ay nakinabang kayo sa ating paglilingkod ngayong umaga sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay sa AWR 89.1 FM Radio. Kasama natin ang ating teknisyan, kapatid na Andy Joaquin. Of course, ang ating teknisyan dito po sa ating munting studio. Hindi pa tapos ang pinandidikit namin. Si Ate Dan, ang ating may bahay. Of course, ito po ang inyong lingkod kay Cristo, Pastor D, Pastor Jim Larsenal, na sa inyo'y nagsasabi ang patuloy na pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ang sa lagi nating maranasan at laging tatandaan kung si Cristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!

0: ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: Healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating. Choose Country Veggie Foods.
2: Kalusugan ay ingatan. Mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa

0: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan, and happy, happy Monday. Another working day na naman, ano, simula na naman ng work week. So, mga kaibigan, nawa po kung saan man tayo na kikinig or naririnig ngayong umaga, kayo po ay nasa mabuting kalagayan at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang tinig ng pag-asa. Binabati ko po lahat na nakikinig sa atin, whether kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, nagpe-prepare ng breakfast, ano, para sa inyong pamilya na papasok ng trabaho, sa inyong mga anak na papasok ng school, kung kayo po ay nagda-drive ng bus, tricycle, or nasa inyong mga sari-sariling kotse, ay mag-ingat po tayo, no? And thank you all so much pong muli sa inyong pag-tune in dito sa Tinig ng Pag-asa. Pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Mga kaibigan, kung kayo po ay nagnanais na magbasa, ano, ng mga katotohanan na katotohanan po mula sa Biblia, ay meron po kaming mga libreng aklat aralin na ipinamimigay. Kung gusto nyo pong makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya, ang atin pong paksa ay patungkol sa God's gift of encouragement pa rin. Ito po ang last na, no, sa linggong ito. At sa susunod po bukas, ibang topic naman ang ating tatalakayin. Kaya wag na po nating patagalin pa. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Ai.
1: Good morning, everyone. Good morning, Lou. Good morning, Andy. Good morning po sa lahat po ng atin pong mga kasama ngayon sa ating lalitigit sa ating segment ng Buhay Pamilya dito pa rin po sa Tinig ng Pag-asa. So, ako po ay masayang-masaya na ngayon ay talagang tayo po ay nagising na naman, nang masigla po tayo, and we are blessed and encouraged to do our activities. Ano po, kaya ako ay nakasuot lang ng aking, para relax lang po ako, ano, ang aking favorite shirt. Ano po, ang sabi dito, the fruit of the Spirit, nandiyan po ang love, joy, yan, long-suffering, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. This is my favorite shirt po, sapagkat this is, you know, telling the people, ano, pag, when they read this message, it tells the people that we have a God who is very generous, na binibigyan po tayo ng iba't ibang mga bunga. Okay, nagbubunga ang buhay natin dahil sa atin ang banal na Espiritu. Okay, so tayo po ay magpapatuloy at ngayon po ang katapusan dun sa ating series na God's Gift of Encouragement. Bagaman, marami pa po tayong pwedeng pag-usapan, di po ba? Gusto ko sana meron tayong face-to-face na sharing, ano, kung ano yung mga karanasan nyo, o ngayon, ano po, pwede kayong mag-share sa inyong katabi kung meron kayong katabi dyan. Ano yung mga karanasan nyo na na-encourage talaga kayo? Sino yung taong nang-encourage sa inyo? Sino naman yung mga taong na-encourage nyo? Ano po, mga kaibigan, alam nyo po, talagang isa sa mga tips din na pwede ko pong sabihin sa inyo para mas lalo tayong ma-encourage na mag-encourage, ano po, magkaroon tayo ng courage na to encourage, ay ganito po, yung, ang isa po sa mga tips ay, when you pray to the Lord, you tell the Lord, sabihin mo sa Panginoon, Lord, can you give me at least 3 persons that I will encourage today? Okay, ang sarap noon, no? Can you give me 3 persons na pwede kong i-encourage, bigyan ng encourage ngayon, and then God will direct you to that person. Ano po? So, pwedeng nasa opisina kayo, pwedeng nasa bahay lang kayo. People who need encouragement are your children, spouse, or office workers, fellow workers. Lahat ng mga tao, kahit nga sa palengke pumunta ka, minsan may nagtitinda, may magsasabi sa iyo ng problema, no? Bibili ka lang ng kamatis, pero yung binilhan mo ng kamatis, nagsabi na sa'yo ng problema. Words of encouragement po ang kailangan ng taong yan, ano? So, talagang all of us need need to be encouraged. Kaya po, lagi nating tandaan yung lahat mga pinag-aralan po natin. By the way, you may, ano po, pwede niyo pong i-review yung atin po mga pinag-aralan sa mga nakaraan. Okay. Alam niyo po, ang isang maganda sa encouragement, marami na tayong natutunan tungkol sa encouragement. Ano po, just to give you a review, ang sabi po ay encouragement is instilling courage and confidence to change. Ano po, binanggit natin yan. And encouragement also is facilitating to develop the inner resources or to use, to develop in that person, ano po, his or her inner resources, o magamit niya ang mga inner resources na nasa kanya. Ano po yung mga inner resources? Positive mindset, positive attitude, yan po yung ating strong will, ayan, determination, yan ang mga inner resources na katulad ng isang propeller na yan ang mag-move o magda-drive sa ating pong sarili para po tayo maging masigla. Okay, wag na, bawal ang palanto-lanto tayo, ano? Siyempre, hindi natin maiiwasan, nalulungkot naman po talaga tayo. That's why we need to really make sure na nandun yung mga pampapalakas sa atin. Prayer, let us always pray to the Lord. Nandyan po yung pagbabasa ng mga promises ng ating Panginoon. At syempre, when you encourage other people, ikaw mismo na i-encourage din. Alam niyo po, mayroong isang author na nagsabi, when we are encouraged, we are unstoppable. Hindi natin mapigilan ang sarili natin. When you are encouraged, alam niyo, may mga tao, napakasigla talaga nila. Parang all the time masigla sila. Kasi laging puno yung fuel nila, no, ng encouragement. Kasi sila mismo sa sarili nila, ini-encourage nila ang sarili nila. So, ano pa ang sabi? When people are encouraged, they are unstoppable. Hindi sila mapigil na ano, na gumawa ng mga bagay. Doing great things, di po ba? May mga hinahangaan tayo ng mga tao na hindi talaga tumitigil sila na gumawa para sa sarili nila. Yan ang prayer ko po. Sabi ko, kahit na ako'y senior citizen na, gusto ko nandun pa rin yung aking strong drive, na nandun pa rin ako ng iinkay. Hindi yung parang nandun ka na lang sa bahay na wala kang ginagawa. No? We can still become productive and fruitful even in our old age. Ano po, mga kaibigan? So, gusto ko pong i-encourage ang atin pong mga senior citizens. Kung meron po kaming mahal namin mga seniors, mga parents po namin na nakikinig po sa amin, gusto ko pong i-encourage kayo na even in your old age ay pwede kayong maging productive at saka po pwede pa rin po kayong mag-thrive, ano, pwede pa rin kayong mag-flourish, pwede pa rin kayong maging fruitful sa inyo po, kung ano po yung nasa inyo na ibinigay ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, mayroong isang babae na may sakit, siya po'y nakaratay na sa kanyang bed, ano po, at dinalo po namin siya. Ito po isa sa mga kaibigan namin sa probinsya, bumalo po namin siya, na siya po ay merong terminal disease na talaga namang stage 4 na po yun, ano, cancer. Pumunta po kami doon, alam niyo po, yung pagpunta namin doon, kami po yung na-encourage. Iniisip namin, kami yung mag-i-encourage sa kanya. Pero itong taong ito na nakaratay, and she was dying. Okay? She was already dying. Halos hindi na po siya makapagsalita. Pumipikit yung kanyang mata na ganyan. Pero sa halip na kami yung unang mag-encourage, shock agad. Alam niyo po, pagpasok namin sa kwarto, sabi niya, good morning, salamat, nandito kayo sa, salamat talaga, masayang-masaya ako, nandito kayo. Alam niyo ba yung gano'n niya na aura, tapos gano'n nagpapasalamat siya sa amin, kami mismo na-encourage. Sabi ko, ang sarap namang dumalaw sa ganitong may sakit, ako mismo ay na-encourage. Nagpasalamat po talaga siya, tapos nagkwento na siya sa amin, hinayaan lang po namin siya magkwento. Sabi niya, alam mo ba, alam nyo ba itong nangyari na sa akin, lesson ito, blessing na rin ito sa akin, dahil bago ako mamatay, pinarealize ng Panginoon sa akin na pwede pa rin akong maging thankful sa aking kalagayan. Alam niyo po, sabi niya, everyday nagpapasalamat ako sa Panginoon, nagpapasalamat ako sa asawa ko na nagbabantay sa akin, nagpapasalamat ako sa mga anak ko na hindi pinababayaan ng Panginoon, nagpapasalamat ako na ang aming business, kahit hindi wala na ako doon, ay nagpapatuloy pa rin. Ang dami kong pwedeng ipagpasalamat. Naglitanya na po siya ng lahat ng mga ipagpapasalamat niya. Kami na dumadalaw, sabi namin, tayo yung na-encourage. Although nag-encourage din po kami, ang nangyari na lang po sa amin ay nagbigay na lang po kami ng affirmation. Ano? Parang sinabi na lang namin sa kanya, kapatid, natutuwa talaga kami sa iyo. Na-bless kami sa pagdalaw namin sa iyo. This is an affirmation sa kapatid na yon. Ano po, sinabi namin sa kanya, huwag kang mag-alala, nandito kami. Kung ano maitutulong namin sa iyong mga anak, ano, hindi man financial, makita namin sila sa church o makita namin sa, ay nandoon yung aming suporta kung gaano namin minamahal ang pamilya nyo, mahal namin ang inyong pamilya, no? So, ganyan talaga po ang magaganda yung aming karanasan. At hindi po kami talaga doon mga nagdalamhati or umiyak or what, siguro kung umiyak man kami ay tears of joy. Pero nung buong panahon na nandun po kami sa kwarto niya, wala na kaming ginawa kundi mag-recollect ng mga magagandang bagay na ginawa ng Panginoon. Nangingilabot po kami dahil itong kapatid natin ito, itong kaibigan po namin na ito, na may terminal disease, sa halip na po siya ay maawa sa sarili o kaya siya po ay masisihin niya ang Panginoon o kung sino man, hindi po, talagang masaya po siya. Tapos ay nang-encourage, sabi niya sa amin, kayo ay magpatuloy. Siya ang nagsasabi sa amin, magpatuloy kayo sa inyong pananampalataya, huwag kayo mag-give up, ayusin niyo ang buhay niyo, kumain kayo ng maayos, ayusin niyo ang kalusugan ninyo, ganon ang sinasabi po niya sa amin. Talagang punong-puno. And then marami po kaming tawanan, nagtatawanan kami. Hindi lang po siya yung dinalaw namin, marami pa po kami mga kaibigan na dinalaw na they have the same, you know, attitude. Bakit? Bakit po sa palagay? Alam niyo po, aking tiningnan, because they have a strong personal relationship with God. Okay, this is an encouragement sa ating lahat, ano mga kaibigan. If we have a strong relationship with God, we are always encouraged. And we can have the courage to encourage the discouraged. Mga kaibigan, napakaganda po ng mga ganong karanasan na talagang ang sarap-sarap ng pakiramdam. At kami umalis na talagang mas lalo kaming sumigla sa amin pong mga buhay at sa aming pananampalataya. Every time na akin pong naaalala ang tagpong yon, ako po'y lalong nai-encourage. Sabi ko, siya nga na nandun na sa banig ng karamdaman at malapit ng mamatay, ay kaya pa niyang mag-encourage, magpalakas, magpasigla ng mga dumadalaw sa kanya. Ay ako pa kaya na mayroon pa akong lakas. Kaya po, nagpapagamit ako sa Panginoon. Sabi nila, pwede ba ikaw, Ma'am Gavin, sa radyo? Sabi ko, yes, if I have time, I can speak to you at i-encourage ko po kayo sa mga blessings na akin pong tinanggap, gayon din po sa mga nabasa ko po na nag-encourage sa akin para po ako'y lalong maging masigla sa akin pong pananampalataya at sa aking mga gawain. Kapag tayo ay encouraged at tayo may personal na relasyon sa ating Panginoon, walang puwang ang discouragement sa buhay natin. Di po ba? Amen, mga kaibigan, mga kapatid. So talagang napakabuti ng ating Panginoon. Binigyan po tayo niya ng ganitong kaloob. Again, ang sabi po ng authors, when people are encouraged, they are unstoppable. Hindi mo sila mapigil na mag-encourage, magpasigla, ano, mag-motivate. Yung iba nga, nagtatayo pa ng foundation. Yung iba, sumusulat ng libro. At yan po yung goal ko, sumulat ng libro. O kaya mag-vlog. At ang kanilang mga vlog, alam nyo po ba, puro mga nakaka-encourage sa mga tao. Ano? Nakakatuwa. Ako po yung maraming mga pinapanood din sa YouTube. Ano? Sinusubscribe ko talaga. Kapag ako na-encourage, and then sinishare ko po, sapagkat yun po ang talagang ano, nakakatuwa, blessing po yan sa akin. That's why, mga kaibigan, yung mga pinag-aralan po natin, sana po wag niyong kalilimutan, ano? Dahil ito po'y makakatulong sa ating everyday life. Tayo ay maraming mga hamon na hinaharap sa buhay natin, kaya po tayo magpakasigla sa atin pong mga gawain, wag nating bigyan ng puwang ang kaaway o ang discouragement na pumasok po sa ating mga kaisipan, dahil po pagka nagkaganon, baka po matalo tayo at hindi na natin makontrol ang atin pong mga kaisipan. Para magawa po natin ang lahat ng ito, ano po ang sabi sa Philippians 4:13? I can do all things through Christ who gives me strength. Ang ganda po, ano? Minsan, kaya ko bang mag-encourage? Meron ba akong courage na mag-encourage? Meron ba akong kasiglahan para magpasigla ng mga tao? May ibinigay sa iyo, kaibigan, ang ating Panginoon. At meron siyang pangako. Uulitin ko, Philippians 4:13, I can do all things through Christ. At sa Philippians 4:19, ang sabi doon ay, for my God shall supply all my needs, na po, according to His riches in Christ Jesus. So, magpatuloy po tayo sa ating pananalangin, sa ating pagbabasa ng mga promises ng ating Panginoon, at patuloy tayong magpalakas ng loob ng ibang mga tao. Dahil kapag tayo nagpapalakas ng loob ng ibang mga tao, magiging lifestyle na po natin yon, at lagi na rin tayong masigla. At kung dumating man ang mga problema sa atin, madali po tayong makabawi, ano? Madali nating mapangasiwaan to sapagkat ang ating Panginoon ay nasa atin. Again, thank you very much po sa inyo pong pakikinig, sa inyong pagsubaybay. Pero hindi pa po tapos tayo, dahil bukas meron po akong i-introduce sa inyo na panibago pong series na lalong magbibigay po sa atin ng malusog na kaisipan at malusog na pangangatawan at gayon din po malusog na relasyon. Maraming salamat po, mga kaibigan.
0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe, Ma'am Irelene. So mga kaibigan, dito po natin makikita, no, na talagang kapag may strong relationship tayo sa Panginoon, tayo po ay laging encouraged, inspired, motivated, gumawa ng pinakamabuti. And if we are encouraged, we are unstoppable. Napakaganda po. Huwag natin kakalimutan, kapag tayo ay may Panginoon sa ating mga puso, walang puwang ang discouragement. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagdarais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo dumako sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at ang ating nga pong paksa this morning sa ating pag-aaral ng Biblia, I Love Not the World. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagkapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa Teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Si Apostol Juan, na tinawag siyang John the Beloved, ay sumulat siya ng maraming mga bagay na may kinalaman sa pag-ibig tungkol sa ating Diyos. Subalit sa kanyang pastoral letter, ay meron siyang kakaibang sinulat ng wika niya sa kanyang payo sa 1 Juan 2:15 hanggang 17, ito yung kanyang sinabi. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pag-anasa ng laman, ang pag-anasa ng mga mata, at ang pangamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pag-anasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Kaibigan, ano ba yung ibig sabihin dito ng sumulat na si John the Beloved? Bakit ang kanyang sinasabi ay huwag ibigin ang sanlibutan? Samantalang ang sanlibutan ay nilikha ng ating Diyos. Ang sinasabi nga sa ating Biblia sa Genesis 1:31, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-anim na araw. Kaya nga noong nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay, ang sinabi niya ay napakabuti at nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Meron pang binabanggit ang ating Biblia ayon sa mga awit 111:4, ginawa niyang maalala ang kanyang kahangahangang mga gawa. Ang Panginoon ay mahabagin at mapagbigay. Kaya nga kahangahanga ang paglikha ng ating Panginoon. Kaya ang sabi pa ni Haring David sa mga awit 46 versikulo 8, pumarito kayo inyong masdan ang sa Panginoong gawa kung paanong gumawa siya ng pagwasak sa lupa. Kaya ito yung sinasabi ng pantas na lalaki o yung hari na ang sabi, pumarito kayo, inyong masdan sa Panginoong gawa, ang wika niya. Kaya nga, ang gawa ng ating Diyos ay napakabuti at ang sanlibutan noong nilikha niya ay napakabuti, ang sabi ng ating Biblia. Pero ang sabi niya, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. At ito ang kanyang pinaka text na very popular. Itong sinasabi sa San Juan 3:16, ang wika, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang sinasabi ng ating Biblia na ang Diyos ay kanyang minamahal ang sanlibutan. Pero ang sabi naman ni John sa ibang kanyang sulat ay huwag ibigin ang sanlibutan. Ano ba yung nasa sanlibutan? Ang wika sa pinanggalingan na salita ng sanlibutan sa Grego na kanyang orihinal ay ito ay may kinalaman sa dekorasyon. May kinalaman sa adorning o yung paggayak ng isang tao. Katulad ng ating damit, ng ating mga jewelries o mga gamit sa ating mga katawan, at makeup. Meron ding binabanggit na translation sa Amplified Bible ang ganito: "The lust of the flesh or the craving for sensual gratification." Ito yung binabanggit sa 1 John 2:15 to 17. Yung lust of the flesh. Ito ang sinasabi ng Biblia na huwag ibikin. At ang sabi pa, "the lust of the eye or greedy longing of the mind." In other words, o sa ibang mga salita, ang pride of life or assurance in one's own resources and in the stability of earthly things. Ito yung ang sabi, huwag nating ibigin ang mga ito. Sapagkat kapag ka ating inibig ang mga ito, ang wika ay pansamantala. Maaring tayo nasisiyahan sa mga bagay sa libutan na ito. Pero itong mga bagay na ito ay pansamantala, hindi panghabang buhay. Kaya yung term na world, ito ay may kinalaman sa sinful, sa mga bagay na may kinalaman sa kasalanan, at ang mga ito ang siyang nagpapahiwalay sa atin at saka sa Diyos. Na ang mga ito ay nagiging balakid sa ating pagiging kandidato sa langit na bayan o sa kaharian ng ating Diyos. Kaya nga ang sabi ng ating Biblia, ayon sa sinabi ng ating Diyos kay Samuel, ayon sa 1 Samuel 16:7, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, "huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig sapagkat itinakwil ko siya, sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso." Kaya yung binabanggit na bagay sa sanlibutan ay yung mga bagay na pansamantala at ang mga ito ay laban sa prinsipyo ng ating Panginoon. Ang sabi pa sa sulat na binabanggit sa San Mateo 10:37-38 ang wika, "Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin." Ano bang ibig sabihin ng ating Panginoon? Hindi ba sinabi ng ating Biblia na ating ibigin ang ating mga magulang, ang ating mga anak? Pero ang sabi naman dito, ang wika, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit. Pansinin mo kaibigan yung salitang higit. Nangangahulugan, hindi natin dapat na bawalan ang sino man na umibig sa kanyang ama at sa kanyang ina o sa kanyang mga anak. Kundi ang ating pag-ibig sa ating kapwa-tao, yung sinasabing philos adelphos, yung pag-ibig kapatid, ay hindi sana higit kaysa ating pag-ibig sa Diyos. Kung minsan, ang ating pag-ibig sa kanila ang silang nagiging balakid kung bakit tayo ay hindi maaring umibig sa Diyos na ating manlalalang. Kaya nga kaibigan, ang pinaka-supreme love o yung pinaka-pag-ibig na kailangan makita sa isang tao ay yung pag-ibig sa Diyos. Sapagkat kapag ka ang Diyos ang ating inibig, kaibigan, ang lahat na mga ito ay magiging kaakit-akit din sa atin. Yung ating mga magulang na sila ang pangalawa kung bakit tayo ay nasa sanlibutan na ito, nakita natin ang mga bagay sa sanlibutan na ito at tayo ay pinanganak dahilan sa kanila, ginamit sila ng Diyos. Pero nais ng ating Diyos, huwag tayong umibig ng higit sa mga bagay o yung mga bagay na may kinalaman sa ating kaligtasan. Kaya nga, dahilan sa selfishness, yung pagkamakasarili, yung pag-ibig sa sanlibutan, nakakalimutan na natin ngayon yung pag-ibig sa Diyos. Maring sasabihin natin na iniibig ko naman ang Diyos. Pero kinakailangan, ang sabi nga ng isang secular na awit, minamahal kita, pangalawa sa may kapal. Merong binanggit sa sulat ni Ellen G. White, napakaganda. Testimonies, Volume 2, page 198 ang wika, "The Lord has lent means to His people to prove them, to test the depths of their profession, love for Him. Some would let go of Him and give up their heavenly treasure rather than decrease their earthly possessions." Dahilan sa kanilang mga earthly possessions o yung kanilang tinatangkilik sa buhay, na hindi maiwanan, yung kanilang pag-ibig sa Diyos ngayon ay hindi nakikita. At ang Diyos na umahatol maging yung laman ng ating mga puso ay hindi nakikita sa kanila yung supreme love natin sa ating Diyos, kaibigan. Kaya nga, He calls for them to sacrifice, but the lover of the world closes their ears and they will not hear. Ang sabi, nananawagan na tayo ay mag-alay sa Diyos, umibig sa Diyos, hindi sa sanlibutan. Subalit dahilan sa kanilang pag-ibig sa sanlibutan, kanilang tinatakpan ang kanilang mga tenga na huwag makinig sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga, ang wika pa, "The love of the world has a terrible hold upon the people whom the Lord has commanded to watch and pray, lest coming suddenly, He find them sleeping." Kaya nga, ayaw ng ating Panginoon na tayo habala sa mga bagay sa libutan na ito. Ito naman ang gusto ng kaaway para ang ating mga damdamin, ang ating mga attention ay mapofocus sa mga bagay sa libutan, hindi sa mga bagay na makalangit. Pagpahalimbawa, itong sinabi ng ating Panginoon sa isang bahagi ng ating Biblia, ang wika, "Alalahanin ang asawa ni Lot." Bakit binanggit ng ating Panginoon? Hindi masama ang magkaroon ng mga kagamitan. Subalit ang mga kagamitan ng asawa ni Lot ang nagpahamak sa kanya. Noong sila ngayon ay sinabi ng anghel, "Umalis na kayo sa Sodom at Gomorrah sapagkat magpapaulan na ang Diyos ng apoy at saka asupri." At marahil noong narinig ng asawa ni Lot ang mga kagamitan, yung magandang tahanan ay nasusunog na, lumingon siya. Ano nangyari? Siya ay naging pillar of salt. Kaibigan, ang hindi maiwanan ang mga bagay sa sanlibutan na ito, hindi tayo karapat-dapat sa ating Panginoon. Kaya nga, marahil kanyang naisip din, meron siyang mga anak, meron siyang mga apo, sa Sodom at Gomorrah, binigyan naman sila ng babala. Subalit, ang babalang ito ay hindi nila pinansin ang mga babala. At ang sabi pa ng ating Biblia, ayon sa aklat ng San Lucas, yung huling bahagi nito na 33 ang wika, "Kaya't ang sino man sa inyo na hindi magtakwil sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay hindi maaring maging alagad ko." Sapagkat nagiging balakid sa kanya ang mga bagay na ito. Ang tanong ngayon, laban ba ang Diyos sa ating mga earthly possessions? Laban ba ang Diyos sa ating mga tagumpay sa buhay? Laban ba ang Diyos na tayo ay magkaroon ng maraming mga kagamitan sa lupang ito? Hindi ba ang mga banal nung una ay pinagpala ng Diyos? Naging generous ang Diyos sa kanyang pakikitungo at sa lahat ng mga tao ang Diyos ay generous, kaibigan. Subalit, ang mga ito ay naging balakid sa kanila. Ang sabi nga sa 3 John chapter 1 verse 2, ang wika ng ating mababasa, "Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa." Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Nanupat, siya ay concerned sa ating mga pagsulong sa buhay na ito, sa ating mga tinatangkilik ay pinagkakalob ng Diyos. Pero huwag sanang maging balakid ang mga ito sa ating paglilingkod sa Diyos. Sapagkat merong halimbawa ang ating Biblia kung papaano ang Diyos ay pinagpala niya si Abraham. Tingnan mo kaibigan ang sinasabi ng ating Biblia. Dito sa Hebreo kapitulo 11 versikulo 8 hanggang 10 ang wika, sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana at siya'y pumunta at hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Sinabi lang ng Diyos, kaibigan, ako'y nakaranas ng pumunta sa isang lugar, first time kong pumunta. Dinescribe lang sa akin na ako ay pupunta sa lugar na yon. At ang Diyos ay pinatnubayan ako, nakarating ako. Ganon din si Abraham, kaibigan. Sinabi ng Diyos, umalis ka dyan. Meron akong ibibigay na lupain sa iyo. At naging problema naman sa lupain na yon nung si Abraham ay nandoon, nagkaroon ng kagutom. Pero sinabi ng Diyos at ang lalaki ito ay sumunod. Ito ang sinasabing lupang pangako. At ang sabi pa ng ating Biblia, ng ating pagpapatuloy, sa pananampalataya siya'y dumayo sa lupang pangako na tulad ng sa ibang lupain at nanirahan sa mga tolda na kasama sina Isaak at Jacob na kapwa mga tagapagmana ng gayunding pangako. Sapagkat siya'y umasa sa lungsod na may mga kinasasaligan na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Sa makatuwid ang ating binasa, kapag sinabi ng Diyos, tayo ay manampalataya. Kaibigan, ano pa ba ang sinasabi ng ating Biblia? Ano ba yung sinasabi sa aklat ng Hebreo 2, versikulo 14 hanggang 17? Kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa makatuwid ay ang Diablo. At mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan, sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Sapagkat maliwanag na hindi ang mga anghel ang kanyang tinulungan, kundi ang kabilang sa binhi ni Abraham. Kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Kaibigan, ang tinutukoy ni Apostol Pablo walang iba kundi ang ating Panginoon. Nanupat ang ating Panginoon alang-alang sa ating ngayong kaligtasan, kanyang binata ang lahat ng mga bagay na punta sa lupang ito. Ang sabi nga, sapagkat maliwanag na hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang kabilang sa binhi ni Abraham. May malasakit ang ating Panginoon sa binhi ni Abraham. At sabi nga ng ating Biblia, ang sinumang tumanggap kay Kristo Jesus, ayon sa Galacia, siya'y maging binhi ni Abraham, tagapagmana ng pangako. Nanupat ang ating Panginoon, iniwan niya ang langit alang-alang sa atin. Siya ay nagdusa alang-alang sa atin na bilang kanyang mga anak. At kanyang pinagkaloob ang kanyang buhay upang tayo ay tubusin sa kasalanan. Kaibigan, hindi ba natin maaring iwanan ang sanlibutan at ang mga balakid sa bagay ng ating kaligtasan? Hindi ba nating gagawin, kaibigan, na tayo ay manampalataya sa ating Panginoon? At nanupat sa ating pamumuhay sa araw-araw, ipakita natin sa ating Panginoon, tayo ay nagmamahal sa Kanya. Ang ating Panginoong Jesus, ang sabi nga sa ating Biblia, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesus. Na bagamat siya'y mayaman, subalit alang-alang sa inyo ay naging dukha upang sa pamamagitan ng kanyang karukan ay maging mayaman kayo. Ibigan, ang ating Panginoong Hesus ang siya nating halimbawa. Na bagamat siya ay sinasamba sa langit ng mga anghel na mga nilalang na hindi nagkasala, subalit alang-alang sa kanyang pag-ibig sa tao, siya ay nagpakadukha, ang sabi ng ating Biblia, upang ipakita sa atin na mahal tayo ng ating Panginoon. At ang sabi pa sa Galatia 4:4, subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Nanupat ang pagparito ng ating Panginoong Hesus, kaibigan, ay upang tuparin ng ating Diyos ang kanyang pangako, ang Mesiyas. Ang ating Panginoong Hesus ang siyang pinatay na kordero simula pa noong ang tao ay nagkasala. Ang wika ng ating Biblia ayon sa Genesis kapitulo 3 versikulo 15, pinangako ng ating Panginoon ang unang ebanghelyo sapagkat ang tao noong siya nagkasala ay dapat mamatay. Subalit ang ating Panginoon, naparito siya, kaibigan, upang siya ay magdusa para sa atin. Ano pa't maraming pinagkakaloob ang sanlibutan. Ang sabi nga ng kaaway, sumamba ka lang sa akin at ang lahat na mga ito ay aking ipagkakaloob sa iyo. Ano pa't ang mga bagay sa sanlibutan, ang kanyang pinangako, kaibigan, ganon din. Tayo na umaharap sa maraming pagsubok sa buhay, yan ang pinagkakaloob ng kaaway. Kaya ang sabi ng ating Biblia, huwag nating ibigin ang sanlibutan. Sapagkat sa sanlibutan, narito ang mga masamang nasa ng laman, ang pagganasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagganasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanpaman. Kaibigan, isang paalala sa atin na kapag ka ang sanlibutan ay inibig natin,

0: at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos. Itinataas po namin ang dakilang pangalan ng aming Panginoon upang aming purihin, sambahin. Dakilang Diyos, wala pong katulad ng aming tagapagligtas na siya ay nagbigay buhay sa amin at kanyang ipinagkaloob ang kanyang buhay na manamatay sa krus upang kami magkaroon ng buhay na wala hanggan. Dakilang Diyos, aming pong nilalapit ang aming mga kaibigan na nakikinig sa inyong palatuntunan o sa inyong aral, o Diyos. Nalalaman po ninyo ang kanilang mga pasanin sa buhay. Nalalaman po ninyo, Panginoon, ang kanilang mga hamon sa araw-araw. Marami sa aming mga kababayan ang nagugutom, kulang sila sa pagkain. Ang aming Diyos ay may pangako na kung aming hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, ay pawang idaragdag sa amin ang lahat ng mga pangangailangan namin. Dakilang Diyos, akin din pong nilalapit ngayon ang aking kaibigan. Pagpalain po siya. Ingatan po ang kanyang sambahayan. Ingatan po siya sa kanyang hanap buhay. Ang kanyang mga pananim, o Diyos, inyo pong pagpalain. Idinadalangin po namin, Panginoon, ang Pangulo ng aming bansa. Gabayan po siya. Bigyan po siya, o Diyos, ng malusog na pangatawan. At gayon din ang kanyang mga cabinet members, ang mga mambabatas, ang mga nasa mga hukuman, o Diyos, pagpalain po sila. Ang mga doktor, ang mga nurses na naglilingkod para sa mga nasa ospital, o Diyos, pagpalain po sila. Nanupat sa kanilang paglilingkod, Panginoon, maraming mga may karandaman ay gagaling at manumbalik ang sigla ng kanilang mga katawan. Aming ding pong dinadalangin ang aming mga kapulisan. Ang mga sundalo, pagpalain sila, o Diyos. Sa kanilang pagabantay sa aming pong katahimikan, o Diyos, pagpalain po sila. Ang mga gobernador, ang mga mayor, at gayon din ang mga nanunungkulan sa mga barangay, Panginoon, pagpalain po sila. Marami pong salamat ng aming Diyos ay dininig ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Anupat ikaw ay kanyang pinagpala sa araw na ito. Pagpalain ka nawa ng ating Diyos.
1: Thank you so much po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay na-bless sa mensahe po natin this morning. No one can serve two masters. Therefore, I conclude, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Kung mahal po natin ang mundo, ano, ito ay mawawala kasama tayo. Hindi tayo magiging worthy na magkaroon ng lugar sa langit. Gusto niyo po ba yon? Di ba hindi? Kaya huwag po nating mahalin ang mga bagay dito sa mundo dahil ito pong mga bagay na to, hindi natin ito madadala sa langit, mga kaibigan. At nawa po ito'y naging inspirasyon sa bawat isa sa atin. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po kami taos-pusong nagpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus

Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga kaibigan at mga kapatid. Tayo ay narito muli sa atin pong morning mana. Sa umagang ito, nagpapasalamat tayo sapagkat ang Diyos ay tunay na napakabuti. Ang bawat isa sa atin ay ginising na malakas, malusog ang ating pangangatawan. Ginising tayo na meron tayong taglay na kagalakan sa ating mga puso dahil ang Panginoon ay tunay na napakadakila, napakabuti. Patuloy niyang inilalaan sa atin ang kanyang saganang pag-ibig, ang kanyang kahabagan at lalong higit, mga kapatid, ang kanyang mga pangako. Kaya nga't sa umagang ito sa atin pong pag-aaral at pag-upo muli sa paanan ng Panginoon, ako'y naniniwala, ganun din ikaw, na tayo ay meron pong matatanggap na bago at sariwang laan pangako ng Panginoon na ito ho ang atin pong pangahawakan sa atin pong buhay upang magsilbing gabay sa atin pong pagtahak araw-araw sa pagharap ng mga hamon sa atin pong buhay bilang mga mananampalataya. Sa atin pong pasimula, nais kong hilingan ang lahat at tayo po ay mananalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat. Napakabuti po ninyo sapagkat araw-araw kami po ay inyong ginigising, binibigyan ng lakas at mabuting kalusugan. Kaya nga't Panginoon, kagalakan naman po namin sa inyo na lumapit at magpuri, umupo sa inyong paanan tuwing umaga, sapagkat alam namin sa ganitong kaparaanan ay amin pong ipinapahayag ang aming pagkilala sa inyo, pagsamba sa inyong kapangyarihan. Sa amin pong pag-aaral ng inyong banal na salita, samahan po ninyo kami, Panginoon, na maunawaan namin ang tanging pabalita sa amin sa araw na ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay atin pong itutuloy ang ating nasimulan na pag-aaral kahapon na ito ho ay may kinalaman sa Aklat ng Santiago. Sa loob po ng 3 linggo, uulitin ko, mga minamahal ko, mga kapatid, at inihikayat ko po ang bawat isa na samahan po ninyo lagi ang inyong lingkod sa atin pong morning mana, sapagkat ito ho ay 3 linggong pag-aaral sa aklat po ng Santiago o di kaya in the book of James. Na sa atin pong pag-aaral na ito ay kinakailangan atin pong masundan ang mga bagay na ilalatag sa atin ng langit sa kung ano ang dapat po natin matuklasan, masumpungan at malaman mula sa aklat na ito. Alam po ninyo ang aklat na ito ay laan ng Panginoon sa atin sa huling kapanahunan, sa iglesia na pinili ng Panginoon na kanyang kinalulugdan. Tanggapin po natin o hindi, ang iglesyang ito ay kanyang ililigtas pagdating po niya sa ikalawa. Kaya nga atin pong aalamin, mga kapatid, na ang pag-aaral po natin ng aklat ng Santiago o aklat ng James ay inihalin tulad sa parang paghahanda sa isang paglalakbay. Na kapag tayo po ay naglakbay, ay may mga katanungan tayo katulad ng ano ang aming madadatnan at ano ang aming mga makikita kung sakaling kami ay naglalakbay hanggang sa marating namin ang aming pupuntahan. Yan din po ang katanungan na sasagutin araw-araw ng aklat ng Santiago sa kung ano yung atin pong makikita, matutuklasan at matutunghayan na mga sariwang pabalita ng Panginoon na napapanahon sa atin pong buhay sa kasalukuyan. Ang aklat po ng James, mga kapatid, ayon sa atin pong pag-aaral, ay isinulat mismo ng kapatid ng atin pong Panginoong Jesus. Ang may akda, may sulat ng aklat ng Santiago o aklat ng James ay walang iba kundi ang kapatid ng atin pong Panginoon. Meron pong ebidensya sangayon po sa aklat ng Mateo 13, talatang 55, na si James na kapatid ng Panginoon ang siyang may sulat ng aklat na ito. Who at first, ang sabi po roon ay, did not believe in Jesus. It was only after Jesus was resurrected from the dead and he personally appeared before James, mga kapatid, na si James ay nahikayat sa atin pong Panginoon at siya eventually ay naging alagad ng atin pong Panginoon. At sangayon po sa kasaysayan ay
siya ay naging leader ng atin pong iglesia doon sa Jerusalem. Ang lalaking ito na binabanggit po natin na siyang mayakda ng aklat ng Santiago, sangayon po sa kasaysayan ay meron siyang malalim na spiritual na karanasan. Ang kanyang buhay ay kinalulugdan, ang kanyang buhay ay isang buhay na buhay ang kanyang patotoo sa katotohanan at sa pananampalataya. Sa katunayan nga po, binabanggit po ng tradisyon na si Santiago ay isang taong mapanalanginin, isang taong laging naglalaan ng kanyang pakikipagtagpo, pakikipag-usap personal sa kanyang Diyos. Inihalintulad nga po na ang kanyang tuhod ay parang katulad ng tuhod ng kamelyo. Ganun katigas. So makikita ho natin kung gano'ng ka-prayerful ang may akda ng aklat ng Santiago. Ang aklat ng James ay isinulat tanging-tangi, ito ay naka-address sa 12 tribo ng Israel. Bilang pasimula ay nais ko pong basahin sa inyo, James chapter 1 verse 1, to the 12 tribes scattered among the nations. So ang pabalita, ang laman ng aklat ng Santiago ay nasulat para sa kanila na noho na mga Kristiyanong Hudyo na nakatira outside of the land of Philistine. Alam po ninyo, nung sila ay sakupin ng mga Assyrians at Babylonians, ang mga Hudyong ito ay nagkawatak-watak, nagiwahiwalay sila at nagpunta sila sa iba't ibang dako o sulok ng daigdig. Bagaman sila'y magkakalayo, ang sulat ni Santiago, mga kapatid, ay pabalita sa kanila na magkakalayo. Alam po ninyo, ang mga Hudyong ito na Kristiyano na kung saan ipinaabot ni Santiago ang kanyang pabalita ay mga Kristiyanong Hudyo na tinatanggihan, natanggapin ng mga Hintil. Hindi lamang po mga Hintil, maging ang kanilang mga sariling kalahi ay tinatanggihan din po sila. Ayaw silang tanggapin. Marahil ay dahilan sa kanilang daladalang katotohanan at pananampalataya. Ang sulat ni Santiago, sangayon po sa ating pag-aaral, ay ang mga mananampalataya dito sa aklat na ito ay pinapakilalang may hirap. Samantalang ang ibang may hirap naman ay lalong pinapahirap.

Sa paghahanap ng Panginoon araw-araw, makasumpong nawa siya sa atin pong kalagitnaan. Upang ang gawain ng Panginoon ay magpatuloy, mga kapatid. Ang atin pong pangunahing thrust ng atin pong iglesia is I will go. Ang mga tutugon sa panawagan ng Panginoon na dalhin ang kanyang gawain, dalhin ang katotohanan sa buong sanlibutan ay ang mga lalaki't babae na binago ng Espiritu ng Langit at patuloy na nagpabago at nagpapagamit sa gawain ng Panginoon upang kung ito'y matapos na, darating na ang ating tagapagligtas. Oh my! Napakagandang karanasan, mga minamahal kong mga kapatid. Alam po ninyo, meron isang manunulat, ang kanyang obserbasyon sa iglesia ay kanyang sinabi ay ito, "Too many churches are playpens for babies instead of workshops of adults." Nalulungkot tayo mga kapatid, hindi sana ganito ang larawan ng atin pong iglesia. Sana ang larawan ng ating iglesia habang tumatagal ang panahon, habang tayo ay naghihintay sa Panginoon, ay iglesia na kung saan ang bawat kaanib ay nasasanay, iglesia na kung saan ang bawat isa ay nagpapatibayan sa kanilang pananampalataya, ang bawat kaanib ang iglesia ay nagtutulungan para lamang itaguyod ang gawain po ng Panginoon na kung saan ang bawat kaanib, bata o matanda, anuman ang kanyang kalagayan, nasasanay sa gawain ng Panginoon upang kung ang gawain ang bawat kaanib ay kasangkot sa gawain ng Panginoon. Mga minamahal ko mga kapatid, sana'y noon pa dumating na ang Panginoon at kung sakali man hindi pa dumarating, tumugon ang bawat isa po sa atin. Nangangailangan siya ng lalaki't babae na matured ang kanilang katatayuang spiritual sa Panginoon upang ang gawain ng Panginoon matapos sa ating kapanahunan at tayong lahat ay makauwi na sa kanyang tahanan. May salamat Panginoon sa pangako. Salamat Panginoon sa aklat ng Santiago na ituho ay very relevant napapanahon sa amin pong kabuhayan, napapanahon sa kalagayan ng iglesia sa huling kapanahunan. Ang huling tanong na dapat po nating sagutin ay, papaano ang bawat kaanib ng iglesia na ang diwa at mensahe ni Santiago ay lubos po nating maunawaan at mailagay sa atin pong mga puso? Una, we must be born again. Dapat tayo po ay ipanganak na muli. Apart from spiritual birth, there can be no spiritual what? Maturity. Maliban na tayo ay ipanganak na muli sa espiritu at sa tubig, ay hindi tayo makakaranas ng paglago sa atin pong spiritual na kabuhayan. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga minamahal kong mga kapatid, opo, ikaw at ako, tayo nakaanib ng iglesia, kailangan natin ang laging lumago sa Espiritu ng atin pong Panginoon upang ang mensahe ng aklat na ni Santiago ay magiging kapakinabangan, magiging pagpapala sa ating buhay samantalang tayo naghihintay sa pagdating ng ating tagapagligtas. Ikalawa, maliban sa we must be born again, we must honestly examine ourselves in the light of God's Word. Sisiyasatin po natin ang ating sarili, mga kapatid. Hindi na atin pong ikinukumpara ang ating sarili sa elder ng church, sa pastor ng atin pong iglesia. Let us honestly examine ourselves in the light of the Word of God. Ang batayan nawa ng buhay ng bawat kaanib ng iglesia sa huling kapanahunan ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon ay ilawan sa atin mga kapatid na sa tuwing tayo ay tumitingin
Sa salita ng Panginoon na siyang ilawan ng Panginoon, nakikita natin ang ating sariling marumi, nakikita natin ang ating sariling hindi karapat-dapat, nakikita natin ang ating sarili na wala tayong pupwedeng ipagmalaki sa Panginoon. At kung sakaling makita natin ang ating sarili na ganun ang ating kalagayan,

Kaibigan, inihikayat tayong lumapit sa Panginoon sapagkat siya lamang ang nangako ay tapat ng mamamaglilinis sa atin mula sa atin pong karumihan. Ikatlo, maliban sa tayo ay kinakailangan ipanganak na muli para maranasan natin ang paglago sa atin pong buhay spiritual, kinakailangan po natin laging siyasatin ang ating sarili based on the Word of God. Hindi sa posisyon, hindi sa kung sino man tao na atin pong nakakaharap. Third, we must obey what God teaches, no matter the cost. Kinakailangan nating sumunod kung ano ang itinuturo, mga kapatid ng Panginoon. Ito ang kabiguan na mga Christian Jews, nakikinig sila, nagtuturo sila, subalit hindi nakikita sa kanilang buhay ang kanilang tinuturo. Ibig sabihin, ayan o, we must be doers of the word and not hearers only. Ang pagpapala ay hindi dumarating sa atin, mga kapatid. Sa atin lamang pag-aaral ng Biblia, ang pagpapala ng Diyos, ang laan ng langit, ang katuparan ng kanyang pangako ay dumarating sa atin kung atin pong ina-apply, isinasakabuhayan ang atin pong nababasa sa Biblia, ang atin pong naririnig na mga salita ng atin pong Panginoon. Ika-apat na hakbang, we must be prepared for some extra trials and testing. Alam po ninyo, kapag tayo ay seryoso sa ating spiritual na kabuhayan, seryoso din po ang kaaway para tayo ay kanyang guluhin, para tayo ay kanyang ligaligin, para tayo ay kanyang sirain. Subalit, kung tayo po ay laging mananangan sa Panginoon, panghawakan natin ang kanyang pangako, kaibigan, ang mga pagsubok na yan ay atin pong mapagtatagumpayan sapagkat kasama natin ang Panginoon. At ang mga pagsubok na yan, pinapahintulutan ng Panginoon in order for you and me to grow sa atin pong spiritual na kabuhayan. Finally, we must measure our spiritual growth by the Word of God. Kinakailangan po natin sukatin ang atin pong paglago sa Espiritu. Not what you know. Hindi kung anong posisyon meron ka. Hindi sa kung anong taas ng iyong pinag-aralan. Ang sabi po dito ay susukatin natin ang ating paglago sa Espiritu by the Word of God. Maliban sa salita ng Diyos, maging sukatin din po natin ang ating buhay sa pamagitan ng buhay ng atin pong Panginoon. Alalahanin po natin, mga kapatid, hindi lahat ng tumatanda ay lumalago. Malaki po ang kaibahan ng edad sa maturity. Hindi komo tayo ay 10, 20, 30, 50 taon na sa pananampalataya ay garantiya na tayo po ay matured na sa atin pong Panginoon. Hindi po. Ang matured na Kristiyano o di kaya mananampalataya, sila ay ang mga masasayang Kristiyano na umaharap ng mga pagsubok, issues, hamon sa kanilang mga buhay. Hindi sila naliligalig, hindi sila nababalisa, masasaya pa rin sila sapagkat alam nilang kasama nila ang Panginoon. Sila ang mga Kristiyanong ginagamit at nagpapagamit sa gawain ng Panginoon. Sila yung mga Kristiyanong mananagumpay sa mga pagsubok na dumarating sa kanilang mga buhay. Sila yung mga Kristiyano, opo, kaanib ng iglesia, na nagbibigay ng suporta sa bawat isa, nagbibigay ng encouragement sa bawat isa, nananalangin sa bawat isa, nagpapalakas sa bawat isa, tumutulong sa bawat isa. Sila yung mga Kristiyanong nagpapatibay ng atin pong iglesia. Sila yung mga Kristiyanong nagpapatatag ng pananampalataya ng bawat kaanib ng iglesia. Mga minamahal ko, mga kapatid, ating idalangin sa Panginoon na sana sa patuloy na pag-aaral natin ng aklat ng Santiago, sa tulong ng biyaya ng Diyos, ng bawat isa sa atin ay lumagong sama-sama sa spiritual na kabuhayan, sa tulong ng banal na Espiritu, upang anumang oras na dumating ang Panginoon, mahanda tayo sa pagsalubong sa Kanya.
at magmana ng kanyang kaharian. Naway pagpalain tayo ng Diyos, tayo po'y manalangin. Salamat po ng marami, Panginoon, purihin ang inyong pangalan, sapagkat tunay at kayo ay dakila, na wala kayong hangarin sa inyong iglesia, sa inyong mga anak, kundi kami ay makapamuhay ng isang buhay na ayon sa inyong likas, isang buhay na handang pabago at patuloy na paggamit sa inyong gawain, upang kung matapos na ang gawain sa aming mga puso at sa aming kapanahunan, kami sampu ng amin pong mga pinagpapagalan kasama ang aming mga mahal sa buhay ay magkaroon ng karapatan na sumalubong sa inyo at magmana ng inyong kaharian. Salamat po sa inyong pagtugon sa pangalan ni Jesus.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Saan ay nasa mabuting kalagayan? At patuloy na ginagawa.